0: all of you. Lahat po ng mga LGU nag-register. May mga, as of now, may mga 9,000 athletes na ata register. So, I hope that this will be a very successful event and come and watch us. Thank you so much.
1: Kumbong, hindi mo na naabutan na lumaban si Caloy, ano? Carlos Yulo, at saka si yung kapatid.
0: Ah, nga pala, si, diba? Si Caloy. Oh, alam po, si Caloy, nakakatawa panoorin talaga, at saka yung double gold niya. Alam niya, makakagintu siya, at saka nagawa talaga niya. Congratulations then kay Caloy for the 2 goals. We're really very proud of you.
1: Yes. Tapos syempre yung bata si Eldru humahabol na rin sa kuya.
0: Si Eldru actually na napanood ko si Eldru napanood ko siya sa Singapore nung nagsimula pa lang siya. Actually nag-ano siya doon eh parang nag-silver. Umiiyak na siya kasi silver lang siya and alam kong magiging kasing galing din siya ni Caloy one of these days.
1: Yes.
0: Kaya tutulungan pa rin namin siya at susuportahin pa rin namin siya.
1: Kumbong, ito ay Asian Games. Alam ko na ikaw may hawak naman ng record na atleta na may pinakamaraming nakuha na gold medal o mga medalya sa Asian Games. Pinagsama yata ang dalawang magkasunod, 5 gold medals. Kapag nakikita mo lumalaban yung mga atleta, anong naalala mo?
0: Well,
1: yung multi gold medalist para sa Team Philippines.
0: Siyempre, naalala ko ng atleta ako kasi ng Asian Games. Katulad sa bowling kasi wala kami sa Olympics. Kaya siya pinakamataas namin event is the Asian Games. At yun ang event na talagang talagang gusto namin mapanalo. At pinag-insayuhan ko yun. Nung nanalo ako sa ng first Asian Games ko, I won 3 golds. Napaka-swerte. At nung sumunod after 8 years actually, kasi yung 4 years walang bowling sa New Delhi. Tapos after nang nasa Korea nangaroon ulit ang bowling, nanalo din ako ng 2 golds kasama ko si Ligio De Vega at saka Raymond Robio. So 5 golds, 2 silvers, 1 bronze. Yun ang very memorable sa akin. Kaya alam ko ang pinagdadaraanan ng mga atleta, yung kaba nila, yung desire nila manalo. And ang gusto ko lang sabihin sa kanila, ngayon na nandito ako sa Philippine Sports Commission, nandito din yung mga lahat ng atletang commissioners, and of course, with our chairman pa to, we're always here to support you. Alam namin ang kagustuhan nyo at alam namin ang nasa nakalooban nyo na makapagbigay ng medalya para sa ating bansa. And we're always here to help. Just, lalo na yung mga kababaihan, I am in charge for women in sports. If you need anything, I will help you. Thank you so much.
1: Nagbabago man ang panahon sa mga training o kaya sa sistema ng laro, yung puso ng atleta parating yun ang pinaka, would you believe yun ang pinaka sandata natin sa paglaban, lalo na ang mga Pilipino, kobong.
0: Yes. At saka ang gusto ko lang sabi sa mga atleta, make sure lang that you're eating the right food. No? At saka yung, wag mawawala yung fitness program kasi talaga, pag minerbius ka, kailangan din malakas ang katawan mo at malakas din ang, no? Kasi pag minerbius, parang nangihina ka di ba? Kaya dapat physically fit ka. Kaya wag niyong pababayaan ang fitness niyo, wag niyo din pababayaan ang kinakain niyo. Wag kain ang kahit na ano, wag niyong maging overweight, ganun, para lagi kayong fit. At lagi niyong bigyan ng kahalagahan ang training niyo. Kung pwede kayo mag-training everyday, please do so. Kasi ganun lang kayo gagaling.
1: Salamat, Kumbong. Siyempre, laban pa rin para sa ating Team Philippines in the next 2 days. Okay, salamat.
0: Thank you.
1: Okay, si Commissioner Bongko dito pa rin po sa Aichi, Nagoya. 20th edition ng Asian Games. Salamat po.
2: Hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Maraming salamat po sa ating mga nakasama. Of course, kay Miss Judith Caringal, sa ating gold medalist po na si Jayus Yape, kasama si Coach Jordan Dominguez. Congratulations po sa inyo at sa ating Philippine Taekwondo Association. Of course, kay Commissioner Olivia Bongku, kay Miss IC Almazan, ang ating PSC Integrated Communications and Events, kay Brianna Labadan, ang ating finalist ng Rhythmic Gymnastics. Bukas na yung kanyang laban, syempre. Thank you rin po kay Ma'am Rowena Bautista ng ating Gymnastics Association of the Philippines, ang ating Master Control Sir Winson Del Rosario, Timothy Tapales, Daniel Cruz, si Sir Rosen Husaniano, and of course, ang ating Malolos at Marulastran.

0: Newsmeter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
7: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangin nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
8: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student-athletes, Judith.
7: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw? Matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba, May o April yan, ay kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalaga ng mga student-athletes.
8: Oo, aludulot ng honor ang ginagawa ng ating mga exemplary student-athletes. Pero gusto ng CHED MO na kailangan pantay-pantay pa rin ang pagtingin. Uulitin lang natin, ang paparusahan ay ang school.

0: hindi po paparusahan ang magulang ng estudyante at hindi rin po paparusahan ang ating estudyante. Kaya ano po ang benepisyo or value ng nilabas na CHED Memorandum Order na ito? Nilinaw po ng ating Commission on Higher Education, and of course this will affect only collegiate student-athletes, ano ba ang full-time curriculum? 12 units pag semester, 9 units pag trimester. Ano ba ang ibig sabihin ng good standing? Kailangan ikaw ay pumasa sa 60% of your courses. Kasi kung burong pagsak, then ang layunin naman ng batas na ito ay academic performance. Hindi naman puro sports or puro pagsali lamang sa mga sports competition. Kaya't maliwanag dito yung usapin ng magpaalam ka kung sasali ka ng ibang palaro dahil baka masuspend ang iyong student-athlete status. At number two, manatili kang amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit. Mawawala ang iyong student-athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student-athletes para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Salamat, attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, attorney Al?
0: Oo, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student-Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED MO ay tungkol sa off-campus activities.
2: Ah, okay.
0: Noong 2017 pa ito.
2: Okay.
0: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes, kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at ito ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student-athlete and at the same time professional athlete, Judith?
2: Ito po ba, porke nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kagad na may implement na?
0: Oo, yes. Dahil siya ay pulisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions. Kaya nga't sa mga ganitong programa at kasama namin at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes, kaya't maraming nagulat, or maraming of course nagulat in the sense na meron palang ganun.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon kaya't kailangan mapaliwanag, kaya ito ang nilabas natin sa ating unang legal logic PubMat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
2: Sumakto pala yung mga module, di ba, Joanne? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes, and only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
0: Correct. Kaya ito nga ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI ay tungkol naman sa professional athletes.
2: Mm-hmm.
0: Kaya maganda, paghahambingin natin,
2: yes,
0: ano bang national athlete, student athlete, at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms, yes, of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran.
2: Yes. Napakarami palang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL, karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon, eto may batas na talaga. Anyway, attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta. Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games. At ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
0: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, walang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng Implementing Rules and Regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung Implementing Rules and Regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
2: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major. Okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
0: Oo, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong yan, no? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur, student athlete, at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin yung
2: premyo.
0: Yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
2: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
0: Correct.
2: Baka sabihin nila, excessive incentive yun dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete.
0: Na amateur pa rin sila.
2: Amateur pa rin.
0: Amateur pa rin sila. Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi ka naman, hindi naman yung regular na sweldo. Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years. Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw nun. Kaya walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
2: Kung may violation, Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwede magreklamo? Kahit sino? Basta na-filip niya?
0: Wala rin nabanggit kung sinong pwede magreklamo, kailangan lang ipaabot mo to sa CHED. Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong... At baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league, kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gap din, ipagpaliwanag ka na professional ka pero di ba nasa school ka pa?
2: Yeah.
0: So may mga ganong investigasyon.
2: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
0: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga polisiya ng Philippine Sports Commission, at ang pinag-usapan nga natin mga pulisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas. Kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya't kailangan alam natin, kaya't ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin, sa Sports Radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
2: Yes, sabi nga, dapat manatili tayong maalam sa batas.
0: Okay. Para hindi tayo
2: maagrabyado,
0: Judy.
2: Yes, napakaganda ng tagline. Muli, attorney, salamat sa panahon at mabuhay ka po. Muli ang iyong paanyaya sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Siyempre, may newsletter ka na regular din pong nandiyan every week.
0: Every Thursday siya. At again, ang ating mensahe ay ang sports law ay para sa lahat. Ang sports ay para sa lahat. Kaya po, itong ating regular program na Legal Playbook, sa Sports Radio, tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng sports law. Muli, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ng Sports Radio. At Judith, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
2: Okay, until next week, dito pa rin po sa Legal Playbook sa DCSR Sports Radio.
1: Legal Playbook, Legal Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sport. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
6: tanyare.
3: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
9: Ampalaya!
13: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.

0: It is now 30 minutes past 9 a.m. Ang pa rin yung kasama para maghatid sa inyo ng mga updates patungkol sa huling araw na nga ng action. Halos ha, para sa ating mga Filipino athletes dyan po sa 20th Asian Games, Matthew Pacheco po. At narito na mga kaibigan, currently the Philippines, no, the RP Blue Girls are taking against Chinese Taipei para sa bronze medal match. So dito sa softball, mga kaibigan, matatandaan ninyo ang naglalaro or maglalaban for the gold medal match is Japan and China. So yung dalawa na yon, yun yung tumalo sa atin. Tapos ito ring Chinese Taipei ay tinalo rin tayo nito eh. But it's a different day, it's a different game, and we are hoping na makapagtapos sa magandang placement itong ating RP Blue Girls, either bronze medal or in the fourth place. So currently ang score nila is nasa 4-0 na, no? And hoping na makabawi pa itong ating mga pambato para po sa women's softball. Samantala mga kaibigan, sa usapin naman ng Taekwondo, itong si Baby Jessica Canabal advances to the quarterfinal round of the women's under 57 kilogram Taekwondo event after defeating Cambodia in the round of 16 at the 2026 Asian Games. So nasa quarterfinals na siya kapag natalo niya yung kanyang magiging kalaban ngayon ding umaga. Possible na makasungkit siya, no, at least a bronze medal kapag nakapasok at nakaabante siya sa semifinal round. Samantala mga kaibigan, dito naman sa larangan ng jiu-jitsu, itong si Andrea Luis Lau advances to the women's under 63 kilogram round of 16 after niya pong talunin itong si Kalyun Engbaatar ng bansang Mongolia via submission 50-0. So mamaya makakatunggali niya naman para sa round of 16 itong si Azhar Zalikova ng bansang Kazakhstan. Samantala, yung iba pa nating pambato dyan po sa jiu-jitsu, itong si David Miranda and Vito Luis Lozoriaga were eliminated, no, in the men's under 85 kilogram round of 32 after nilang matalo against sa bansang Mongolia. So yun yung current update sa ating mga matches sa jiu-jitsu and even taekwondo. So kahapon nga, 'di ba, itong ating taekwondo ay nakasungkit, kumbaga ang dami-dami nilang ano ha, ang dami-dami nilang naayuhing medal na. So they have one gold medal courtesy of Jay Usiape sa mixed virtual taekwondo. Kumbaga first year pa lang pala nitong laro na to, na kung saan with that inauguration dyan sa Asian Games ay nakasungkit agad ang ating pambato na si Jay Usiape ng gold medal. Aside from that, we also have silver medals courtesy naman ni Kurt Barbosa sa men's under 58 kilogram yun, diba? And the same time si Kurt Barbosa yan, men's under 58 kilogram, dahil medyo natalo siya ng Kazakhstan kagahapon sa kanilang gold medal match. Pero before that, 'di ba, yung kanyang nakalaban ay napakaganda rin na yung pinakita niya, very dominating. And at the same time, silver medal din para kay Tatiana Manghin, na nasungkit niya naman yung silver medal sa women's under 49 kilogram. So, napakagandang achievement yon para sa ating mga pambato ng taekwondo. Nung nakaraang araw, nasungkit din ni Jay Usiape yung bronze medal. Nakasungkit siya ng bronze medal sa individual pumsay. And then si Candelaria. That's ano, diba? Anong pangalan ni Miss Candelaria? Sa women's individual pumsay naman, ay nakasungkit tayo ng, anong nasungkit natin doon? Silver medal si Juliana Miquel Candelaria, no, kung saan napakaganda ka, kumbaga napaka-decorated nitong ating Philippine Taekwondo. So it's a good thing para sa kanila. So ngayon mayroon pa silang isang pambato po sa larangan ng Taekwondo. Pero may naging panayam, no, may mga naging pahayag itong si Jay Usiape, no, kanilang naging panayam ng POC Media Pool. Narito po mga kaibigan, pakinggan natin ang naging pahayag nitong ni ang ating gold medalist / bronze medalist ng 28 Asian Games na si Jeus Gabriel Yape.
1: Okay, Gabe. This first time na nag-participate ng bansa sa event na to. I believe first time dito sa Asian Games. Paano mo natutunan itong virtual taekwondo? Paano kang gumaling dito?
2: Siguro po kasi after po na-announce na yung maglalaro po sa Asian Games na virtual is from Pumsi Mail po. Sinabi lang po sa akin ni Coach Rani po nung nakaraang months po, mga yung July po. Kaya nung pagbalik po namin nung ano po, nung galing Korea po, in-schedulean po ako agad nila Coach Rani po, Coach Jordan ng training with Coach Dane po. Kasi si Coach Dane po yung team po nila yung nag-handle sa virtual taekwondo sa Philippines po. So yun po, nagte-training po kami lagi kay Coach Dane po sa virtual taekwondo po. Sila po yung nag-training sa akin po, saka si Coach Nicky. Inanuhan din po kami ng PTA po sa ano, para sumali sa seminar ng virtual po for Asian Games po. So din sa Korea, sinamahan po ni Coach Jordan. Doon po namin medyo mas naaral pa po yung kung ano pong pwede namin gawin. And super thankful rin po ako sa mga teammates ko po at mga seniors na kinakalaro po ako din sa Pinas po. Kaya mas sasanay po ako sa virtual na laro po. Kasama sila po. And thankful po sa PTA, sa PSC, POC po, sa suporta po nila, kay Grandmaster Hong, kay Sir, kay Coach Jordan, Coach Rani, kay Mika po, nakasama ko po.
0: Yan po si Jeus Yape, ang ating gold medalist sa mixed virtual taekwondo / bronze medalist ng men's individual Pumsi. Congratulations, Jeus! Dahil dyan, di ba, secured na ang insentibo na ipinangako. At syempre, nasa batas po natin yan. Samantala mga kaibigan, sa ibang banda, ano, dito naman sa larangan ng rhythmic gymnastics, meron din tayong pambato dito. Dahil recently nga is I think that was 2 days ago na kung saan itong ating mga pambato, dalawa sila na sumabak no para dito sa rhythmic gymnastics, na qualify itong si Brianna Labadan no after placing 10th I believe doon sa naging qualification. So nandito siya no, lalaban para sa individual all around. So hopefully ay matapatan din, no? Kumbaga, syempre yung ating mga gymnast na sila magkapatid, di ba? Si Carlos Yulo and Eldru Yulo. Pero ibang ano naman to eh. Kumbaga, ibang style naman ito eh, no? Sa rhythmic gymnastics. So, lalahok siya, no? Ang sasabak siya. May mga ano rin to yung mga gamit nila like the ball, the hoop, the ribbon, and clubs. So, mamaya, abangan din natin yan. Yung magiging laban nila, so that's alas 12 ang kanilang magiging laro dyan sa may Nagoya General Gymnasium Rainbow Hall. But aside from that mga kaibigan, nakausap din ang ating kasamahan na si Miss Ayang Malyare. No? Good morning Miss Ayang, shout out ko daw siya eh. Nakausap niya kahapon itong si Brianna Labadan. Ano? Narito mga kaibigan, pakinggan natin kung ano nga ba yung mga inspirasyon niya, anong mga ginawa niya sa qualification at kung anong dala-dala niya para dito sa kanyang final ng rhythmic gymnastics individual all around. Mga kaibigan, narito po si Brianna Labadan.
3: Hi Brianna, welcome to the program.
4: Hi, magandang hapon po.
3: Yes, magandang hapon. Brianna, of course, una sa lahat, congratulations for making it into the final of the rhythmic gymnastics here at the 20th Asian Games. So, gaano ka ka-proud dito?
4: Napaka-proud po. Super, a lot of effort went into this. And when I found out, I was really, really happy.
3: Yes, of course. So, tell us, is this your first Asian Games?
4: Hindi po, pangalawa na po.
3: Pangalawa. So, kamusta? Paano yung naging preparation mo for this edition na to?
4: It was a lot of preparation, a lot of months of training, and yeah, just a lot of training, a lot of stress, a lot of pressure, but it all went perfectly, I think.
3: Yes, you finish as at 10th with 98 score, no? So nanggaling yung mga scores mo from the hoop, ball, and of course sa rebound. So doon sa mga apparatus ayun, saan yung kumbaga personal favorite mo?
4: Ayoko pong sabihin kasi baka marinig po ako ng apparatus ko. So favorite ko lahat.
3: So tell us about the qualification. So kamusta? Are you satisfied dun sa naging pinakita mo?
4: I would say I am. Of course, may mga konting mistakes here and there, pero I think I did what I trained for and I think that's already fine.
3: Of course, today ay kumbaga ito yung training day bago yung talagang bakbakan sa finals, no? How are you yes. preparing yourself physically, mentally going into the final round?
4: Well, now we're in the training currently. As you can hear, I think, and we're trying to not do so much so that lahat ng energy will go to the final.
3: Yes, talagang lahat na ng energy, no? But of course, ano yung gusto mong maalala ng mga kababayan, no? From Brianna Labadan in this Asian Games campaign?
4: Na lumaban po ako.
3: Yes, talaga naman lumaban, no? Brianna, gaano ka na ba katagal, no? Sa ating rhythmic gymnastics team?
4: I've been part of the national team since 2019.
3: Okay, since 2019, before pa mag-pandemic, no? Nandiyan yes. na pala si Brianna, no? And gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Games? Personally, ano ang gaano siya kalaki itong competition na to?
4: Napakahalaga po siya sa akin kasi it's one of the biggest competitions here in Asia. And it's such an honor to represent my country, especially in a sport na hindi masyadong kilala ng mga kababayan natin.
3: Yes, ito bang naging ano mo, pagpasok mo sa finals, nahigitan na ba agad na to yung naging finish mo from the last edition?
4: Oh, sorry, again?
3: Did you also make it into the final from the previous edition ng Asian Games?
4: Yes, I did.
3: Yes, and overall, ano yung naging finish mo last edition na yun?
4: 12 po ata.
3: Yes, pang 12, no? And ngayon pa lang, talagang mas nahigitan na. Pero when you look back, no, from Brianna in 2023, sa Brianna ngayon, anong bago kay Brianna dito sa Asian Games na to?
4: Super laki po nagbago. I grew up. I got older, more experience. I think I got smarter and mentally I feel like I'm in a much better place now. So, yeah.
3: Are you more inspired ngayon?
4: I try not to think about inspiration. I more think about like if I want to do it or not, and I want to do it, so...
3: You're just 20 years old, pero, to make it into the final ng isang Asian Games, talagang, that's already a big thing, diba, Brianna? So, sabihin yes. natin, ano pa yung mga dapat nating abangan mula sa magiging performance mo bukas?
4: Hopefully a cleaner performance, everything better than it was yesterday.
3: Yes.
4: A calm, entertaining performance.
3: Yes, for sure. Ikaw ba, sabihin natin, do you also like get inspiration mula doon sa naunang double gold and one bronze from Yulo Brothers mula sa ating artistic gymnastics team?
4: Yes naman po. Magkaibigan naman po kami. So it's nice to see them really successful and it strives me to do better.
3: Yes, so... Until anong oras o magiging training pa for Brianna and syempre baka meron ka ding magiging mensahe din no ng pasasalamat sa mga kababayan na talagang patuloy yung suporta sa iyo mula dito sa Asian Games campaign mo.
4: Salamat po sa lahat na nagsusuporta sa akin and especially to my family. Thank you so much. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga previous coaches, thank you again. And I really appreciate all of the support coming this Asian Games.
3: Yes.
4: And hopefully you get to see me tomorrow.
3: Yes, of course. All the best sa'yo, Brianna Labanan. But of course, after Asian Games, meron ka na bang parang may mga plano ka pa rin ba for the year? Meron bang bigger competition pa after the Asian Games?
4: No, just preparation for the next season.
3: Okay, just preparation for the next season. Again, all the best sa campaign mo, Brianna Labanan. And ngayon pa lang, we are very, very proud of you.
4: Salamat po.
0: Yan po si Brianna Labanan ang ating pambato para sa final ng Rhythmic Gymnastics. Samantala mga kaibigan, oras po natin 15 minutos bago sumapit ang alas 10. Itong si Andrea Luis Lau para ang ating pambato ng Jiu-Jitsu. Tinalo niya kanina si Kalyon Ekbatar ng Mongolia. At ngayon, tinalo niya na naman sa round of 16 women sa under 63 kilogram. Itong si Ajar Salikova ng Bansang Kazakhstan and she won by advantage. So pasok na siya sa quarterfinals. Makakatapat niya naman si Orapa Senatama ng Bansang Thailand. Yan ang latest mga kaibigan na patungkol dito sa mga kaganapan natin para sa Jiu-Jitsu. Samantala sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, aba, Carlo Paalam settles for silver medal para sa men's 55 kilogram boxing. Sa ating pagbabalik yan mga kaibigan, ako po si Matthew Pacheco, kasama nyo pa rin para sa ating special coverage ng 20th Asian Games.
5: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: Sampung minuto bago sumapit ang alas 10 ngayon pong araw ng Sabado. The gold should have been ours. Yan po ang inihayag ni Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcos Manalo. Matapos di umano, bad decision doon sa naging gold medal bout ni Carlo Paanang against Japan's Rui Yamaguchi kahapon dyan sa Nishio Gymnasium. That's why ang ating pambato settled for silver. No, in an interview sa POC Media kahapon, si chief ng ABAP na si Marcos Manalo labeled the judge's verdict a bad decision. No? Kasi yung referee daw, the same referee na nag-referee sa kanya sa semifinals, obviously biased daw against him during the semifinals. At yun na naman yung ina-point doon sa finals na kung saan niyahayag niya na ang dami-dami naman daw di umano ng mga referees na pwede para. But our representative Carlo Paalam, no, sabi ni President Marcos Manalo, ginawa niya talaga yung best to bring home the gold and to end the 16-year gold medal drought, but it wasn't enough. Pero yun nga raw, ang boxing, that's one of the sports that is either the most corrupt, sabi ni President Marcos Manalo, or maybe have the most incompetent referees and judges, unfortunately. But they're going to write daw at least to inquire about the process. No? Why are we having the same referee in the semifinals na kung talagang merong views bias against our boxer during the semifinals. But narito naman po ang mga hinanaing or itong statement mula kay Carlo Paalam matapos nga po yung kanyang naging laban kahapon. Narito po yung naging panayam sa kanya ng POC Media Pool.
9: Kita naman namin na mas lumalamang ka na sa points. Ano naman comment mo dun sa scoring ng first and second round?
10: Kita naman po kahit sa first round po, kahit mag-3-2 kami sa first round eh. Bigyan natin mag-3-2 kami sa first round kasi natatamaan din siya eh. Pero second round talaga, kitang-kita naman yung mga power punch ko at saka clear punch. Yun lang talaga yung hindi nakadiferensya talaga sa referee. Kasi kita nyo kahit sumusuntok ako, ini-stop palagi. Alam mo yung miniminto mo na itatama mo na lahat. Tapos ikaw pa ang titignan talaga. Kahit kita nyo siya palagi naghahawak. Pero ako palagi yung tinitignan na nahawak. So, tapos yung pagbe-break pa ako, pinapalayo ako ng referee. Kasi doon ko na ikakat eh. Ipalalayo niya ako, parang ano na ako ng siko niya. Palayo. Para hindi ako, para makatakbo yung Japan. So, yun pala. Makita na natin yung parang sinisip nila yung boxe ng Japan. So, sit talaga. So, okay lang.
9: So, tingin mo ba may bias either sa referee or sa judges?
10: Yes po. Alam naman natin po kasi siya lang isa na tira din sa Japan eh. So, parang regalo na lang nila sa Japan. So, magawa talaga po. Sobrang sakit man, pero tanggapin na lang natin. Sakit talaga eh, pero alam mo magawa. Susunod nila yun.
11: Carlo, anong tututukan mo ngayon after Asian Games? IMAG, December?
10: Yata po, pero pangpahinga muna ako. Rest muna kasi ibang bigat din nindala na ano to eh. Nagsikapan ko to eh. Ilang years ko rin to kasi gusto ko talaga gumawa ng history ang sarili ko dito. Kasi yun nga, pagkatapos ng relay lahat ng laban ko, mga great time soon. So gusto ko talagang gagawa ng history ng sarili ko. ibe-break yung record ko. Ganun po. Yun yung target ko talaga na ibe-break ko yung mga record ko na hindi ko nag-medal that time. Gusto kong mag-gold talaga, mag-break. Tulad nito yung Asian Games, gusto kong mag-gold sana para mag-break yung record. Pag binigay, binigyan ng silver. So happy rin ako kasi nag-break ko yung record na bronze. Yung silver pa, malapit na maging gold. So thankful po rin ako. Sana sa LA, mag-gold po ako. Yung best ko talaga nun. Kasi last dream ko na yun eh. Last hirit nung sa sarili ko yun sa LA.
11: Carlo, yung nangyari sa'yo dito, ito na ba yung pinakadagdag na motivasyon para sa'yo na mas maging gigil sa paglaban mo sa LA Olympics?
10: Yes po, iba po ako, lalo nang natatalo po ako. Sarap bambawian yung mga kalaban ko po na nagtalo sa akin. So, sobrang ganun po yung competing ko sa sarili ko. Kung sinalo mo ako, babalik ako na mas malakas po. Bambawian talaga kita, ganun po. Mindset ko lagi.
5: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: Apat na minuto bago sumapit ang alas 10, mga kaibigan. Ang ating RP Blue Girls still sits sa kanilang score na 0 against the 12 ng Chinese Taipei para po dito sa bronze medal match ng women's softball ng 20th Asian Games. So, yung iba pa mga updates mga kaibigan, syempre tuloy-tuloy ang ating programa dito sa Sports Radio. But before we end, ano, medal tally muna tayo dahil ang Team Philippines still sits sa 16th na puesto para sa overall medal tally ng 20th Asian Games with 4 gold medals, 8 silvers, and 16 bronze with a total of 28 medals. Nasurpass niya na eh, yung medals na bilang ay yung total ng medals noong 2023 Asian Games no doon sa may Hangzhou, China, na kung saan ang ating Team Philippines sa ngayon dahil nga meron na tayong 28 medals, although apat yung gold medal, katapat niya yung gold medals na na-secure natin noong 2023 at noong before that sa may Indonesia, di ba, Jakarta, Palembang, ang ating Team Philippines ay meron pa rin ngayon apat na gold medals. Noong 2023 Asian Games, merong total ng 18 medals ang Team Philippines nung nakarang edition. Pero ngayon, mas madami na. 28, di ba? Kung dati meron silang 4 golds, 2 silvers, and 12 bronze, tayo naman meron tayong 28 ngayong 2026. Samantala mga kaibigan, dahil dyan, syempre, ang itong dito ngayong edisyon, nangunguna pa rin itong People's Republic of China na sinusundan ng Japan. Sila lang naman din halos yung naghahabulan sa overall medal tally. Posible pang madagdagan yan, no? Dito sa kanilang gold medal match sa women's softball. Dahil nga, marami pa up for grabs. Marami pang medals ang up for grabs ngayong huling araw, no? Diyan po sa 20th Asian Games. So currently, dahil nga dyan, no, sa kanilang gold medal match mamaya sa softball, itong ating Blue Girls nga, tambak pa rin hanggang sa kasalukuyan. But still mga kaibigan, asahan pa natin yung iba pa nating pambato na rhythmic, gymnastics, sa sailing, meron pa tayong pambato dyan, sa taekwondo, jiu-jitsu, at marami pang iba. At ihatin namin sa inyo mga latest updates na yan. Kaya para hindi kayo mahuli, kayo ay mag-subscribe, no? Or mag-follow sa aming Facebook page sa Sports Radio 918, pati na rin sa aming X, Sports Radio 918, at pati na rin sa aming YouTube. Subscribe kayo dahil yung mga exclusive interviews natin, iba pang mga interviews nandyan. At sa aming website, radiopilipinas.ph/sportsradio. Plus po natin isang minuto bago sumapit ang alas 10. Susunod na po, Hoop Talk. Makakasama niyo po si Miss Ria Arevalo. Ako po ang inyong nakasama sa umagang ito mula alas 9 hanggang alas 10, naghahati sa inyo ng mga pinakahuling balita mga kaibigan. And still a few days, 15 days to go naman para sa ikalimang edisyon ng Asian Para Games dyan sa Aichi, Nagoya. Ako po si Matthew Pacheco, di sa magandang umaga, Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Philippines Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: The public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.

0: pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: If watching the games is not enough for you,
12: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
13: Labing isang minuto makalipas po ang 10 ng umaga. Magandang Sabado ng Umaga Pilipinas. Ito po ang ating program.

ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, at makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong unang Sabado sa buwan ng Oktubre, October 3, 2026. Yeah, patuloy po tayo nakatutok sa kampanya ng Team Philippines sa nagaganap na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Nasa 14 na araw na po tayo ng aksyon. Actually, ano na tayo, penultimate day of the Asian Games. Dahil bukas po ay magtatapos na ang 20th edition nitong quadrennial multi-sports competition. Kaya pa ba makahabol ng mga medalya ng Team Pilipinas? Ayan, kakayanin. Semifinals versus Mongolia, and nanalo rin siya by submission. So with this victory sa semis, no, siya po ay umabante na sa finals. And sa iba pa nating mga atleta, kanina nga nabanggit natin si Lois. Teka lang ha. Okay, itong si Andrea Lois Lau na nanalo sa round of 32. So, siya po ay umabante sa round of 16. And dito sa round of 16, sa women's minus 63 kilogram ito, nanalo po ang Kazakhstan, yung kalaban niya via advantages. So, Kazakhstan ang umabante sa round of 8 or quarterfinals. Si Andrea Lois Lau, napunta ngayon siya sa repechage. Okay, so nakaharap niya sa repechage. Wait lang ha. Teka. Win by advantage eh. Si Andrea ba yung nakalusot sa quarterfinals? Kasi ayun nga, wait lang. Naguluhan tuloy tayo, haba nung pila dito sa sunod-sunod po kasi yung mga laban pagdating sa ano, sa jiu-jitsu, no. So after the kunyari round of 16, and then susunod na kagad yung next match. So one day lang yan eh, buong sa bawat division, lahat ng events tatapusin yan hanggang finals. So anyway, for Andrea Lois Lau, eto na. Round of 32, mabante siya sa round of 16. Nakaharap niya Kazakhstan. Winner by advantage, si Andrea Lois Lau. Okay, so siya yung nanalo by advantage kontra sa Kazakhstan. Kaya umabante siya sa quarterfinals. So sa quarterfinals, unfortunately, nanalo po ang kanyang karibal from Thailand, si Europa Senatam, via submission. So, she was relegated, itong sila was relegated sa minus 63 kilogram repechage. Okay, so makakaharap niya ang pambato ng Korea, si Kira Sung. Okay, Kira Sung. So, nakatakda po yan at 9:34 to dapat, no? 9:34 sa oras natin dito sa Pilipinas, pero mukhang hindi pa nagsisimula. No, baka yung previous matches kasi hindi pa tapos. Kaya nakaantabay pa para nga sa women's minus 63 kilogram repechage. So I think ito ay para sa pag-asa makakuha pa ng bronze medal, no, dito sa Asian Games. So yan po, si Andrea Lois Lau will compete pa women's minus 63 kilogram repechage. Sa jiu-jitsu po ito, and yung isa pa nating female jiu-jitsu expert naman na si Alexandria Enriquez pasok na sa finals ng kanyang event. Sa ano din to pala, minus 63 kilogram, pareho pala sila ng event nitong si Andrea Lau. Okay? So, yan po ang ating inaabangan. No, makakaharap ni Alexandria Luz Enriquez sa gold medal match mamayang 11:40 ng umaga

0: itong si Orapa Senatam ng Thailand. Ah, ito si Alexandria Enriquez, nanalo rin to ng medalya sa Southeast Asian Games. So ngayon, nagtatangka siya makakuha ng gold medal dito sa Asian Games. Karibal niya, Southeast Asian neighbor natin, Thailand. Yan po ang chance natin for another gold. Let's go, Alexandria Enriquez. Ha? Pwede pa tayong makasungkit ng gold. At para malagpasan natin, di ba, yung previous medal tally na nakamit ng ating bansa. Ayun. Asian Beach Games. Oh, okay. Gold medalist sa Asian Beach Games. Hindi pala, ano, SEA Games. Asian Beach Games. Nung ano lang yun, April. Diba? Early this year, yung Asian Beach Games. So, wow, napakagandang performance ito para kay Enriquez. World champion din pala sa Jiu-Jitsu. Ayan. Okay, yan yung mga...
1: Bayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: We have 12 minutes ago before 11 a.m. Nagpapatuloy po tayo sa ating monitor sa kampanya ng Team Philippines dito sa 20th Asian Games. Okay, sa wrestling, about to start pa lang po yung mga, ongoing na pala, no, yung laban nitong si Edmond Gasso ng Pilipinas sa men's freestyle 57 kilograms. So first bout niya ito kontra Wan Hao Zhao ng China. Nako eh, mukhang dominated nitong Chinese itong ating pambato na si Gasso. And katulad nga na nabanggit natin, aside from him, nandiyan din si Rhea Grace Cervantes versus China sa women's wrestling 53 kilogram. Okay? Dalawang mga pambato natin sa wrestling ang ating inaantabayanan. And natalo na itong ating bet na si Edmond Gasso sa kamay ni Wan Hao Zhao. 11-0. No? Unofficial result. Wala pa kasi nakalagay na official result. Pero yun nga po, 11-0. No, yung naging resulta in favor of China. So, isa na lang ang ating aabangan dito sa wrestling. Mary Grace, or Rhea Grace pala. Rhea Grace Cervantes. Samantala, katatapos lamang po nung naging laban for bronze medal ng Pilipinas and Indonesia. Hindi pa naman tapos. Tapos na? Ibang event na yan. Ibang event ba? Okay, anyway, tingnan ko na lang dito sa ano, sa ating website. No? Sa paddle, ito na. Official na. Okay, ito na sa website. Official na. Natalo po ang ating tambalan, sina Dana Abad and Joshea Malazarte in straight sets na panalo na itala ng Indonesia. 6-0, 6-0. So, nanalo po ng bronze medal is Indonesia. Ito po ay sa women's pair event ng paddle. So, with this result, no, ang ating mga players, no, ay tumapos po ng 4th overall. So, sa women's pair ito. Sina Dana Abad and Josea Malazarte ay yumuko sa kamay nitong sina Novella Potria and Beatriz Gumulya. 0-6, 0-6. Ayan, yung naging pagtatapos ng kampanya ng ating mga athletes sa paddle. Okay, so far, yun na yung mga events natin. Softball, natalo rin tayo sa Chinese.

0: Miss Taipei sa battle for bronze. Tapos dito sa paddle, we also lost to Indonesia naman. Sayang, no? But saludo tayo sa naging effort ng ating mga athletes. So far, yan po yung mga inaabangan pa natin. And dito naman sa sport na volleyball, oy, yung Alas Pilipinas men. Meron pa tayong match. No, meron pa tayong aabangan. 11 a.m. po, Manila time, ang laban ng Pilipinas at Kyrgyzstan. This is for 13th place. Oh, bakit? Hindi na tuloy? O, di ibig sabihin 13th place na tayo. Kung merong mga reports kasi na hindi na daw tuloy yung match dahil nag-back out ang Kyrgyzstan. Bakit? Bakit sila nag-back out? So, kung ganun nga yung nangyari, ay, syempre, ayaw na mag the 13th place. And I think yun yung finish ng Pilipinas din, no? Alas Pilipinas, men, no? Nakaraang edisyon ng Asian Games. So, palipasin lang natin kasi 11 a.m. eh. Baka naman, di ba, para mag-reflect ng yung final result talaga, official result dito sa website ng 20th Aichi Nagoya Asian Games. Samantala, ito, ihatid muna natin yung ilan sa mga panayam. Kaya pa ba? Siguro kaya naman. Itong gold medalist natin kahapon, si Jeyus Yape nga po, ay nakasungkit ng gintong medalya. Ito po ay sa mixed individual virtual event ng Taekwondo. So, ating ihatid sa inyo ay naging panayam kay Jeyus Yape at sa kanyang coach, no, definitely, si Coach Jordan Dominguez. So, alamin natin yung kanilang naging journey and yung naging susi sa pagsungkit ng gintong medalya.
1: Jeyus Yape, kasama ang coach niya na si Coach Jordan Dominguez. Hello, welcome to the program and big congratulations po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Yes, of course. Talaga namang sabihin ba natin, surprise tong gold medal na to mula sa ating Philippine Taekwondo Gina si Jeyus Yape.
2: Jeyus. Yes po. Kasi this is the first ever gold ng Taekwondo for the longest time ng Asian Games din. And then first din ito na nalagay na event dito sa Asian Games. So everything is first for us.
1: Wow, so talagang first to, historic gold medal to for the Philippines. Jeyus, anong pakiramdam para sa'yo na parte ka ng history kapag babalikan natin ang Asian Games history? Nandun na, nakatala na sa kasaysayan ng pangalan mo, Jeyus.
3: Super happy lang po and super thankful po sa talaga sobra sa lahat ng coaches ko po. Si Coach Jordan, Coach Annie, wala sa RAP, sa PTA po, PSCPOC, sa mga teammates ko po at mga seniors ko po na tinulungan po ako mag-training po, kila Coach Dane, Coach Nick po. Super thankful lang po talaga lahat sa parents ko po and especially kay God po.
1: Yes, 4 matches ang kinailangan mong ipanalo bago yung official na talagang masiguro natin yung gintong medalya. Kapag babalikan mo lang yung naging journey na yon, kamusta si Jeyus? Paano mong ginawa yon?
3: Ano po yung journey po ng laro po or first fight medyo bumpy pa po siguro kasi start pa lang po, then sa next mga fight po medyo nakakapa na po namin ni Coach Jordan yung ano po yung gameplay po namin, so super happy po na nahanap po namin yung pagkasync po namin.
1: Yes, doon sa lahat ng laban na yon, ano yung pinaka mahirap ka or parang hindi mo in-expect na mapupunta sa atin yung panalo? Anong round?
3: Yung first fight po. Kasi doon po ako unang na kasi nag third round pa po kami.
1: Yes, Saudi Arabia, no? Si Coach Jordan, kamusta yung naging ano mo, yung pagtutok mo doon sa naging performance niya all throughout?
2: Ako, I'm very happy naman. Medyo, syempre, parang dagdag pressure kasi may bago kaming event. Yesterday pa kasi naglalaro din sila JU, so yun yung iniisip din namin yung nilaruan niya kasi na event ngayon is medyo gamit na gamit talaga yung hamstring. Yesterday they keep jumping eh. Jumping tapos power ng yung whole body nila sa pungse, then freestyle talon-talon, tapos ngayon naman puro sipa-sipa naman, so yun lang naman yung iniisip ko. Pero basically siyempre part ng pagiging coach is medyo stress, pero happy naman kami sa results. So
1: talking yun. About this is a sabihin natin new event ba to, first time na na-include sa Asian Games itong mixed individual virtual taekwondo. So paano siya basically nilalaro?
2: Bale, ito po ay kinuha sa larong Kyurugi event. And yung laban-laban, and then eventually gumawa sila ng way na kasi umuuso na yung esports eh. So sa taekwondo naman, napaka-unique nung game na to kasi ikaw mismo yung sanay tayo kasi sa esport na yung kinokontrol mo lang yung mga players. Eto, ikaw mismo yung magsusuot ka ng may ilalagay silang mga nodes, straps, and then gagayahin nung character yung gagawin mo. So basically, yung player dito is dapat ensayado ka din kasi kung hindi, stamina, matatalo tayo. Tsaka yung distance, napaka, I think one ito na magiging future ng taekwondo. It's very exciting siya. Tapos halos lahat ng nanonood nagsisigawan eh. So, yan, si Jayus, sobrang
1: yes. Laya. Jayus, of course, ganun mo na katagal nilalaro itong mixed individual virtual taekwondo na to? Ano ka ba, gamer ka din ba talaga? Or talagang nag-prepare ka lang just for the event?
3: Actually, hindi po ako gamer po. And nag-prepare lang po sa event na to. This past months lang po, nung sinabi po na Pumsi Mail po yung maglalaro sa virtual sa Asian Games po. So, ayun, ineschedulean po ako agad nila coach na mga trainings po. Buti naman po nahabol po namin.
1: Yes, nagsimula actually yung campaign mo dito, bronze mula sa ating men's individual Pumsi. Paano in a way sabihin natin, nakatulong ba yon yung nauna mong bronze going to this competition?
3: Yes po, kasi na-motivate pa po ako na ano po. Siyempre as always, we aim for gold po. So, yun, after po noon, we always aim for gold po.
1: Nung talagang nabigay na yung resulta kanina na sayo na yung gold medal, anong tumakbo sa isip mo? Anong una mong nasabi after nung talagang officially Philippines no yung naka-secure noon?
3: Actually, yung una ko nasabi, tinawag ko lang po si Coach Jordan. Coach! Yeah, super saya lang po talaga nun po. Yun lang po yung una ko nasabi po.
1: Bakit ka naiyak sa tuwa? Ano yung nagpaiyak sa'yo, Jayus?
3: Siguro kasi hindi ko lang po talaga in-expect. Tas yung ano po, tsaka yung pagod rin po kasi dito po. Super pagod po. Like, nung kasi sunod-sunod po yung matches ko after po ng first fight. Nag-second fight agad. Then after second fight, nag-third fight po agad. Buti po, nakapagpahinga muna bago mag-finals po. Then after nun, nakuha po yung kinto. Super happy lang po talaga ng time mo.
1: Kung babalikan mo, pinakamalaking sinakripisyo mo for this Asian Games, ano yon, Jayus?
3: Pinakamalaking sinakripisyo ko po ata is yung oras po, in time. And siguro yun po, yung time po na kung saan pwede ako sinakripisyo ko po talaga yun para mag-training.
1: Yes, and worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo mo, no? Coach Jordan, syempre, as a former athlete din ng Pilipinas, anong pakiramdam? Asian Games gold medalist na ang tinuturuan mo.
2: This is a team effort naman. So, in National Team Taekwondo, we work together. Kasi 3 events, eh. So, it's very hard for a single person to do it. Kasi, like, yun yung naging way namin para mag-get yung gold, eh. Yun yung parang naging advantage namin kasi yung nakita ko sa ibang countries is hindi ganun eh. So sa Philippines kasi, kunyari sa Pumse, tututukan yan nila Ma'am Rani. Yan nila yung mga seniors ng Pumse. When they go to freestyle naman, ako naman yung nandun. Ako naman yung mag-step up for that kasi yan yung event ko. And then for virtual naman, we have Coach Dane. So, it's teamwork talaga. And natutuwa ako na I'm very happy na kaya nating gawin yun, na kaya nating magkaisa. Just to get one gold medal, that's what it takes. Yung talagang, yung teammates din ni Jeyus was always there. Nung World Championships, hindi kasali si, hindi siya nag-perform, pero sumama siya because he's still part of the team. So, yung habang iniisip ko yung mga bagay na yun, nung nakita ko na, kasi na-stun na ni Jey, so nakita ko nang mag-gold siya, medyo nag-flashback sa mind ko lahat yun. Yung mga training days namin, yung mga times na, alam ko na maraming sinacrifice kasi si Jeyus, and talaga yung bibigay sa'yo ni Lord pag gusto mo. Saka God knows what you want already. So, sobrang saya kasi yun, first ever gold to ng Taekwondo sa Asian Games. Lagi kaming bronze dito. Yung team namin was bronze. Yung individual last time was bronze. And now, yesterday, we're very happy na yesterday kasi we have one bronze and one silver. So, na-break na agad yung record kahapon. And then, nagulat ako na this day, na break pa ulit namin yung record kahapon. So, so ano talaga, sobrang saya. I didn't get gold medal in Asian Games. I only got bronze, but I'm very happy that nakuha na ni Jeyus yung gold medal. And hopefully, magtuloy-tuloy pa ito kasi we're still preparing pa. We have a lot of trainings pa and future athletes then to come pa for this game.
1: Yes, tinitingnan ko si Jeyus habang nagsasalita si Coach, parang natutulala na lang siya. So, so nangyayari, Jeyus, of course, syempre ngayon nakatutok tayo. Pag-uusapan yung cash incentive, 2 million pesos bukod pa yung 400,000 pesos mo kahapon. So, saan mo planong gamitin itong makukuha mong insentibo na to?
3: For now, pinag-iisipan ko pa po. Hindi ko pa muna po masyadong inaano po. Kasi marami pa pong maglalaro po sa amin. Support pa po muna kami sa ano po, sa mga next na mga maglalaro po, sa mga kirugi po namin. Still praying for them po and wishing them the very best po.
1: After itong Asian Games gold and bronze, what will be next for you?
3: I don't know yet po. We don't know yet, but I will keep on practicing po, training po, working hard as always po.
1: Yes, and Coach Jordan, possible ba itong event nito ni Jeyus maging Olympic sport?
2: Yeah, I think may mga naririnig na kaming ganyan. So, we really don't know, but I think meron silang pinag-uusapan about that. Kaya nasali to sa Asian Games. But praying tayo, hopefully, malakas tayo sa event na to. Kaya naman natin dito sa event natin.
1: Yes, siguro mga mensahe na lang po ng pasasalamat. Of course, si Coach Jordan muna and then si Jeyus.
2: So, thank you sa lahat ng sumuporta sa Philippine Taekwondo, sa Philippine Sports Commission, sa Philippine Olympic Committee, sa Philippine Taekwondo Association, sa co-coaches, Ma'am Rani, Sir Rap, and yung mga seniors namin na nasa Pilipinas na tumulong din para maabot to. And then, thank you din sa mga family namin, sa lahat ng Filipino fans na nag-pray for us. Tuloy-tuloy lang tayo sa suporta. Marami pang atlet ng lumalaban. And thank you din po sa lahat ng nag-greet sa amin. Thank you po.
1: Si Jeyus naman, sino mga gustong pasalamatan?
3: Thank you po talaga sa lahat ng mga sumuporta sa Philippine Taekwondo Association, super thankful po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee po, and then kay sa mga coaches po, coaches ko po, si Coach Jordan, Coach Rani, kay Sir Rock po, kay Grandmaster Hong, Sir Igor, and then super thankful po sa mga teammates ko po and seniors na tumulong sa akin palagi and sinasamahan ako sa training, and kay Coach Dane po, kay Coach Nick, and then sa parents ko po, sa ate ko po, and then kay God po, super thankful po.
1: Tama ba taga Leyte itong si Jeyus?
3: Yes po.
4: Yo.
1: Mga kababayan mo, syempre, Jeyus.
3: Yes po, super thankful po sa mga kababayan ko, sa mga prayers po nila.
1: Yes, ilang taon na ba sa national team, Coach Jordan, itong si Jeyus?
2: 3 years.
1: Wow, yeah. 3 years a national team, pero Asian Games champion.

0: dito sa Sports Radio 918.
1: Maraming salamat eh po sina Jeyus Yape, our gold medalist sa Taekwondo, and si Coach Jordan Dominguez. So, congratulations! And dahil na rin sa surprise na dineliver ni Jeyus Yape na gold medal, siya po ang nahirang na flag bearer ng Pilipinas sa magaganap na closing ceremonies ng Asian Games. So, yan po ang isiniwalat ni POC President Abraham Tolentino. So, sa eve ng closing ceremony para nga po sa Asian Games. So, tomorrow, yung closing ceremony set at 5 p.m. Manila time sa Nagoya City Misuho Park Athletic Stadium. And ito pong ating Taekwondo gold medalist na si Jeyus Gabriel Derek Yape will be leading Team Philippines na dito nga sa closing ceremony. According to POC President Tolentino, it will be a recognition not only for Jeyus but also for Taekwondo, which finally won its first Asian Games gold medal since 1994. When the sport became a medal event in the games. So, yan po ang latest development. So, si Jeyus Yape ang ating flag bearer. Now, also joining the closing ceremony are silver medalist Juliana Mikhail Candelaria, Tatiana Kay Zamangin, and Kurt Barbosa of Taekwondo. And ang ating ring silver medalist sa boxing na si Carlo Paalam. So, noong opening ceremonies, di ba, si Ira Villegas and si Albert Ian De Los Santos ang ating mga naging flag bearers. Well-deserved! Congratulations kay Jeyus Gabriel Yape. And we are rooting for our jiu-jitsu athletes dahil si Alexandria Enriquez sasalang pa po sa finals ng kanyang event, women's minus 63 kilogram for jiu-jitsu. And si Andrea Lois Lau ay umabante na po sa bronze medal match. Nanalo siya via walkover sa kanyang kalaban sa repechage na Korean. And with that, siya nga po ay umabante sa bronze medal match kontra Mongolia's Naran Kishig Baasan Jargal against sa minus 63 kilogram event po ito ng jiu-jitsu. So, hopefully, another gold and another bronze ang makamit natin sa pamamagitan nga ng ating mga jiu-jitsu athletes. So, maya-maya po, magsisimula na yung laban. 11:32 yung bronze medal match between Andrea Lois Lau and itong Mongolian sa magkaparehong event, no? Minus 63 kilogram. And then, yung finals, women's minus 63 kilogram between Alexandria Enriquez ng Pilipinas and Orapa Senatam ng Thailand.
0: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
0: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan

0: nila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Ganun din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
6: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
6: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
8: 15 minutes after 11 a.m., nagbabalik tayo dito sa ating programang Hoop Talk na ngayon po ay nagbibigay daan sa ating special coverage ng 20th Aichi Nagoya Asian Games. So nasa penultimate day na po tayo ng Asian Games sa Nagoya, Japan, and meron pang tsansa ang Pilipinas na makasungkit ng gintong medalya courtesy of Alexandria Enriquez. Maya-maya po ay sasalang siya sa finals ng kanyang event sa Jiu-Jitsu. Ito po ay women's minus 63 kilogram final. So, battle for the gold medal between Alexandria Luz Enriquez ng Pilipinas and Orapa Senatam ng Thailand. Samantala, sa kaparehong division din, battle for bronze medal, meron din tayong pambato. Si Andrea Lois Lau will face Naran Kishig Baasan Jargal ng Mongolia. So, let's pray na ito pong ating mga jiu-jitsu fighters ay makamit itong mga medalya ngayong huling araw po ng aksyon ng jiu-jitsu. So far, nakakuha na ng bronze medal ang jiu-jitsu kahapon courtesy of Kayla Napolis. Kakalungkot lang kasi sina Annie Ramirez, 'di ba? At si Kimberly Custodio, mga world champions natin, kaya lang hindi po sila pinalad na makausad, no, sa finals ng kanilang mga events kahapon. Okay, samantala, Mamaya po, ang tabayanan natin yung pag-uulat pa ni Miss Judith Caringal. Alamin natin din yung development sa golf, no? And then sa iba pa mga nalalabing laban po ng Team Philippines dito nga sa Asian Games. And para sa mga late tuners natin, nai-anunsyo po ni POC President Abraham Tolentino na ang magiging flag bearer ng ating bansa para sa closing ceremonies nitong Asian Games tomorrow at 5 p.m. ay si Jeyus Gabriel Yape. So, pangungunahan niya ang Team Pilipinas sa magaganap po na closing ceremonies nitong Asian Games. Well deserved, no? Napakalaking ano niyan, development. Of course, yung naging effort din ng ating mga taekwondo jeans kahapon, no? Bukod po kay Yape na nakakuha ng gintong medalya, nakasungkit din po ng silver medal ang ating mga taekwondo jeans na sina Kurt Barbosa and si Tatiana Mangin. So, si Kurt Barbosa, two-time Olympian natin ito. Nakamit niya po silver medal sa men's 58 kilogram final. Tinalo lang siya nitong si Tamerlan Tuelyes ng Kazakhstan. Ito po yung pangwalong silver medal ng Pilipinas sa Asian Games. No, before that, si Tatiana Mangin ay nag-settle din po for a silver medal sa women's 49 kilogram final. Ang nakatalo naman dito kay Mangin ay I think isang Chinese, no? Sa kanila naging finals sa event na yon, yung women's 49 kilogram. Okay? Yan po yung ilan pa sa mga medal haul ng Pilipinas kahapon. And isa pa sa mga tinutukan natin ay yung laban nga po nitong si Carlo Paalam, no? Si Carlo Paalam ay unfortunately, no, hindi po pinalad na makuha yung ginto kasi yun nga yung inaabangan natin, eh maibsan sana o maputol na nitong si Paalam yung gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games. 16 years na yon, no, nang huli tayong makatikim ng gintong medalya courtesy of Ray Saludar. Ngunit patuloy po na kumbaga yung pag-asam ng Pilipinas sa ginto nitong boxing, no, dahil kahapon ay tinalo ng hometown bet itong ating pambato na si Carlo Paalam. So, siguro pwede natin bang maibahagi yung naging maikling panayam kay Carlo Paalam after his controversial loss, no, dito sa finals ng men's 55 kilogram kay sa kamay nitong hometown bet na si Rui Yamaguchi. So, narito po yung interview with Carlo Paalam.
3: Okay, Carlo Paalam, after that loss sa Japan.
9: I'm so good, but referee again, I don't know, not the good decision. Hindi ko alam mo yung decision na referee, bro. Palagi, ako palagi pinitignan.
3: Anong nangyari? Yung bang game mo na ilabas mo? Yung bang taktika nyo ni coach?
9: Yes po, kasi wala na po eh. Hindi pa ano na po yung score eh. Alam ko na ano, yung referee kasi. Ano yung, kahit ano yung minimintom, stop pa rin pa. Tapos, iba talaga yung referee rin. Na-distract.
3: Na-distract ha? Matapos na
9: matapos... Hindi, na-distract po. Yung referee talaga, ako palagi nakikita.
3: Oo. Matapos ma-drop yung matalo dun sa unang round, anong adjustment, anong sabi ng mga coaches?
9: Yun pa rin po, gawin mo yung best ko. Pilit na lang yung last round, kasi kunin ko ng last round. Kaya na po eh. Ubos-ubos na talaga.
3: So, hindi ka kontento sa decision?
9: Hindi po. Hindi. Maganda, pero okay lang po. Forward pa tayo.
3: Gano'n mga kasakit na matalo at mabigo muli sa gold medal na...
9: Gawin pa rin yung best po. Training pa rin. Yun. Tsaka pahinga muna.
3: Carlo, ano tingin mo, kailangan mo pang i-improve moving forward?
9: Nandun naman lahat yung improvement po eh. yun yung hawak, yung sabi ko nga, di namin hawak yung decision. Kahit ano yung pilit mo, manalo ka, kung judges talaga gagawa sa'yo ng paraan, wala ka rin silbi. Yun po.
10: Magka-IMAG ka, Carl. Bawi ka nun.
9: Baka po.
3: Coach,
11: can I
3: ask,
11: Coach,
3: ano masabi mo
11: dun
3: sa laban?
11: Yun ang sinasabi ko, hindi tayo sa laban, hindi man tayo agabyado. Kaya doon talaga tayo madadali sa mga ano eh, sa referee, sa judge. Sa referee, parang pinag-inita na.
3: May kulang ba sa kanya? Yung bang strategy na gawa yun?
11: Hindi man, maganda naman. Kaya sa personal nga, akala ko wala namang pa tayo eh. Tapos yun ang ano, kaya sabi ko, alang ano na to, ito yung gagawin natin, wala tayong gagawin na iba. Kundi, pag hindi mo manak-out yan, kahit ano gagawin natin. Yung sa second round, ganoon pa din. Yung ano pa rin namin na, mahirap ang miscore. Mahirap talaga. Na, nakita mo nga na pag tumama si Carlo, parang ano, ini-stop sa referee kung anong kine-question ng referee. Dapat yung blue ang ano, pero si Carlo ang pinainawano lagi. Kaya, sabi ko, alam ko na yun. Yun ang ano talaga natin. Sa first round, alam na natin yun kung si kanino ibibigay. Sa first round pa lang na laban. Alam mo na. Kaya sabi ko, pag makuha natin yung first round, panalo na tayo. Ayun ang labanan dito eh. Hindi mo na maano. Kasi hindi mo rin masabi na mabagsak kasi tumatakbo-takbo. Hindi mo rin maano. Kaya sabi ko, gawin mo na lang yung bis mo. Lalo sa last round. Pag knockout na talaga yung ano natin dyan. Kasi hindi tayo. Sayang nga. Sige lang, marami pa namang laro. Hindi yun na kakulangan sa atin. At least, mayroon tayong experience na gano'n na naman ulit.
3: Salamat. Thank you, Coach.
8: Okay.
6: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
8: Yan po ang naging panayam kay Carlo Paalam and I think kay Coach Elmer Pamisa. No, ngayon naman ay ibahagi natin yung reaction naman po ng Pangulo ng ABAP, no, si Mr. Marcos Manalo, na para sa kanya, dapat ang gintong medalya ay napunta sa Pilipinas. So, yun po yung pinaka-statement ni Mr. Marcos Manalo, ang Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines. So, atin naman pong pakinggan, panoorin yung panayam kay ABA President Marcos Manalo.
12: We wanted, alam natin si Carlo, isa sa gusto nating makagold. Your thoughts na lang after the match against Japan's Rui Yamaguchi?
13: I thought we won the bout. Yung first round, sige, pwede 50-50. There's not much activity there, no. And then siguro para sa mga nanonood, no, bakit hindi as aggressive si Carlo as he'd like to be? That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod diyan, kahit kalabit lang tumama diyan, mas i-score nila yung Japan. So Carlo really had to be extra careful and you really have to just land clear punches, which I think is what he did in the second round. So kung bibilangin lang yung mga clear punches landed in target areas in the second round, I think sa atin yun. Pero talo tayo ng 3-2 in the second round. No first round, talo rin tayo 4-1. And so basically, yun na yun. Yung last round, hindi na masyado nagmamatter. Ang pag-asa sana natin ng last round, madeductionan yung Japanese, kasi puro kapit na lang yung ginawa nung last round eh. Ayaw nang makipag-boxing eh. So, you know, I think it was a bad decision. And then at the same time, frustrating na yung the same referee, the Uzbek referee, na nag-referee sa kanya nung semifinals, na obviously biased against him during the semifinals. Yun na naman yung in-appoint sa atin. In the finals, ang dami-daming referees na pwedeng ma-appoint. Yun pa. And so, kanina, parang makikita mo, pipigilan yung momentum ni Carlo. Yung Japan yung humahawak. Si Carlo pa yung bibigyan ng caution. So, malaki yung naging impact rin eh. So, hindi ko rin maintindihan kung paano evaluation yung ginagawa eh when it comes to referees and judges. At kung paano yung decision-making dun sa pag-appoint. Kung random naman siguro, semis and finals, it's the same referee. So, ang laki nung naging impact it's about. But I think the gold should have been ours. The gold should have been ours. And Carlo was extremely disappointed. Kasi ginawa niya yung ano, ginawa niya talaga yung best to bring home the gold, to end the 16-year gold medal drought, pero it wasn't enough. But that's boxing for you, you know. It's one of the sports na it's either the most corrupt or we have the most incompetent referees and judges, unfortunately.
12: Any move from ABAP after this inquiry or questioning the decision?
13: Yeah, and unfortunately, walang protest, walang bout review, which actually the other day we had a board meeting sa Asian Boxing, and na bring up yon na ako, I personally raised 3 points, di ba? How are we selecting our referees and judges? Are we educating them? And then the use of data analytics, I had to bring it up, and then yung again, yung clear system lang. How do we actually select the judges, di ba? Na magja-judge sa isang tournament. And paano ba natin sila ine-educate? Kasi baka kita-kita na lang sila sa tournament, eh. Di ba? And then siguro they will have a meeting one day before, and then that's it. So we're going to write at least to, you know, inquire about the process. Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semifinals pa lang. Diba? So yun yung frustrating. Paglabas pa lang ng referee, ano na ako? Parang ha, bakit siya ulit? Diba? Ang dami-daming ano, kung random man 'yan, what are the odds na siya ulit yung ma-assign sa atin. So parang ang sore loser nung dating, pero you know, as much as possible we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact sa naging performance.
12: 16 years and counting, wala tayong gold medal. Paano to
14: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: Maraming salamat. Ayan po ay naging panayam kay ABA President Marcus Manalo. Okay, so sayang, no? Maasa pa naman tayo na this Asian Games na mapuputol yan. Kahit nga si Ray Saludar, di ba, nakapanayam natin sa Sports Star of Yesteryears, no? He's also hoping na masundan na yung kanyang gintong medalya noong 2010 edition pa yon ng Asian Games. So, for Carlo Paalam naman, move forward na siya. No, but nakakapanghinayang lang kasi dito nga sa naging laban. Kaya kapag ano ang kalaban mo, 'di ba? Hometown bet, nakakakaba. Nakakakaba kasi ba ma hometown decision, lalo na sa mga ganyang mga sport. So na ano siya eh, may mga judges kasi. So anyway, that's boxing for you. So we have 30 minutes before 12 noon. So, nakantabay pa rin tayo sa pag-uulat ni Miss Judith Caringal. And recap lang natin yung ilan sa mga naging developments ngayong umaga. Sa Rugby Sevens, nanalo po yung ating Koponan kontra Sri Lanka. So they won against Sri Lanka sa score na 33-12. So ito po ay for placing na lamang. And with this development, with this victory ng Pilipinas, umabante tayo doon sa battle for fifth place. And nakatakda po yan mamayang 3:20 p.m. Manila time. Makakalaban ng Pilipinas ang Malaysia para po sa battle for fifth place dito sa Rugby Sevens. Then, nakaantabay tayo doon sa inaabangan nating mga medal matches sa jiu-jitsu. So sa women's minus 63 kilogram gold medal match, si Alexandria Enriquez will battle Thailand. And then sa battle for bronze, sa same weight division, si Andrea Lois Lau naman po, makakaharap niya Mongolian. So, mauna muna yung battle for bronze medal at 11:32. Ayan na. So, maya-maya, magsisimula na po yung battle for bronze, and then after that, kasunod na yung battle for the gold medal. And sa iba pa nating mga laban, ongoing ngayong golf, siguro si Miss Judith na lang ang mag-tackle dun sa golf. And sa taekwondo kasi, meron pa tayong isang pambato ngayong araw na ito, si Baby Jessica Canabal sa women's minus 57 kilogram. Unfortunately, natapos na po yung kanyang kampanya. No, dahil kanina, sa round of 16, although nanalo siya kontra Cambodia, yung following match naman sa quarterfinals ay tinalo po siya ng Jordanian na si Fadia Kerfan, 2-0. So dahil doon, natapos na yung kampanya nitong si Baby Jessica Canabal. At natapos na rin ang campaign ng Team Philippines sa taekwondo. Ano pa ba? Yung softball. Ang ating pong RP Blue Girls ay nagsettle for the 4th place overall nang tinalo po tayo ng Chinese Taipei. So yung naging score is 12-2 in favor of Chinese Taipei. Okay? So at this point, narito na po ang ating kasamang si Miss Judith Caringal, live and direct mula po sa Nagoya, Japan. Magandang umaga sa inyo, Miss Judith.
15: Yes, thank you very much, Ria. This is the last day of competition dito sa 20th edition of the Games. Merong lull ngayon. We are with the rest of the Philippine Olympic Committee media in a siguro konting salo-salo with the Philippine Sports Commission's chairman, Otto Gregorio, and Commissioner Walter Torres dito po sa isang restaurant. But of course, comparing notes and everything of the results, though mamaya may hintayin pa nga tayo in jiu-jitsu final. Just like what you are reporting na rin, of course, bigo ang Pilipinas na makakuha ng bronze medal sa dalawa sa mga events na ating sinalihan this morning in softball. Isa na namang kapos na sabihin natin kampanya para sa Philippine Blue Girls. 2018, nakita natin kung paano sila na-disappoint with that aim for a medal, likewise for qualification to the Tokyo Olympics, and likewise in Hangzhou, ganun din, halos abot na yung bronze medal, but still, we failed. And this time around, yun na nga, we again lost to Chinese Taipei at 2-12 sa fight for the bronze medal in softball finals. Ganun din ang nangyari sa paddle. Okay, ang paddle na nagkaroon ng debut in this Asian Games, ang women's pairs, okay, sina Dana Abad at si Josea Malazarte, bigo sa mga taga Indonesia, sina Novella Putria and Beatrice Gumulya at 0-6 and 0-6 straight set. So, with that, talagang ang ating attention ay ngayon ay nakatutok na lang at nakasandig na lang dito nga sa jiu-jitsu na meron tayong dalawang atleta na lalaban come the medal round later this afternoon or this evening. Kung binigo tayo ni na Kim Custodio, ni na Annie Ramirez, tangin si Kyla Napolis lang yung nakapagbigay ng medalya sa atin. So, andito naman yung ating mga pambato. Okay, so we are in the finals of the women competition. Okay, yung si Snow Badua na maano, magulo, as usual. Si Alexandria Luz Enriquez. Itong si Enriquez ay lalaban mamaya. Tingnan natin yung schedule later. At ito ay around 1:40, halos 2 p.m. dito sa Japan, 1 p.m. dyan sa Manila, minus 63 kilograms women's final. Ang kanyang makakaharap ay taga Thailand, Orapa Senatam. Before the finals, itong si Enriquez ay nanalo. Okay, sa kanya sunod-sunod na laban, ano, sa women's 63 kilograms, una siyang nanalo sa round of 16 over Palestine, si Dania Ubaid. And then by submission, tapos sinundan niya ng isa pang laban, quarterfinals, Kazakhstan, Marian Zuraleva, also via submission. And then yung sa semifinals, a Mongolian in Naran Kisig, Baasan Hargal. dito sa Jiu-Jitsu the past days, tunay na ang gagaling. Ano, talagang kahit tayo ay gumawa na ng pangalan sa world, pero kahit sino mang makalaban, may itli Mongolian or a Thailand, ay kumbaga hindi ka papasigurado na makakalusot ang Pilipinas. So, come the finals, Senatam ng Thailand ang ating makakaharap mamaya. Samantala, ang isa pa nating fighter, of course, ang ating mga officials at even tayo sa media hoping na makuha natin itong medalya na ito. Sabi nga, huling hirit sa huling araw ng competition para yung apat na mga gold medals natin ay madagdagan pa naman. But in terms of the total number of medals, isa na ito, Ria, sa pinakamarami. Yung 60 plus years kung saan na tayo ay kumupo ng mga medalya ay isa na ito sa pinaka tagumpay. At mamaya ay syempre mapapinalize natin ang ating magiging medal tally kung ilan talaga at kung anong record yung ating sinusubukan na in a way mabura as bilang comparison na po doon sa mga datihang mga competition na sinalihan ng Pilipinas. I have yet to confirm, but it was 1962 when we had this many number of medals in a competition. Anyway, total number. Lau Andrea or Andrea Louise Lau naman sa women 63 kilograms. Mag-aangat po para makadagdag sa bronze medal for the Philippines, okay, against Baasan Hargal in that bronze medal match around 1:30 dito sa Japan at 12:30 naman dyan sa Pilipinas. So, of course, hihintayin natin ang magiging resulta ng ating iba pa mga laban sa wrestling. Meron tayong at least bet mamaya ilang wrestlers pa ang lumalaban para sa Pilipinas. Although sa mga unang bahagi, paro kaagad sa pag-umpisa si Edmond Gasso sa men's freestyle 57 kilograms. And then, nandiyan din, about to compete naman sa women's division, si Nerea Cervantes sa 53 kilogram competition. And then, titingnan natin kung makakapwesto pa ba, bagamat super layo na dapat nahabulin ng Pilipinas in golf competition. Habang tumagal kasi yung araw ay bumaba ng bumaba, lumayo ng lumayo sa standings yung ating star-studded na golf team in this Asian Games. Diba? Mga professional golfers natin ang kasali, but naunahan ka agad tayo doon sa mga unang araw na lamangan. Yung mga una less by 5 strokes, but kahapon 8 strokes na ang pinakamalapit si Rian Maliksi. So, still running all the competition, pero tingnan lang natin, men's team so far running Philippines at 8 under, 25 under, and China 25 minus 8. So, ibig sabihin yan, that 17 stroke behind. Definitely, kung yung third place, 23, minus 23 tayo, minus 8. So, how many yan? That's 10 and then 15 strokes behind. Super layo. Super layo talaga. Now, sa men's individual, ganun din. Kapag tinignan mo, De Los Santos, surprisingly, siya yung bumibitbit sa Pilipinas. But he is minus one, yung leader dito. Minus 15, so 14 strokes behind that Korean leader. So, definitely, wala na tayong habo dito. Even in women's team competition, we are number 8 at minus 4. Ang nangunguna na China, minus 22. So 22 minus 4, ilan yan, di ba? 18 strokes behind. Now, in the women's individual stroke play, number 5. Okay, tumataas si Rian Maliksi at minus 6. 6 under, pero 15 under ang leader na taga India. India ngayon ang nangunguna at 15 under.
8: So, grabe, no?
15: 9 strokes. Ria, yes. Paano mo hakabulin yung 9 strokes? Tumitira pa rin ngayon yung mga yun. But siguro kung yung 9 strokes, nasa second round lang tayo, pwede. So, hindi natin definitely, katulad nga nung sinasabi natin in the past, mukhang talagang for the record that one gold and a silver, di ba, for women's team and a bronze pa in the 2018 edition of the games in golf competition. Yes, so Ria, mamaya meron tayong ano lang side sidelight lang ng participation ng Pilipinas. We have Commissioner Wawi Torres, because Commissioner Wawi Torres isa sa mga commissioners na sabihin natin talagang wagi dahil nasa kanya yung Taekwondo. Remember,
8: yes.
15: Taekwondo delivered one gold, three silver medals, and one bronze. That's
8: most bemedaled ba yung ano Taekwondo?
15: In terms of number.
8: Oh, number. Pero, oh, kasi yung gymnastics, oh, dalawang gold eh.
15: Dalawang gold, isang bronze. Ang athletics, ilan? Isang gold.
8: Dalawang bronze.
15: Dalawang bronze medals. So yon, isa siya sa mga magkukwento. Sino din yung mga sumuporta? May mga AFP personnel pala who were with Wawit in, you know, moving around. At talagang tinitingnan nila some 200 athletes kasi under AFP. I just don't know how many are here competing. So at least nakikita mismo ng ating AFP kung paano lumalaban itong mga atleta. And yun namang mga kasama natin dito na taga-AAP. AAP ay mukhang mga datihan ding atin. Kaya they know for themselves kung ano talagang klase ng laban. And there are also a handful of LGU na mga ano LGU officials na talagang pumunta din ng Japan. Pero mga taga Nueva Ecija kahapon, ang sabi dun sa Taekwondo, naghanap sila kung ano yung makapanood. First and foremost, gusto lang nila makita si Alex Iyala competing, pero maagang natapos yung kay Alex. So, they move around Nagoya to give support na rin sa iba pang mga atleta. And that's nice, di ba? Talagang susuporta ka sa mga atleta natin.
8: Sana all!
15: Yes, sana nga all. Sana yung mga iba ding LGUs, mamulat na po yung isip nyo na ito, ang ganda ng sport, talagang makakatulong ito sa mga kabataan. Promotion, tapos syempre, at the end, yung pangbansa natin, ang winawagayway, ang representation na binibigay nitong mga atleta, di ba? Para sa lahat ng bansa, naku, ayan na naman. Okay, sandali ha. Okay. So, Ria, yun muna pansamantala. Sana mamaya sa pagbalik natin late afternoon, magaganda pang balita ang bigay namin sa inyo. And so far, yung 4 gold medals. Gana ba? Nalito na ako. 4 gold medals, 8 silver medals ba? And how many bronze medals? Okay, in the medal tally natin ay tunay na madagdagan dito sa ating Asian Games. Gusto natin sana yung 16 place natin for 8-16. Ay may mga ililista pa tayo towards the end of our day in this 20th edition of the Asian Games. Abangan niyo po si Commissioner Walter Wawi Torres.
8: Mm-hmm.
15: At syempre, mamaya si Chairman Patrick Pato Gregorio. At syempre, sana makita din natin within today, POC President Bumbo Tolentino for his overall, di ba, assessment din and recap of the campaign of our Team Philippines, kung gaano sila din kasaya o kontento sa naging takbo ng mga partisipasyon ng ating mga atleta, 400 plus athletes in this 20th edition of the Games. Sa ngalan ng Philippine Sports Commission at ganun din po ang Philippine Olympic Committee, ako po si Judy Caringal para sa IG Nagoya Asian Games. Salamat. Magandang araw sa iyo at back to you, Riyad.
16: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa IG Nagoya, Japan.
17: The 20th Asian Games.
16: Dito sa Sports Radio 918.
8: Maraming salamat kay Miss Judith Caringal. Mukhang nagmamadali na si Miss Judith para makapag-groceries. Ayan. Oh, KitKat lang daw kami dito. Anong flavor? Iba-iba kasi yung flavor doon, di ba? Matcha. Oh, masarap. Anyway, nabanggit tuloy, nagutom tuloy kami. Pero again, yun nga po, nasa 16th overall ang Pilipinas sa medal tally nitong Asian Games. 4 golds, 8 silvers, and 16 bronze medals. Hoping tayo na madagdagan pa yan. Kasi nga, nasa gold medal match yung ating jiu-jitsu athlete na si Alexandria Enriquez. And bronze medal match si Andrea Luis Lau. So, maya-maya po yan. Mga tanghali pala yung kanilang laban. And sa wrestling, meron pa rin tayong pambato. Nabanggit nga ni Miss Judith, no, sa wrestling. Although yung isa sa mga athletes natin sa wrestling ay nag-bow out of competition na si, ano to eh, si Edmund Gasso. No, kanina po ay Tinalo siya nitong si Wan Hao Zhao ng China sa men's freestyle, 57 kilogram. So, victory by technical superiority. So, yan po yung naging resulta ng laban nitong Chinese kontra Edmond Gasso. 11-0 yung naging panalo ng China. Sa isa pa nating event, si Rhea Grace Cervantes na lamang po ang ating chance sa women's wrestling, 53 kilogram. First match niya ito, no, for this event. So, ongoing na ngayong mga oras na ito sa Nagoya City Inay Sports Center. Yan. Abang-abang lang tayo sa iba pa mga resulta. And sa volleyball, katulad ng nabanggit kanina, no, mukhang hindi na po lalaruin ng Alas Pilipinas Men itong kanilang match kontra Kyrgyzstan, no, because nagbigay na pala ng notification yung Kyrgyzstan sa Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee last night na hindi na sila magpa-participate dito sa match. So, meaning they are forfeiting the match, and ang official result na ilalagay or ire-record is 3-0. So, 3-0 in favor of the Philippines. So, 25-0, 25-0, 25-0. So, 13th place finish para sa Alas Pilipinas Men. And ito po ay, kumbaga napantayan nila yung kanilang previous finish nung 3 years ago sa Hangzhou, China. Okay, pagtatapos na rin ito ng kampanya ng ating Alas Pilipinas Men dito sa Asian Games. Meron pa ba? Rugby Sevens, mamayang hapon. Yan yung isa pa sa mga aabangan natin. Battle for 5th place versus Malaysia. Mga 3:20 p.m. po yung kanilang laban. They advanced to the 5th place battle after winning over Sri Lanka this morning. Then yun nga sa equestrian, meron pa tayong pambato ha. Sa equestrian, si Colin Sequia, siya po ay kalahok sa individual jumping round 1. I think tomorrow meron pa rin event to eh. Yan yung isa sa mga sports na merong laban pa sa last day of the games, no? And ongoing pa yung golf competition, but yun nga, sinabi ni Miss Judith kanina, medyo malabo na tayo, no? Dahil napakalaki po ng bentahing hawak, no? Yung advantage na hawak ng mga leaders sa women's individual and dun sa team events. Men's and women's individual and team events. Sa rhythmic gymnastics, si Brianna Labadan naman po, 12 noon ang pagsisimula ng finals pagdating sa women's individual all around. So, yan yung isa pa sa ating mga aantabayanan dito sa huling araw nga po ng aksyon ng, or, well, huling araw ng aksyon sa competition. Tomorrow kasi is the last day with the closing ceremonies. So, meron pang mga konting events din tomorrow daw ng umaga. So, speaking of the closing ceremonies, katulad na nabanggit natin, Jeyus Yape will be the flag bearer of Team Philippines sa magaganap nga po na closing ceremony dun din sa naging venue, no, ng opening ceremonies nitong Asian Games. And sa pagtatapos ng 20th edition ng Asian Games, naku, matagal pala hihintayin natin for the next Games. No, 5 taon. 5 taon na paghihintay. So, after this edition, ang 21st Asian Games will happen sa Middle East. Qatar nga ba? Anyway, ang ating pong aabangan kasi nag-request or nag-decide yung Olympic Council of Asia na gawin ng 2031 na yung next Asian Games. Doha, Qatar. Sa Qatar nga. Sa Doha, Qatar, yung susunod na Asian Games. So, imbes na 2030, kasi diba, tiga-apat na taon ng paghitan ng mga Asian Games. Imbes na 4 years, magiging 5 years ngayon, yung gap, no, between the 20th edition to the 21st edition, because yung Olympic Council of Asia ay nais nga po na maging... Kumbaga parang qualifying event na yung Asian Games para sa susunod na Olympics, no? So yun yung naging diskonsyon, no? Moving future Asian Games to odd number years, no? Para 1 year before the Olympics. So in a way, yun nga, parang preparation na rin for the Olympics yung participation ng mga atleta sa Asian Games. Maganda rin yun, no? Kaya yun lang, magiging matagal lang yung pagitan ng susunod na Asian Games. Sa Doha, Qatar po, 2031 ang susunod na edisyon ng Asian Games. And after Asian Games, this year, next year is Southeast Asian Games sa Malaysia. So, kung next year, 2027, 2029, yung susunod na Asian Games, Southeast Asian Games din. Every 2 years naman kasi yung SEA Games. So, kung gano'n na mangyayari, di sa 2031 din, merong SEA Games. Kung every 2 years. Diba? Yun lang. Very hectic ang magiging taon, no, para sa mga atleta natin sa 2031. So, matagal pa naman yun, pero yun nga po, yun lang yung mga nakikita natin din na magiging sitwasyon nila. So, again, ayan po yung ating mga pag-subaybay sa kampanya ng Team Pilipinas dito sa Asian Games.
18: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Since tayo po ay nasa slot ng Hoop Talk, ayan, banggitin ko na lang din since matatapos na ang Asian Games this Sunday. So, back to regular schedule na. No, yung mga, hindi lang mga programa natin dito sa Sports Radio, pati na rin po yung mga developments doon sa ibang mga liga. Kasi yung iba nga po ay nagbigay daan ng... Of course, nagbigay daan sa kampanya ng Team Philippines, no, dito nga sa Asian Games. In particular, yung PBA, magre-resume na po yung kanilang mga laban for the Season 50 Governor's Cup sa Miyerkules. So, sa Miyerkules po, resume na yung aksyon ng PBA. Nako, exciting din yan, ha? Dahil yung mga teams, malalaman natin kung sino ba naghanda. During that lull, no, October 7, sa Miyerkules po, yung next, or yung muling pagpapatuloy nitong Governor's Cup. So, NLEX Road Warriors will battle Macau, Giant Pandas, 5:15 p.m., and then Terra Firma versus TNT Tropang 5G at 7:30 p.m. So, after that, sunod-sunod na mga laban na po umuli, no? October 9, Friday, Ninoy Aquino Stadium. By the way, sa Miyerkules, Ninoy Aquino Stadium yung venue. So, Wednesday and Friday next week, Ninoy Aquino Stadium. Then sa Saturday, October 10, Inares Center, Antipolo. And then Sunday, Araneta Coliseum sa October 11. Ay, sa birthday ni Commissioner. Ni Commissioner Marshall. So, yan po yung schedule ng pagbabalik ng PBA. Ngayong araw naman na ito, meron tayong mga games sa UAAP. So, sa UAAP, nag-start na po kaninang alas 10 ng umaga yung labanan sa Women's Division. USD versus Adamson. And then, 12 noon, National University, kakaharapin po ang Ateneo. Women's Division pa rin ito. Sa Phil Sports Arena, by the way, yung venue natin for today and tomorrow. No, sa UAAP Season 89 Collegiate Basketball Competition. 3 p.m. naman, first men's basketball game natin. UST versus Adamson din po ang maglalaban. So again, 3 p.m. yan. 5:30 p.m. naman, National University kontra Ateneo de Manila University. So yan po yung mga games natin for today sa Phil Sports Arena for the resumption of the UAAP Season 89 Collegiate Basketball. Sa standings natin sa UAAP, sa men's division, nangunguna ang National University, University of Santo Tomas, University of the Philippines and Far Eastern University at Ateneo de Manila University. Pare-pareho sila ng record. Tigda dalawang panalo at isang talo. So, halos dikit-dikit, no? Kakastart pa lang naman kasi ng mga games. And yun nga, nabawasan din kasi yung playing dates nila ngayong buwan na ngayong buwan tuloy. Last month na pala. Oo, September. No, limang playing days lang kasi noong September eh. So, yan po yung mga nasa ibabaw ng standings. And then, ang Adamson, one win, one loss. LaSalle, defending champion, one win, two losses. And De La Salle, Green Archers. And nasa ilalim, University of the East, 0-4. Wala pang panalo yung UE. Nagpalit na rin sila ng coach eh. Resign na yata si Coach Gabina at ang pumalit si Paolo Hubalde. So, siya na po may hawak ngayon ng Red Warriors, no, sa men's basketball team nila. Then, women's standings naman natin. Kakasimula lamang po nung laban, I think last Wednesday. So, sa women's division, UST, National University, University of the Philippines, and FEU, pare-parehong naipanalo yung kanilang mga unang matches. 1-0 record, no? Ang LaSalle, Ateneo, Adamson, and UE, sila po ay lumasap ng pagkatalo last Wednesday. Okay? So, first, ano pa lang naman yun? Playing day ng women's basketball. Ngayon pa lang yung sumunod na araw ng aksyon. Kaya't yun pa lang yung sa standings natin sa women's division. So, yan po yung developments naman sa UAAP. And sa NCAA, nagpatuloy na rin yung mga laban natin sa NCAA. Kahapon ang Arellano University nanalo sa kanilang match. Emilio Aguinaldo College pala. No, Emilio Aguinaldo College yung nanalo kontra LPU Pirates, 89-79. Yung kanilang naging resulta yesterday. And then, sa isa pang match, ang San Beda University naman po ay nanaig kontra San Sebastian, 85-55. So, yan yung mga pahabol nating developments naman sa basketball, no? And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Programang Hoop Talk, pero tayo po ay nagbigay daan nga sa ating special coverage ng 20th edition ng Asian Games. So good luck pa sa mga remaining athletes natin and maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programa. Sa ngalan ng ating mga kasama si Miss Judith Caringal, sa ating mga kaagapay sa Master Control sa Malolos Transmitter site, ako po si Ria Arevalo. Happy weekend sa ating lahat.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Magandang araw, si Dingdong po ito.
0: tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafra at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
24: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
25: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
24: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
26: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
27: Ampalaya!
28: Ampalaya!
27: Kumakain kayo, ampalaya!
24: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
29: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
27: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
30: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
31: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
3: The 20th Asian Games.
31: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.

0: yung closing ceremony, sa umaga, meron pang equestrian events. Jumping individual competition, A tsaka B. So, meron pang Pilipino actually na magko-compete bukas. So, kaya tomorrow pa talaga magtatapos ano, yung mga laro dito. For this hour, ngayong araw na to ng Sabado, closing ceremony. Oy, 12:23 na, saglit na lang. Lalaban na si Andre Lois Lau for bronze. And then, konting hintay pa at lalaban na for gold si Alexandria Enriquez sa Jiu-Jitsu competition ng 20th Asian Games. Magpapatuloy po ang ating talakayan matapos ang ilang paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Team Pilipinas,
2: lalaban para sa bayan.
3: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 12:25 Philippine Standard Time. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Hopefully, magandang pagkakaluto ng inyong sinaing. Team, marunong ka ba magsaing sa kaldero? Sa kaldero, marunong ka. Hanggang saan yung tubig? Paggamit yung daliri, hanggang saan? Sige nga. Mali! Mali! Anak ko, malata sinaing. Hindi yan, hindi yung daliring yan. Iba yung ginagamit mong daliri sa pagsasaing. Hindi yung hintuturo. Hindi yun. Hintuturo. Okay. Balik tayo dito sa ating usapan. Team Pilipinas sa 20th Asian Games. Maraming ka bang kahapon sa naging gold medal match ni Carlo Paalam sa men's minus 55 kilograms in boxing? Unfortunately, ay magpapatuloy pa rin na paghihintay ng Pilipinas para sa Asian Games gold in boxing kasi silver ang nakuha ni Carlo Paalam. Split decision, ano? Diba yung naging panalo kahapon o yung pagkatalo ni Carlo Paalam? I-check na natin yun kung ano nga bang naging official. Was it kahapon or yesterday? Oh, 3-2 nga. Oh, split decision yung naging resulta nung kanyang gold medal bout loss against dito kay Rui Yamaguchi. As you well, very well know, ang ABA po ay hindi naging masaya dahil ang sabi nila that gold dapat kay Carlo Paalam. Yung tatlong scorecards na nagpapanalo dito kay Yamaguchi.

Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arjen Maliare at ito ang ating Saturday Sports Updates patungkol sa Team Philippines dito po sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ako po ang inyong lingkod, Arjen Maliare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live ngayon via Facebook gamit ang ating Warkas DOS. Nakabahagi rin mula sa ating official Facebook page at Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available tayo mula sa Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel at Sports Radio 918. You can also visit our official website at radiopilipinas.ph/sportsradio. Huling araw ng aksyon para sa ating Team Philippines at meron na tayong 4 gold medals, no? So congratulations sa ating mga Filipino athletes na talaga namang lumaban, no? Lumaban ng patas dito po sa pinakamataas na kompetisyon sa Asian Games, no? Sa Asia. Ito po ay every 4 years lamang, no? And very happy tayo na nakakuha tayo ng 4 gold medals dito, though naulit, no, yung ating

Philippines, yan po ay naging posible mula sa naging suporta ng ating Philippine Olympic Committee at ng Philippine Sports Commission. Pinamunuan niyan, syempre, chairperson ng PSC, John Patrick Pato Gregorio, and of course, ang pangulo naman ng ating POC, Abraham Bumble Tolentino. Sila rin po ay deserve, no, ng isang malakas na palakpak, di ba? Samantala, mamaya, no, sasamahan naman tayo ng napili, no, ng POC bilang flag bearer ng Team Philippines sa closing ceremony. Ito pong si Jeyus Gabriel Derrick Yape, ang talaga naman pong gumawa ng historic gold medal performance mula dito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So ang kwento po nitong si Jeyus Yape, mamaya po yan. And of course, syempre, no, bago pa man magsimula itong ating sports updates, no, nakatutok din tayo dun sa naging laban ng ating mga jiu-jitsu athletes na sina Alexandria Luz, itong si Alex Enriquez, no, and of course si Andrea Lau. Silang dalawa po ay lumaban mula dun sa medal round, no, ng jiu-jitsu women's minus 63 kilogram division. For Alexandria Luz Enriquez, siya ay nagsettle sa silver medal. Katapat itong talagang matigas, ayaw mapabagsak, no, na taga-Thailand, si Orapa Senatham. At dito nanalo itong si Senatham by advantages, no? Still talagang good fight, no, for Alex Luz or Alexandria Luz Enriquez. Samantala, doon naman sa kanyang teammate na si Andrea Lois Lau, nakaharap naman nito isang Mongolian, no? And with that, no, doon sa kanilang bronze medal bout, no, ay nagtapos naman, win by points naman at pumabor naman doon sa Mongolian. So dahil po dyan, nagtapos yung campaign ng ating Philippine Jiu-Jitsu with one silver courtesy of Alexandria Luz Enriquez mula sa women's minus 63 kilogram division and one bronze mula naman dito kay Kayla Napolis, no, from Jiu-Jitsu. Si Kayla Napolis na bronze medalist natin mula sa women's minus 52 kilogram event. Congratulations. Alam nyo, bago pa man magsimula itong campaign, no, ng Team Philippines, talaga namang ano, no, naniniwala yung POC, PSC, talagang may mga surprises, may mga gagawa, no, ng names dito. Pero more than doon sa inaasahan natin na gagawa ng surprise, ang talagang nakakasurpresa dito ay yung iba pa po nating mga inaasahan sana, pero nabigo this time, no, sa 20th Asian Games na to, na makapag deliver, no, ng medalya for Team Philippines. Doon pa lang, imagine yung ating mga world champions, Annie Ramirez, no, mula sa women's minus 52 kilogram division and Kimberly Ann Custodio mula doon sa women's minus 48 kilogram class. Nabigo sila doon sa kanilang respective round of 16 mats, no, or sabihin natin bouts, no. And with that, kung sino yung hindi natin inaasahan, hindi naman sa, 'di ba, in under estimate, no, pero syempre kung basihan natin yung kanilang credential bilang mga world champions, talagang aasa ka, no, na magiginto, no, itong dalawa na to. Pero hindi, dun pa lang makikita na natin kung gaano kataas, no, gaano kalakas itong Asian Games, no, kahit na sila ay mga kampiyon na dun sa ibang mga competition, no, pero this time sa Asian Games, no, na-dethrone, no, silang dalawa, especially for Annie Ramirez, no, na ating kilalang defending champion mula sa women's minus 57 kilogram event. Pero yung kanyang preparation for this edition, kinailangan niyang bumaba sa minus 52 para mag-fit sana yung kanyang timbang. But again, congratulations, no, sa ating Philippine Jiu-Jitsu team. Again, one silver from Alexandria Luz Enriquez and one bronze courtesy of Kayla Napolis. Samantala, nakatutok din tayo ngayon mula doon sa campaign ng ating last rhythmic gymnast na si Brianna Labadan. Dahil ito pong si Brianna ay kasalukuyang lumalaban mula doon sa Rhythmic Gymnastics Individual All-Around Final. So, kamakailan po, no, last October 1, no, ayan, nasiguro niya yung pwesto dito sa final matapos siyang
pumanga 10 no doon po sa out of the 23 no entries no dito sa competition na to. Ang kanya nalikom doon sa qualification

0: Station ay 98 points, no? Nanggaling yung kanyang highest number ng score from the hoop with 25.85, no? And 25.75 naman yung kanyang nakamit mula dun sa clubs, 25.30 points mula dun sa ball, and 21.10 mula naman dun sa ribbon. So kung maaalala nyo kahapon, nakapanayam rin natin itong si Brianna Labadan, and talagang lalaban itong si Labadan dito sa individual all-around final, no? So still, it's ongoing. Ang natapos na kanina, I believe, yung hoop rotation, no? So, check natin ngayon, no? Again, kung gusto nyo sundan yung action for the remaining members ng ating Philippine team dito sa 20th Asian Games, maaari kayong bumisita doon sa asiangames2026.org. And syempre, makikita nyo na po doon, merong ano doon, no? Merong setting doon na maaari nyo tingnan na agad, no, yung mga pambato ng Pilipinas, no. So again, ang naunang natapos, no, na rotation ay ball, at from ball ay nakalikom itong si Brianna Labadan ng 25.500 points, no. So yan po ang naging resulta noong rotation ni Brianna Labadan mula doon sa ball, and pangpito siya, no, doon sa naging rotation sa ball. Ngayon, ang ongoing ngayon ay yung ribbon, ayan, and clubs, no. So dalawa po yung ongoing ngayon. Again, matitibay din, no, itong mga finalists, no, dito sa competition na to. Again, mamaya babalikan natin yung magiging resulta dito. Samantala, quick break lang tayo, no. Sa ating pagbabalik ay i-welcome na natin, no, ang ating pinagmamalaking gold medalist, bronze winner, and syempre ang ating flag bearer sa closing ceremony ng 20th Asian Games na si Jayus Yape. Magbabalik pa ang sports updates.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang sports updates at this point. Welcome na po natin ang ating flag bearer na si Jayus Yape. Hi Jayus, welcome to the program. Yes, Jayus, of course, kamusta ka na? Isang araw matapos ang pagkakapanalo mo ng gold medal mula dito sa 20th Asian Games. Kamusta ka na ngayon?
3: Okay lang naman po. So far, medyo nakaka-recover na po sa sakit-sakit sa katawan.
0: Yes, nakaka-recover na. Did it sink in na?
3: Medyo po, medyo konti-konti.
0: Konti-konti, no? So, sabihin natin, kamusta yung naging tulog mo? Masarap ba yung naging tulog mo na kagabi?
3: Yes po, masarap naman po.
0: Yes. Jayus, of course, after nung naging gold medal mo this time, ikaw naman ang napili ng Philippine Olympic Committee. Buong Pilipinas na ang dadalin mo. And with that flag bearer natin, closing ceremony na ng 20th Asian Games, gaano kalaking bagay at gaano ka-espesyal ito para sa'yo?
3: Siyempre po, I feel very honored po. Thank you so much po for ano po. For you know, sa pag pili sa akin po, kasi isang malaking karangalan po para sa akin na dalhin yung matawat ng Pilipinas po para sa closing ceremony.
0: Ito bang flag bearer duty? Ano to? Is it something na parang pinangarap mo din before? May ganun ba sa'yo?
3: Hindi naman po, ma'am. Like, hindi ko rin naman expected.
0: Yes, unexpected, no, for you. Pero syempre, ngayon, paano mong bibit-bitin, no, yung flag ng Philippines? Paano mong pamumunuan ang the rest of the Filipino athletes sa pagsasara nitong 20th Asian Games?
3: Siguro as a normal person lang po and as a true Filipino lang po. Ano lang po? Bring it with pride lang po.
0: Yes. And syempre kapag din ano no, binabalikan mo yung moment no dito sa 20th Asian Games, first Asian Games for you, hindi biro yung mga pinagdaanan mo, one gold mula sa ating mixed individual virtual taekwondo and one bronze mula sa men's pumse competition. Ano yung tingin mo naging susi dito sa dalawang medalya na to? Ano yung reflection natong dalawang award na to para sa iyo?
3: Talagang naging susi po talaga, ma'am. Super sobra yung kaya nga ng sabi nila Coach Jordan, yung teamwork po talaga. Kasi yun nga po, sa when it comes sa PUMSE po, tinulungan po talaga ako ng mga teammates ko po, ng mga coaches ko po na ayusin yung form ko po kasi hindi naman po talaga ako, kasi freestyle po talaga ako, hindi po ako sa PUMSE. And yun nga, inayos po talaga nila ako. Kumbaga parang group project po ako nila. So, kaya nga sabi nga po namin, ito ay hindi lang po panalo, hindi lang isang panalo, kundi panalo po ng buong PTA, ng buong Pilipinas po.
0: Yes, panalo ng lahat to, no? And salamat, no? Malaking salamat para kay Jeyus Yape mula dun sa panalo na yun. May nakita akong picture mo, no? Nung nanalo ka nung gold medal, talagang itinakbo mo yung Philippine flag natin. Ano tumatakbo sa isip mo nung moment na yun? May nakikita ka ba? Nakita mo ba kung sino yung mga nakapaligid sa'yo? Well, tumatakbo ka habang hawak-hawak mo yung Philippine flag.
3: Hindi ko po nakita. Na po, kasi yung naalala ko lang po, inabot na po ni Coach Jordan yung flag po. Tapos sabi niya, tumakbo ka. Tapos sabi ko, Coach, sama kayo, Coach. Tapos yun na lang po.
0: Talagang parang hindi agad siya nag-sink in eh, di ba? Gaya ng anong kwento mo. Pero yung family mo, tinawagan mo na ba? Anong sinabi ng family mo from Kainang Leyte?
3: Sa Kananga po.
0: Kananga, yes.
3: Yes po. Natawagan ko na po, pero tawagan ko pa po ulit. Siyempre po, unang bati agad ni Papa. Congrats na. Yun po agad. And super happy rin po sila. Sila mama, sila ate, and si yung bunso po namin.
0: Yes, talagang happy yung family mo, no? Pero si Jeyus, pang ilan ka ba sa family? And bakit bala taekwondo, no? Kailan ka pumasok sa pagta-taekwondo?
3: Pangalawa po ako sa magkakapatid po. Middle child po ako. And pumasok po ako sa taekwondo, batang-bata pa po ako na mga 4 years old po. Sabay po kami ni ate kasi si mama at papa taekwondo rin po kasi. So, at nagtuturo po sila ng mga ibang players po. So, pag nagtuturo sila, syempre bit po kami. Syempre, napapasama na rin po kami, ma'am. And yun po. Hanggang sa, na-enjoy na rin po namin, hanggang sa tinuloy-tuloy na rin po namin ni ate po.
0: Wow, so talagang parang it runs with the family, no? Itong pagta-taekwondo. So, 4 years ka, nagsimula ka sa pagta-taekwondo, pero kung babalikan natin, 3 taon ka pa lamang na nasa national team.
3: Apo, na mag-4 years na rin po.
0: Yes, mag-4 years, no? And how about school? Napagsasabay mo ba ang pagiging athlete and pagiging student? Nag-aaral pa ba si Jeyus?
3: Yes po, nasa UST po ako. And so far po, nakakaya naman po.
0: Anong course na pinupurso mo?
3: Nasa IPEA po, Fitness and Sports Management po.
0: So talagang ano, no? Talagang kayang pagsabayin, no? But of course, itong Asian Games medal na to, again, merong cash incentive na nakaabang dito. And kahapon, nasabi mo, wala pang, di mo pa alam kung saan mo planong gamitin. Pero ngayon ba, meron ka bang parang ano, parang yun yung nakikita mo na parang kailangan dun mo siya gamitin? May ganun ba, Jayus?
3: So far po, wala pa naman po talaga. Siguro kailangan ko pa po talagang pag-isipan.
0: Yes, talagang kailangan, no? Kasi syempre, malaki-laki din yung makukuha mo. 2.4 million pesos para dito sa naging panalo ni Jayus Gabriel Yape. But of course, sino ang talagang masasabi mong biggest inspiration mo sa pagpasok mo sa pagta-taekwondo?
3: Syempre po, yung mama at papa ko po. Kasi sila nga po yung una ko pong nakikita na sila po yung na dahil nung pat nag-start po ang mag-taekwondo. And syempre yung ate ko po. Kasi yun nga po, simula nung bata po kami, kasi unang-una po, sparring po talaga kami. So si ate lang po, nakaka-partner ko po sa sparring, ganun-ganun. And syempre, yun na rin po yung naging inspiration ko na maging mas pagbutihin po yung pang-taekwondo ko nung bata po.
0: Ano yung pangalan ng ate mo?
3: Stella Nicole Yate po.
0: Okay, si Ate Stella, for sure proud na proud sa'yo yung ate mo. Pero ito bang pagiging national team, pagdala ng Philippine flag, no, internationally, pangarap lang to sa'yo before? Ito talaga, bata ka pa, kailan mo naisip na parang, gusto ko, ito yung parang ano, serious, no, siseryosohin kong karera para sa'yo?
3: Hindi ko na rin po alam kung kailan ko po na-start na isipin yun po. Biglang nag-ano na lang po. Biglang, siguro through many ups and downs po. Parang yun din po yung mga nag-push po sa akin na mag-pursige. Yung mga panalo, yung mga talo, kahit lang yun. Yun po yung mga nag-push po sa akin para mas pagbutihin to po yung sa sports ko po.
0: Yes. Saan mo maihahambing itong gold medal na to mula sa Asian Games? Kasi as I see it, parang ito yung kauna-unahang gold medal mo nang pumasok ka sa ating national team nang maging national taekwondo athlete ka ng Pilipinas. Saan mo siya maikukumpara? Saan mo siya... Jayus?
3: Di ko rin po alam po, ma'am, eh. Iba-iba po kasi feeling para sa akin po ng lahat ng mga competition. Iba, siguro lahat ng competition, it feels like a first time po for me. So, di ko rin po sure kung saan ko siya ibayahambin. Yung masasabi ko lang po is, na kakaiba po siya na feeling.
0: Yes, kakaibang feeling, no? After Asian Games, ano yung next na hahangarin nitong si Jayus?
3: Siyempre po, next ko po hahangarin. Di ko pa po alam kasi yung mga upcoming games po, and di ko rin po alam if magiging part po ng lineup. So, siyempre, hahangarin ko po is mapanatili ko po yung condition ko po and mag-keep up po sa mga sa trainings po and mga competitions.
0: Yes, na-mention mo kahapon, no? Gusto mong maging world champion din. Nasa pangarap 'yon, no? And tingin mo, of course, ano ang pinakamagandang lesson din na bibitbitin mo from this Asian Games?
3: Siguro ano po, pinakamagandang lesson is yung training po ay hindi po talaga magiging enough yung kung ano man yung sa tingin mo ay enough. Kailangan mo talaga pasobrahan pa talaga. Training ka ng ano, pasobrahan pa para kasi kailangan po talaga if gusto nyo mag-champion, kailangan pa talaga pasobrahan yung mga effort lahat po.
0: Yes, talagang ano, no, walang enough talaga, no? Kailangan patuloy yung maging training mo, but of course more than anyone, no, itong panalo mo na to, utang mo din syempre sa sarili mo. Kasi ikaw yun eh. Ikaw yung nag-hard work, ikaw yung nag-perform. Paano mo naiisip na i-treat yung sarili mo after nitong Asian Games? May ganun ba, Jayus?
3: Paano mo ba? Pag-iisipan ko.
0: Yes, talagang ano, talagang hindi pa fully na nagsisink in kay Jayus eh.
3: Siguro ano po, try ko po mag akyat ng bukid, parang maganda po yun.
0: Yes, uwi ka ba sa Kananga Leyte? Uwi ka, Jayus?
3: Depende pa po ma'am, kasi may pasok pa po kasi ako po pag-work po.
0: Yes, again.
3: Siguro mga December po.
0: Yes, for Christmas na. Doon ka na lang magki-Christmas, no? What will be next for you? Of course, Asian Games, hindi pa sure kung ano yung next move, no? But of course, sabi mo, mga World Championships, yung Olympics ba? Kung sakali, itong virtual taekwondo, talaga mapabilang doon sa Olympics, tingin mo, malaki yung chance natin? Malaki yung chance mo to qualify? Jayus?
3: I think malaki yung chance ng Philippines na mag-qualify po. Hindi ko lang po sure sa akin. Pero siyempre po, sisikapin ko rin po. Kasi kaya nga po nang sabi ko po, hindi nga po ako yung pinakamagaling sa virtual sa Pinas po. May mga mas magaling po talaga. At sila po yung mga tumulong po sa akin dun sa pag-training po sa Pinas po. So, super thankful po talaga ako sa kanila po.
0: Sobrang humble naman itong si Jayus, no? Pero siyempre, bakit sa tingin mo, nakuha mo itong panalo na to, kahit na sabi mo nga hindi ikaw yung pinakamagaling, bakit sa tingin mo ibinigay sa'yo?
3: Siguro po, God's timing lang po and God's will. Kaya sinasabi lagi ni Coach Sheridan sa akin, magtiwala ka, alam mo, iba kong gumalaw si God. God's will, magtiwala ka. And gaya nga po nang sinasabi rin nila mama at papa, trust in the Lord and ask for it and the Lord will make it happen po. Yun po yung sabi na kinina po.
0: At talagang nangyari nga. Again, Jayus, for sure marami kang mga gustong pasalamatan dito sa naging panalo mo. The floor is yours.
3: Siyempre po, nauna sa lahat, thank you po sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PTA, Philippine Taekwondo Association, MVPSF, Milo Sports Foundation. And siyempre po sa mga coaches ko po, Coach Rani, Coach Jordan, kay Coach Dane, and kay Coach Nick. And kay ano rin po, siyempre po kay Coach Dominic po sa nag-alaga po sa akin during the competition sa PUMSE and sa virtual ko po para sa, you know, sa problem ko po dito sa nito po. And then, thank you rin po sa lahat ng mga teammates ko, sa nag-correct, sa mga, ano po, kila Kuya Pat, kila Tiki, kila Kuya Kobe, Kuya Da, kila Nicole, kila Paul. And thank you so much po sa mga seniors na tumulong, kila Tisaika. And thank you rin po sa buong Taekwondo family na nag-pray. And sa pamilya ko po, sa buong family ko po, and kila Mama at Papa, kay Ate and sa bunso namin, si Baby Rowan. And then, thank you so much po sa lahat ng prayers sa ng taong bayan po. Thank you po, Philippines. Thank you, Pinas.
0: Yes, maraming salamat din, Jayus Gabriel Derrick Yape. Talagang saludo kami sa naging performance mo dito. At syempre, hangad namin ang mas malaking stage pa para sa'yo. Congratulations at mabuhay ka.
3: Thank you po. Mabuhay po.
0: At ayun po, nakasama natin si Jayus Yape, ang ating gold at bronze medalist at ang ating flag bearer sa closing ceremony ng 20th Asian Games. So congratulations kay Jayus Yape. Samantala, checker time, it's 2:33 p.m. Magbabalik pa ang ating sports updates.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang sports update sa inyong Sports Radio 918. Ako pa rin po si Argen Maliare. Samantala, at this point ay pumunta naman tayo sa Aichi, Nagoya, Japan. At para ibahagi sa atin ang latest, no, sa mga oras na to, narito po si Miss Judith Karingal. Miss Judith?
2: Uli, thank you very much. Patuloy po ang pagsubaybay ng Sports Radio sa mga kaganapan dito pa rin sa Asian Games 20th edition. About to finish today the actualities of the games, and tomorrow is the closing ceremony. Katatapos lamang ng isang launch, in a way, presser with Chairman Patrick Pato Gregorio and the Philippine Sports Commission, Commissioner Walter Torres, even Executive Director Attorney Guillermo Iroy ay humarap din po sa amin, POC Media. And syempre, natutuwa at kontento ang ating Chairman Gregorio sa nagiging performance, kasi matatapos pa mamayang gabi ang mga labanan, because that 4 gold medals, 9 silver medals, and 16 bronze medals is one of the best total haul for the Philippines sa kanilang pagsali o sa ating pagsali sa Asian Games. At ito na nga, naisuwalat ni Chairman Pato na as of now, with the games about to finish, some 36 million pesos na kaagad base doon sa insentibo na 2 million, 1 million, and 400,000 pesos sa gold, silver, at bronze medalists, at syempre yung mga percentage para sa mga team sports. So, overwhelming, sabi niya, overwhelming pride over Team Philippines yung ang pagsali dito sa Nagoya Japan Asian Games. Ang ating medal haul, 18 to 19 different sports ang nagbigay sa atin ng mga medalya. At kaya naman po iyan ay talaga namang ikinatutuwa ng ating pamunuan, ng ating PSC. Maraming medalya. Hindi man nakamit yung ina-expect na double, the Hangzhou, and din the Asian Games in Jakarta. Itong overall medal haul ay masaya na ang si Chairman. Kasi sinabi niya rin, kung yun lang mga silver medals, that's good na eh. Good na for the gold medal eh, di ba? At yun ding mga bronze medals, kung yun nag-materials, eh by definitely, nabura natin yung 8 gold medals na talagang tinarget at naipahayag naman ng Philippine Olympic Committee. So, sana may maidagdag pa towards the end of the day, according to Chairman Pato Gregorio. Pero special mention sa mga nakwento ni Chairman, itong puso at itong husay tibay na ipinamalas ng ating World Junior Champion in Taekwondo at naging silver medalist sa kanyang minus 49 kilogram the other night na si Tatiana Mangin. Before the finals pala, ang totoong storya dyan, Mangin was behind by 2 points going into the final 1 second of that match. Okay, and then she delivered. Okay, she delivered a full kick to the head. Okay, full roundhouse kick to the head of his opponent the other day. At yun nga ang naging dahilan ng kanyang pagpasok, diba, doon sa finals of that minus 49 na kilogram. So balikan natin yung kay Tatiana Mangin na yan. Kaya hanghanga si Chairman Pato Gregorio doon sa naging tibay ng bata, iyak siya nung nanalo siya sa semifinals, at umiyak din siya lalo na nung na-miss niya yung gold medal, because alam natin na yung feeling niya, nandun na siya, nandun na definitely. Tapanood natin yung interview din ng television na talaga namang nanghihinayang si Mangin, speechless actually siya doon sa interview kahapon, okay, before, after that final. Pero hindi natin alam yung kwento, kasi sila yung talagang sumubaybay dyan sa Taekwondo competition. Yun po ay 2 oras mula dito sa Nagoya City, and late last night nga nangyari yan. So ang tibay pala ng bata, at talagang tinrabaho niyang gusto para lamang makarating doon sa medal round of that 49 kilograms. Alam natin eh, yung nung nag-world champion naman itong si Mangin, talagang kakaiba, ibang klaseng breed ng atleta. Ang tibay nito, ito yung taga National University. So tingnan natin yung kanyang semifinal match. Yes, ayun, Japanese. Baka masabi ko ibang opponent niya. Si Ruka Okamoto na very much ahead doon sa, sabihin natin, doon sa laban nila sa semis. But yun na nga, at the end, yung 3 points na nagawa nitong si Mangin ang nagpanalo sa kanya in that particular semis match. Kasi yung unang mga bahagi ng round ay napunta dito sa dito kay Ruta Okamoto. Okay, so yun ay special mention ni Sherman pa to dun sa naging kwentuhan niya with of course the media this morning. So bukod dyan ay naisiwalat din na ni Chairman na yung total so far na meron tayo, aba ay talagang more than 6 decades ang binura na record niya, ano? At ano ang sabi niya na secret nito or ano yung rason? Ang mabuti din na ugnayan, ang mabuting relasyon ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. So 64 years noong huling gumawa ng marami-rami na mga total medals ang Pilipinas sa Asian Games, okay? 1962, Jakarta Asian Games, okay? Over 6 decades na at ito, ang pinaka-the-best natin in 64 years. So, pinaka-maraming medals from 4, 9, 16. So, anong ibig sabihin yan? 16 plus 4, 20 plus 9, 29 medals yan. At sinabi niya na ito ay kanyang naiulat na sa Office of the President sa Malacanang, okay, pati na rin sa Presidential Communication Secretary na si Dave Gomez, itong napakaganda na naging performance ng mga Pilipinong atleta. Okay, so naka-report na pala yan. Hoping na madagdagan pa ito ang mga atleta natin, ay kumuha ng medalya sa 17 to 18 sports. Okay, noong Hangzhou, 11 sports lang. So definitely, mas marami ito. Well-distributed yung mga medalya na nakuha dito ng Pilipinas. And with this, nandoon ang mas malawak na programa ng Philippine Sports Commission, Grassroots Development Program. Sisimula nila by next year. Imagine, 100 million plus pesos ang magiging budget ng Philippine Sports Commission, annual budget for the new grassroots program, youth development program. Top 40 NSAs, lahat ng mga commissioners may kanya-kanyang hawak na NSAs. Pipili sila, tigsasampo mula sa kanilang mga NSAs. Kung sino ang deserving to make it to the top 40 NSAs, which will be given budget and full support as far as regards their youth development program. So, kailangan pagbasehan dyan ang SEA Games, ang Asian Games, and even Olympics. Yun ang sabi. Ano? And then, ang programa ay hindi lang pang-national, kundi regional. Meron tatlong regional centers o regional programs yan. Ibig sabihin, may mga manggagaling na Mindanao, Visayas, and Luzon. Mag, may 10 athletes ang 40 NSAs na to. Diba? So, 40 times 30 ang counting yan. Yung 40 times 30 young athletes will be receiving 2,500 pesos na monthly allowance for that whole year. And then outside of that, yung mga national, yung namang mas mataas ang kalibre kaysa dito sa mga regionals na ito, yung siguro nasa national youth na ng ating national team, ito ding 40 NSAs na ito, magsasabit ng pangalan, tigsasampo, so 40 times 10, yun naman ay makakatanggap ng 10,000 peso na monthly allowance. So, napakalaking tulong yan sa mga atleta na nagsisimula pa lang sa baba, di ba? Gaganahan na silang magpatuloy pa sa kanilang training at sa kanilang pagiging atleta kung sa maagang panahon, 16 and below ang age bracket ng mga atleta na ito ay magkakaroon na sila ng suporta. At sabi nga ni Attorney Eroy, definitely it's more than 100 million pesos. Hindi naman training ka lang ng training, di ba? At wala kang international competition na sasalihan. And these days, so many international competitions. Okay, may Southeast Asian Youth Plus tayo to be hosted nga. Tama-tama na rin yan para dyan. Di ba justified yung programa na ito ng PSC kasi may simula ka agad, panimula ka agad na yan. But there are competitions, halos lahat ng sports, may mga under 16, under 19, under 20, meron pa mga ASEAN schools, diba? And all Asian or Southeast Asian level, kasi ganoon naman ang international competition, may world, may Asian, may Southeast Asian, may youth, may junior. So lahat yan magkakasama na. So definitely yan, okay, 100 million youth pipeline, okay, 40 young athletes 16 years and below. Okay, so imagine 1,600 youth athletes, sinama mo na yung ano, yung tigti 10,000 pa na 40. Aba, napaka no, 40 deserving NSAs, okay, and then 40 times 3, okay, tapos yung 40 times 10 na may tigti 10,000. Okay, so ang galing ano, 30,000 per year doon sa 2,500 for each ano NSA yan, yung 30,000 per year. Okay, grassroots prospect. Isang atleta in 1 year, 30,000, di ba? Tapos yung 10,000, eh, definitely, ano yan? 120,000, di ba? In a year for an athlete. Malaking tulong yan. Okay, 40 deserving sports. Ayun na. Kailangan lang talaga, okay, yung mga NSA na yan, youth athletes aged 16 and below, okay, ayun, 100 million. Sabi nga, more than 100 million yan eh. Okay, for regional development and youth development to back up. Oo, lalawak yung pool, definitely. Okay, so kung 16, in a matter of 2-3 years, pwede na pag ng national team. Look at that, the Chinese, angkor ng 4x100, 17 years old, diba? Mga teenagers, eh, even in swimming, 15 years old, nasa Olympics nga. Eh. So, palagay ko, isa talaga din ito sa definitely makakatulong pa para itong mga medal haul natin na ito, yung silver, di na tayo manghihinayin the next time around. Yung silver, pupunta na yun dun sa gold medal haul ng Pilipinas, di ba? So, yan po yung naging kwento sa kanina ng Philippine Sports Commission, ang kanilang mga initial announcement, pero alam ko in the coming days more, lalo na kapag mas hinimay pa nila ang pag-assess sa naging performance ng ating Team Philippines. So, sa ngalan po ng ating Philippine Sports Commission, ganoon na rin ang Philippine Olympic Committee, Judith Karingal po, si Snow Badua, POC Media, ano to eh, social media, press attaché, ang galing ng IDD ito, oo, press attaché, kahit saan ito pumunta eh, special yung kanyang ID. At siyempre, katulong natin din si Snow, definitely bilang member ng POC pool, sa pagbigay sa inyo at sa ating mga kababayan ng huling mga kaganapan. Bilis nitong gumawa ng story. Hanga tayo, saludo tayo. No? Simula nung nakasama ko siya nung Asian Games 2006 sa Doha, ito pala yung ikalawa namin pagsama na sa isang Asian Games. So it's been years, super tagal na. Uy, 2006, 2016, 2026, 20 years. Ha? 20 years, oh, nga pala, ang bilis din ang panahon. Anyway, Philippine Olympic Committee Media, Judy Karingal para pa rin sa Sports Radio. Maraming salamat. Magandang hapon.
0: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
1: Maraming salamat, Miss Judith Karingal. So yan po ang latest mula sa Aichi, Nagoya, Japan. At this point naman, gaya nga ng sabi nga natin kanina, meron tayong latest silver medalist, no? Itong si Alexandria Luz Enriquez, yung ating silver medal winner mula sa Jiu-Jitsu Women's minus 63 kilogram division. So meron din pong ibinahagi sa atin na huddle interview ang Philippine Olympic Committee Media. And syempre, mapapakinggan po natin yan sa ating pagbabalik.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang sports updates ngayong Sabado. And of course, at this point ay pakinggan naman natin ang naging reaksyon ng ating silver medalist na si Alexandria Luz Enriquez. Ito po.
13: Sayang, so sobrang close, right? Like I had a very dominant run, I'd say. No points scored on me. 3 submissions leading up to the finals. And then I faced a really tough opponent who I faced at Beach Games actually and was able to get the submission on her. But she came back with a vengeance. She was very strong and she played a good game. So hats off to her for, getting the win this time around. Pasensya na po for, so close, sobrang lapit, but, just came up so short, like lost by an advantage. And I feel like I was really trying my best to push the action, hoping maybe she would have got called for a stalling or a negative for constantly backing up. But, it's the name of the game. When you're ahead of the points already like that, I mean, I don't blame her. It's like whatever you can do to win. And there's always more that I could have done better. Maybe I could have transitioned a little bit faster to something, but I'm still proud and happy of my performance. I gave it my all, so there's no regrets. I gave it my all, and I hope that the nation still supports me. This is not gonna be my last Asian Games. I absolutely have loved, and it's a big privilege and honor to be able to represent the Philippines and all the support I've been receiving from the country. So I'd love to be able to continue being a part of the national team for future events to come. Oh, amazing. The Philippine national team for Jiu-Jitsu is such a special group of people. I was able to develop our relationship together through even years past. So I actually got a few of them to come to the States with me to do our training camp for the Asian Games. And I feel like all those competitors, Andy Ramirez, Jolly Ko, and Mark Lim, they had great performances this past week. And, you know, unfortunately, we didn't get all the medals to show off all the hard work and effort they put in, but our team is very strong. So, and other countries can see that. So it's just a matter of time before you see more Filipinos on the medal podium for jiu-jitsu. Oh, amazing. It puts me at ease when they were able to finally come here. You know, traveling by myself, it's not necessarily easy. So as soon as I got here, I just felt right at home and I felt ready to give it my all. And it was so nice. I had my mom, my fiance, my Tita Bella, Tita Eski, who's actually part of a delegate on the boxing committee. So it was amazing. And all my teammates, I could hear each and every one of them through every fight cheering me on. So it gave me a lot of, you know, power to, you know, push through and like sub. So hopefully, you know, that is my goal whenever I compete, is not only to win by just, you know, the hair on the back of my neck. It's just like I want to give a performance that people will always remember. It's something that by competing like that, I feel it gets you invited and to other big opportunities. It gets more spectators, people who have never seen jiu-jitsu, to be more involved and interested in the sport. So that's my goal too, is it's not just be an athlete, but be an entertainer as well. Yeah, soon. Yeah, IMAG in December. That's the goal. As long as I stay healthy, hopefully we'll see you all in Riyadh.
14: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
1: Congratulations kay Alexandria Luz Enriquez, ang ating napakinggan, ang ating silver medalist mula sa women's minus 63 kilogram division ng jiu-jitsu. So again, sa mga Filipino athletes din natin, no, na talagang lumaban ng patas, lumaban para sa bayan, mabuhay po kayong lahat, no. And syempre, hanggang dito na lamang po ang ating sports updates for this Saturday edition. Maraming salamat sa mga nakinig, mga nanood sa atin via Facebook, no, sa ating YouTube channel, Sports Radio 918, mga nakinig sa ating talapitan 918 kilohertz, and syempre kay Jayus Yape, yung nakasama po natin, ang ating flag bearer, gold medalist and bronze winner dito po sa 20th Asian Games. At the same time, sa ating master control, si Sir Winston Del Rosario, Timothy Tapales, Engineer Gemma Tracamora, si Mama Ria Arevalo nandiyan din po, and syempre tumutok po kayo, standby po kayo mula po dito, dahil ang ating susunod na si Sir Romuel Alarcon para sa Sport Lang. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent o indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
27: For the first time, the Atlanta Saints have won their first.
14: Straight away, Shotty Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
28: bawal ang pikon.
14: Bawal ang pikon.
28: Sports lang.
14: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
29: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon sa inyong lahat dito sa ating bansang Pilipinas na minamahal. Sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos Marena, hapon sa Indunga Boss, Arolio Bat 71, magandang hapon po sa inyo. Edses 67, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Siyempre sa aking anak na nandiyan sa Jakarta, Indonesia, Fatima Luxembourg, Alarcon Datan, ang aking apo na si Aparo Datan, at siyempre ang kanyang buting husband na ating sabi nga son-in-law na napakabait na talaga naman umuunawa sa atin, si Nad Datan. Siyempre sa mga teacher ng aking apo na si Cheska, binabati ko sila, yung kanyang advisor na si Tirso C. Peralta, ganun din naman si Ma'am Debbie Mirasol. Yung mga sabi nga may general meeting ng Don Antonio Senior Citizen. Nandiyan po ngayon, may general meeting sila. Binabati ko po kayo, headed by no less than the president himself ng association right now. Walang iba kundi si Rom Arsadon at yung vice president nila na si Steve Obial. At yung dating presidente rin, siyempre, si Ma'am Aida. Sa aking mga classmates sa iba't ibang panig ng mundo, Rizal Buendia sa London, Alea Kasahe, dyan po naman sa United Arab Emirates, si Sarina Ann Flores Benaventura, dyan po naman sa Calgary, Canada, at si Luisa Lewis na nandyan naman po sa Toronto, Canada, maging aking pamangkin na si Cheryl Palaya na nandyan naman po sa Doha, Qatar. At sa inyong lahat, I hope na sa loob ng dalawang oras ay nandiyan po kayo na nakasabi nga nakadikit ang inyong mga tenga. Ganun din naman napapanood ninyo ang ating programang ito. At back to ano na tayo, kailangan nating sabi nga himayin ang mga iba't ibang uri ng mga issue sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, binabati ko with all my heart yung ating boxing 55 kilo silver medalist. Walang iba kundi si Carlo Paalam. Kasi alam po ninyo, mukhang hindi siya palulusutin. According to the pairing, yung Japanese na nakalaban niya, na si Ryui Yamaguchi, no, ay mukhang magaan masyado yung nakalaban niya doon sa kabilang side. Kasi ano yan, pairing yan eh. At lumalabas na si Carlo Paalam, talagang dumaan sa butas ng karayom. Bakit ko sinabi? Isipin mo, quarter final niya. Sino nakalaban niya? Asian champion na isang Chinese, si Zhang Zimao. Tapos sa semifinals, yung world champion na si Mahmoud Sabiryakan. Isipin mo yung dalawang napakabigat na yon na nandoon sa isang side lang. Sana man lang eh, nasa kabilang side eh. Hindi, itinambak sa kanya yung side niya kung saan doon siya pwede maglaro. Siguro napansin nila, oops, ito, ano ito, silver medalist ito doon sa Paris. Ilagay na natin lahat sila dyan. Pagbakbakan na lang sila at yung matira sa atin. Siyempre, dahil talaga magaling naman talaga. Kung isipin mo eh, yung silver niya is more than gold doon sa tinalo niyang dalawang magaling na boxer na yon. Pero ganun pa man, I am giving my salute kay Carlo Paalam. Alam niyo kung saan pa parte lumusot siya. Pwede ko sabihin gano'n ang nangyari.

0: magagawa yung mga judges kasi null and void na yung scoring nila. Pero kung matatapos yung laro o yung laban, talagang it will be fall on the, sabi nga, pen ng mga judges. At nag-treato nga. Ganun pa man, Carlo Paalam did his best. Talunin mo yung Asian champion, talunin mo yung world champion, making it to the, no, yung tinatawag natin finals against the Japanese na home crowd favorite, siyempre, tao nila, and everything. Wala ka na sabi nga, hihilingin pa eh. Siguro kung inabot na one time na na-knockout niya, walang ano eh, problema. Pero siyempre, mukhang sleeky, tumatakbo lagi to avoid any, sabi nga, damage na mangyayari sa kanya. Alam naman niya na in case very close yung ano, yung scoring, most probably with due respect to the Japanese na host na sabi nga boxer mismo at yung mga judges, hindi mo rin sila pwede sisihin eh. Kasi nandun sila sa host country. So, sino ba yung bibigay sa kanila magandang titirhan, maayos na pagkain, yung serbisyo, yung anything na pwedeng ibigay sa mga opisyales na magpapatakbo ng torneo, ibibigay ng host country. It's a natural thing. Hindi mo yan pwedeng iisang tabi kasi main factor yan. Kanya nga, pag ang nakalaban mo, at sana ituro na yan sa lahat ng ating mga tinatawag na atleta, lalo na sa mga contact sport na talaga namang umaatikabo na gumagamit ng paa, kamay, or whatever, no? Make it as possible. At papapasukin muna natin yung ano, yung what we call this interview natin kay interview ng Sports Radio kay Carlo Paalam at ang Vice President ng ABAP, walang iba kundi si Marcos Man, presidente pala ng ABAP na si Marcos Manalo. Take it away.
1: Kita naman namin na mas lumalamang ka na sa points. Ano naman comment mo dun sa scoring ng first and second round?
2: Kita naman po, kahit sa first round po, kahit mag-3-2 kami sa first round eh. Bigyan natin mag-3-2 kami sa first round kasi natatamaan din siya eh. Pero second round talaga, kitang-kita naman yung mga power punts ko at saka clear punts. Yun lang talaga yung hindi naka-diferensya talaga sa referee. Kasi kita nyo, kahit sumusuntok ako, ini-stop palagi. Alam mo yung miniminto mo na itatama mo na lahat. Tapos ikaw pa ang titignan talaga. Kahit kita nyo, siya palagi naghahawak. Pero ako palagi tinitignan na nahahawak. So, tapos yung pag-break pa ako, pinapalayo ako ng referee. Kasi doon ko na ikakat eh. Ipalalayo niya ako. Parang ano na ako ng siko niya. Palayo. Para hindi ako para makatakbo yung Japan. So, yun pala. Kita na natin yung parang sinisip nila yung box ng Japan. So, safe talaga. So, okay lang.
1: Sa tingin mo ba may bias either sa referee or sa judges?
2: Yes po. Alam naman natin po kasi siya lang isa na tira din sa Japan. Eh. So, parang regalo na lang nila sa Japan. So, magawa talaga. Sobrang sakit man. Pero tanggapin na lang natin. Sakit talaga eh. Pero alam mo magawa. Susun nila yun.
3: Carlo, anong tututukan mo ngayon after Asian Games? IMAG, December?
2: Yata po, pero pampahinga muna ako. Rest muna ako kasi ibang bigat din nila na ano to eh. Nagsikapan mo to eh. Ilang years ko rin to kasi gusto ko talaga gumawa ng history ang sarili ko dito. Kasi yun nga, pagkatapos ng relay lahat ng laban ko, mag-click tayo din soon. So gusto ko talagang gagawa ng history ng sarili ko. Ibe-break yung record ko. Ganun po. Yun yung target ko talaga na ibe-break ko yung mga record ko na hindi ko nag-medal that time. Gusto kong mag-gold talaga, mag-break. Tulad nito yung Asian Games, gusto kong mag-gold sana para ma-break yung record. Hindi binigyan ng silver. So happy rin ako kasi na-break ko yung record na bronze. Yung silver pa, malapit na maging gold. So thankful po rin ako. Sana sa LA, mag-gold po ako. Yung best ko talaga nun. Kasi last dream.

0: And with that, I wish I can invite you again. Maybe we didn't what do you call this? We're just touching the skin deep. We're just scratching the surface at this point in time. So I'm wishing to invite you again next time. But first and foremost, I am very, very thankful. My full gratitude is given unto you for giving me the opportunity from your place out here in my country, the Philippines, in my small, what do you call this, radio boxing program, the longest running boxing program out here in our country. And I'm proud of it. And I'm really proud to have you, Ma'am Sarah, for being a special guest in my radio boxing program this afternoon. I will ask you just a short message to our public.
1: Yeah, and well, first of all, thank you for having me. I'm grateful to be here as well. But yeah, you know, make sure that we're getting in our food and the basic nutrition. Like, don't think of supplements and adding in other things before we get, we're missing on the basic things. So focus on getting in your food and fueling and stay healthy.
0: And with that, thank you very much. More power. Keep punching.
1: Great.
0: Thank you. And I'm really very, very grateful.
1: And me as well. Thank you so much for having me.
0: Yes.
1: Okay.
0: At nasa linya na po na rin natin ngayon. This afternoon, our second guest, take it away muna.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Ngayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: At magandang hapon po sa inyong lahat at Sabado na naman ng hapon dito sa Sports Radio 918. Of course, pag Sabado ng hapon, sports lockdown na naman. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kahit medyo mainit. Uy, mainit eh. Naglalaban yung init at lamig eh. Kaya maraming inuubo, maraming sinisipon. Mag-iingat po kayo, lalong-lalo na, Oktubre na ha. At ang ating kinaka kinakatakot is yung Super El Nino. Kaya medyo mainit ang panahon. Tapos biglang uulan, di ba? Parang weird talaga na weather. Anyway, habang ang panahon ay minsan mainit, minsan malamig, eh tayo dito sa Sports Lockdown, tuloy pa rin. Kahit ako po ay nag-iisa, at si Friday ay medyo busy na naman. Ayan. Pero wala si Friday sa Asian Games. Ayan. Pero speaking of Asian Games, eh medyo inaalat po tayo ngayon sa ating mga resulta sa Asian Games. Pero again, kahapon po eh nagkaroon po tayo ng good news at meron po tayong panibagong gold medal. So apat na ang ating gold medal. So unfortunately, yung ating inaabangan sa gold medal match ni Carlo Paalam eh kahapon po eh medyo hindi rin po pinalad at silver medal po ang nakuha ng ating pambato sa boxing na si Carlo Paalam. Pero of course, a silver medal still a silver medal. Congratulations po ha kay Carlo Paalam. And of course, yung ating pambato sa tennis kahit na bronze medal lang eh bronze medal is a bronze medal and she did it for the Philippines. Of course, tinutukoy ko ay si Miss Alex Ayala. Congratulations po. At marami pa, may mga ano pa tayo, may mga atleta pa tayo na maglalaro sa Asian Games at sana pagdasal natin na makakuha sila ng medalyang ginto. Hindi pa naglalaro si Annie Ramirez ha? And yes, sa jiu-jitsu. And speaking of course, jiu-jitsu, ito isa sa mga masasabi natin na potential gold medalist itong si Annie Ramirez. Speaking of jiu-jitsu, ang ating guest ngayon of course, related din sa jiu-jitsu kasi ang kanyang sport is MMA. Well, he's a retired MMA fighter and kaya po natin siya naimbitahan kasi pag-usapan natin ang pagiging official or officiating referee ng MMA. Well, hindi mo madali maging referee ng MMA. Ah. Pwede kang madamay doon, pwede kang masipa o masuntok. So, though he's retired, alamin natin sa kanya kung pagiging kailangan ba pag MMA referee ka, kailangan MMA fighter ka rin. So alamin natin yan. And we're so blessed to have my good friend, si Master Ronald Gabileño, isang MMA referee. Ayan, Master Ronald, magandang hapon sa'yo. Sorry ha, medyo inabala kita eh.
8: Ayan, okay.
11: Ayun!
8: Magandang hapon.
11: Ayan, magandang hapon, bro. Magandang hapon.
8: Maganda.
11: Ayan. So, si Ronald, matagal ko nang kasama yan. Hindi pa ho MMA ang sport niyan. Kasama ko na. Ayan. So, ako, Ronald, medyo nagulat ako kasi magkasama nga tayo before, no? Pero biglang napunta ka dun sa MMA. Pero kasi, sabi mo nga sa amin, lalo na sa ating audience, ano ba ang sport mo nung bata ka?
8: Well, nag-start ako nung sa Quiapo pa, yung Aikido. So, alam mo yun, sa may father ko. So, siya yung nagturo sa akin. So hanggang sa lumaki ako, hanggang naging black ako ng Aikido.
11: Pero bago mo ituloy yan, sabihin mo muna sa amin kung sino ang iyong tatay.
8: Ayun. Si Master Monsing Gabileño. So siya yung nagturo sa amin, magkakapatid, ng Aikido.
11: Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Master Monsing Gabileño po ay ang pinakamataas na rank, highest ranking Aikido master dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Isa po siya sa mga naturuan ng master ng Aikido na si Morihei Ueshiba. Ayan. Kaya may mga ano yan. May certificate dyan si Master Monching. At saka ako si, kung naaalala nyo si Master Monching, eh siya yung nagtuturo doon sa Umorfo, lakas tao.
8: Noon pa na palabas. 90s, oo.
11: So, marami hong ano, ayan po, si Ronald po ay isa sa mga anak ni Master Monching. Kaya po ang kanyang sport ay Aikido. Eh, teka lang. Maliban sa Aikido, di ka na ba na-involved sa or na-expose sa ibang sports? Puro martial arts ba lang? Or may basketball ka ba? Or may iba ka bang sport?
8: Well, may hilig ako sa ano sa sports. Yes, may basketball. Nagba-basketball din ako. Bibilyar ako. Nagbo-bowling ako. At marami pang iba. Pero yung martial arts talaga yung first love ko. So, nung nag-college ako, naging varsity ako sa UE ng judo. So, nag-judo rin ako. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na. Hanggang sa nakita ko yung na-viral dati na video ng mga Gracie. Gracie Brothers, Gracie Family.
11: 90s
8: so,
11: yan, di ba?
8: Yeah, 90s to. Oh, tapos nakita ko yung nagkaroon ako ng VHS na copy ng mga parang mga laban nila eh, sa mga iba't ibang lugar. So, namangha ako eh sa ano nila kasi sa ground eh, napupunta sa ground, tinatalo nila
11: so, iba't ibang. So, Gracie Jiu-Jitsu is from Brazil, right?
8: Yeah, from Brazil.
11: From Brazil.
8: So, sabi ko, ang galing nila. Hanggang saan, eto, pumutok yung UFC.
11: Oo, yung Ultimate Fighting Championships noong 90s.
8: So, yun, doon ako na-inlove. Sabi ko, parang gusto ko lumaban dito sa martial arts na to. Hanggang saan, nagkaroon nga dito ng event na MMA. Yun yung URCC.
11: Oh, nung time na yun kasi Ronald, 'di ba? Ang mixed martial arts. Wala pa noon eh, hindi pa nag-exist noon. Magmula nung dumating ang UFC. Kasi nag-iba-iba eh, parang nag-collaboration yung iba-ibang martial arts.
8: Oh, kasi dati sa UFC, yung unang UFC, so parang isang discipline eh naglalaban. For example, judo versus karate.
11: Oo, taekwondo versus kung fu,
8: boxing versus. Ngayon kasi, iba na eh. Kaya yun yung tinatawag na mix kasi nag-aaral na ng iba't ibang martial arts itong mga practitioner ng MMA. Nag-cross train sila.
11: Tama ba, Ronald? Kasi from the time that UFC existed, yung doon nakita ng ibang mga martial arts na hindi lang pwede mag-focus sa isang martial arts para manalo ka sa ibang martial arts.
8: Yes. So kailangan
11: so, katulad ng... katulad ni ground or grappling. Pag grappler ka, paano ka sa

0: naging ano, nagkaroon ng interest. Kasi,
1: yes,
0: from Aikido, hindi ka ba nahirapan going from, kasi Aikido is more on self-defense, eh. Diba?
1: Yes.
0: Hintayin mo yung kalaba mo mag-strike.
1: Oo, magkaiba eh. Magkaiba yung Aikido eh. Aikido is more on self-defense siya. Hindi siya sports martial arts. So,
0: hindi ka ba nahirapan since may, well, background mo is judo. May judo ka din. Pero kasi yung striking, ano eh, yung striking, ano mo, ability. Hindi ka ba nahirapan from having a non-sport martial art going to MMA?
1: Hindi naman. Hindi naman. Napagsabay-sabay ko siya actually. Yung time na nagtuturo din ako ng Aikido, yun sa college ako, nagjujudo rin ako.
0: So kailangan ba mag-aral ka mag ano, mag taekwondo, karate?
1: Din ako, yeah, ng boxing. So oh, yun. Sa may ano,
0: ano, sorry bro, medyo nawala ka kanina. So ano-ano pinag-aralan mo para ma-consider mo na marunong na ako ng mixed martial arts? Ano-ano, boxing?
1: Kailangan mo ng, well, striking. So, papasok dyan kickboxing, Muay Thai. Okay? And, ano pa ba? Mga striking. Yun yung pinaka-basic. Boxing. And kickboxing, Muay Thai. And then, kailangan na wrestling. So wrestling kailangan mo siya,
0: oh,
1: or para pag nag-clinch kayo, matitakedown mo siya, or judo.
0: Mm-hmm.
1: Then pagdating naman sa ground, yun, mas kailangan mo talaga yung jiu-jitsu kasi may mga submission.
0: Oh. Tsaka may mga ano yan eh, may mga locks, may mga choke.
1: Joint
0: may
1: lock, mga, choke. Oh. Yeah, oh. Oh. And jiu-jitsu kasi gi and no gi, pwede siyang aralin.
0: So, gi is yung uniform, di ba?
1: Parang may uniform. Oh.
0: Kimono, kimono ang kimono, kilala namin doon eh. Oh. Di ba ano? Nakakatakot.
1: Yung
0: halimbawa, mag-aaral ka ng isang martial arts with yun nga, striking eh. Just for you to learn the art of MMA, yung mixed martial arts. Hindi ba nakakatakot? Ako kasi, well, may phobia ako eh. Ayoko nang nasipa na ako dati nung nag-aaral ako ng dito, nasipa ako dito. Masakit.
1: Talaga, oo.
0: Kailangan, well, ba ganun? Mararamdaman mo yung pain para...
1: Yes.
0: For you to
1: ako,
0: be, no,
1: even
0: to...
1: sa practice, di naman maiwasan. May tatamaan ka. Ako, tinamaan ako dito eh. Sa may buto ko rito sa ano, medyo lubog nga yan. So, basag siya. So, tuhod. Tuhod naman. So, sometimes, di naman...
0: Ronald, medyo nag-ano ka, humihinto.
1: Ah,
0: sorry,
1: yeah,
0: sorry.
1: Internet
0: so,
1: siguro.
0: Tuhod. So, na,
1: yeah. Yun, natuhod ako. So, di siya, ano, di siya maiwasan eh, yung mga ganyong ano. Pero hanggat maaari, nasa coach siya kung paano niya hinahandle yung mga estudyante na niya, safe yung training. Kasi, ano yan eh, kumbaga sa martial arts, pinaka matinding training talaga tong MMA eh.
0: Oo, no, kasi iba-iba na yan eh.
1: Iba-iba, may strike.
0: Oo, hindi mo alam kung kailan ka tatamaan eh. Minsan, ito ang nakakaano sa mixed martial arts, no? Naobserbahan ko lang, correct me if I'm wrong, bro. Hindi katulad sa boxing dati. Ang boxing, pwedeng mag-dominate ang isang boxer. Like dati, Mike Tyson, di ba?
1: Yes, yes.
0: Tyson, malakas umuntok, malaki katawan. Magdo-dominate yan talaga. Sa MMA, hindi. Ang MMA, unpredictable eh. Pwedeng champion yung una ngayon, tapos yung susunod, biglang matsatsamba ng isang sipa sa mukha.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Oo.
0: So, hindi ano eh, hindi consistent kumbaga yung ano eh, there will always be a better fighter sa, hindi katulad ng boxing, pag si Tyson, eto kalaban, talo na yan, panalo na si Tyson, alam mo na agad kaya, eh, kung mananalo eh.
1: Kaya malaking bagay yung pag-MMA, well-rounded ka. So, may striking
0: so,
1: ka pala.
0: May striking ka, may...
1: So, may striking ka, may wrestling ka, may jiu-jitsu ka.
0: Oo.
1: So, lahat yun, kailangan marunong ka para mabasa mo yung mga galaw rin ng mga kalaban mo.
0: From having like a zero knowledge in MMA, Kasi pag sinabi MMA, iba-iba yun eh.

0: Di ba? So, halimbawa, sa isang katulad ng normally, yung mga nakikita natin mga bata, taekwondo.
1: Yes,
0: Di ba?
1: yes.
0: Gano'ng katagal ang isang beginner para maging isang ganap na isang MMA fighter? Mga ilang buwan for in your experience?
1: Well, depende. Dito kasi sa amin, sa tinuturuan ko dito ng gym, nagtuturo rin kasi ako ng ano eh, ng nagco-coach din ako ng MMA. So dito may mga ginugroom kami mga bata as in teens pa lang. So actually ngayon lumalaban sila ng MMA yung mga bata. Meron na.
0: Talaga? Pwede
1: Oo.
0: na.
1: Pwede na. Oo.
0: Oo,
1: So yung mga
0: tatay nun
1: student
0: yung
1: ko rito,
0: papayagan.
1: umabot na rin sila. Umabot na rin sila ng 1 year na rin.
0: So what? So what? Say first is 1 year. For
1: Oo,
0: you to
1: pero
0: learn
1: depende sa
0: other
1: tao eh.
0: martial
1: Kung minsan may mga estudyante kami na mabibilis din yung progress. Kasi almost everyday silang nagtitrain eh.
0: Pero Ronald, question. Kasi sa ibang martial arts, merong belts, di ba? Di ba? May mga
1: Yeah.
0: belt, may white belt, may brown, may yellow, may blue, may brown. Kailangan ba sa MMA may ganun ka din? Halimbawa, black belt ka sa karate, o kailangan black belt ka rin sa ganito, kailangan black belt. Kailangan ba ganun? O hindi na minsan
1: nag-matter
0: yun?
1: Hindi naman necessary na kailangan maging black belt ka. Sa MMA, wala namang belt sa MMA. So, di mo naman kailangan mag-black. Although yung iba, nagko-cross-train. For example, sa amin, may nagko-cross-train na nag-re-wrestling, pero gustong matutong mag-MMA. So, mas nagpo-focus kami dun na mag-striking. No? So, hindi na namin siya kailangan turuan mag-takedown kasi nagre-wrestling na siya.
0: Oo, oh, malakas siya sa takedown. No? Alam niyo yung mga technique on how to take
1: a
0: ano
1: so
0: ulit.
1: Mas pinupukpok na lang namin siya sa mga striking and sa jiu-jitsu kasi ang wrestler is wala namang submission sa ground eh. More on pinning, pinning lang siya.
0: Oo.
1: So,
0: pero isa sa napansin ko sa MMA, no? Kasi nanonood ako niyan, talagang follower ako niyan. Yung laban ni ano, natatandaan mo yung laban ni Royce Gracie tsaka ni Ken Shamrock. Yung ang tagal nilang lumalaban, tapos nauubusan na sila ng lakas ng dalawa. Kasi ang tagal eh, nung grappling nila eh, siyempre sa ground. Kailangan din ba i-train ang ano dyan, Ronald, ang stamina?
1: Yes, strength and conditioning. Lalo na ngayon, maraming mga...
0: So hindi lang technique?
1: Yeah, hindi lang technique. Hindi lang technique.
0: Kailangan
1: so sometimes,
0: yung
1: parehas magaling, parehas well-rounded. Minsan nakakatalo na lang sa hangin eh.
0: Sa hangin, so patatalo na lang kayo ng ano, resistensya.
1: Oo, sino yung mahabang hangin, yun ang mananalo.
0: Oo.
1: Oo, so importante rin yung strength and conditioning.
0: Oo, hindi po pwedeng puro technique la or malakas ka lang sa sipa, sa suntok at sa ground. Pero pagdating sa ano, kakapusing ka na ng hininga.
1: Oo, yeah. Kaya yung ibang mga estudyante ng MMA, iba nag-cross-train din sila sa mga ng strength conditioning na mga gym din. So, kasi kaming mga coach din ng MMA, hindi naman kami biasa masyado dyan sa strength. Di kami biasa sa strength conditioning workout.
0: So,
1: may alam
0: ka...
1: kaming konti, pero minsan ibinabato namin to yung dito kayo, kung gusto nyong lumakas.
0: So, ibig sabihin, ano rin, maraming kailangan paghandaan bago ka maging isang ganap na MMA fighter.
1: Yes. Marami.
0: Ito,
1: marami.
0: Ito sa madalas namin tinatanong, Ronald, mahal ba mag-aral ng MMA? Pero ito, bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, MMA fighter and, sabi ko bang retired? Wag na muna, hindi muna retired. MMA fighter and referee, si Ronald Gavileño. Ayan. Ronald, naiwanan kita ng question. Kanina nag-usap tayo, kailangan ba na marunong ka ng ibang martial arts bago ka, sabi mo oo. Pero ang tanong ko, madalas namin tinatanong ni Friday, yung aking co-host, mahal ba ang mag-aral ng MMA?
1: Well, dito sa amin, sa may Antipolo, yung team na Alpha One, is yung mga, actually kasi dito, yung mga estudyante namin, puro mga scholar. Hindi sila nagbabayad. Pero sa ibang gym, wala akong idea. Pero, yeah.
0: Pero well, affordable naman. Hindi naman katulad ng para kang bumili ng isang carbon fiber na isang bisikleta.
1: Hindi naman. Affordable naman sa iba. Depende kasi coach, sa location. Depende sa coach. Pero dito so, kasi sa amin, more on scholar siya. So, yun.
0: May mga estudyante ka ba na nag-aaral sa'yo, pero kahit anong gawin nila, hindi sila naging competitive? Kasi pwedeng maging MMA fighter ka, pero hindi ka competitive. May ganun ba?
1: Yes, meron. Kasi iba mga hobbies lang eh. So, gusto lang matuto dahil napapanood nila yung UFC. Yeah. Meron namang ganun.
0: Meron namang gusto ganun. Lang maano, because of, isa rin siguro natin masabi eh, yung gusto lang para lang pa-condition ng katawan.
1: Yes, fitness, oh, gusto lang mapawisan, gusto lang
0: pero ma-exercise. Pero ayaw mabugbog.
1: Ayaw nilang masira mukha nila.
0: Mga katulad ko, di ba?
1: Oo.
0: Pero ito, kidding aside, ito kasi madalas kami nagbibiroan yun, lalo na ako, nang nasa gym kami. Hindi, ito, Ronald, question lang. Paano ka napunta sa pag-o-officiate? Kasi, sabi mo nga, nagtuturo ka, nag-aaral ka, at the same time ng MMA. Maiiba rin ba yung nag-o-officiate ka, like being a referee and being an MMA fighter?
1: Yeah, ang actually medyo mahirap no. Na-invite lang ako dito no na mag-referee sa MMA. Pero hindi biro eh din yung mag-referee. So importante kasi sa referee yung naiintindihan mo yung laban.
0: It doesn't necessarily mean na kailangan fighter ka din dati. Hindi naman.
1: Yeah, pero malaking bagay kasi na kasi eto sabi ko nga kanina, MMA, minsan merong natatapos na stand-up, nasuntok, knockout, bagsak, okay yun. Sometimes, merong may napupunta sa ground, then scramble. So, kung hindi mo naiintindihan, hindi ka rin nagma-martial arts, especially jiu-jitsu. Yeah. Hindi ka nag-jiu-jitsu at napunta yung mga fighters sa ground, hindi mo naiintindihan, hindi mo alam, sobrang higpit na pala yung choke.
0: Yeah.
1: Delikado.
0: Kung kailan mo, i-stop yung fight or hindi.
1: Yes. Kailangan naiintindihan mo, oy, choke to, alam ko to, na pag pumasok to, maayos yung pagka-execute.
0: So, malalaman mo dapat, alam mo dapat kung pasok yung, pasok yung choke o hindi. Kasi may mga chokes na nakababa yung baba, pero hindi naman pala lang yung choke, diba? Yung pala nandito lang.
1: Based on my experience, meron akong isang laban na ako yung nag-referee na pinasok niya yung triangle choke. Choke din yung ginagamit yung paa. So, nakita ko medyo humigpit na. So, nilapitan ko na. Ready ko na. Hanggang sa nakita kong lumaglag yung isang kamay. So, in-stop ko na. So, naagapan ko siya agad kasi nakita ko, alam kong pasok na yung triangle.
0: Kasi hanggat hindi tinitigil ng referee yun, hindi bibitaw ng fighter yun, di ba?
1: Yes, kasi minsan hindi naman nagtatap yung fighter.
0: Oo.
1: Hindi siya nagtatap eh. Ayaw niya tumap. So, pwede siya makatulog. Kung hindi siya na-stop ng referee, pero ito maraming nangyayaring ganito, even sa abroad, sa ibang bansa, na medyo late yung mga tawag ng referee, na magiging delikado sa isang fighter.
0: So, like, ang nakasalalay ang buhay ng
1: yes,
0: fighter na yan, nasa inyo.
1: Yes.
0: Kasi kaya kayo magtitigil eh.
1: Yes. Kaya medyo mahirap din yung maging isang referee. No? So, nakasalalay sa yung safety ng mga fighters.
0: Oo. So, may mga napapanood ako, Ronald, minsan yung mga ayaw bumitaw na gusto talagang patay yung ano, 'di ba? Pati yung referee umaano na rin eh, yung pag-aawat ng referee, chino-choke niya yung ano para bumitaw lang.
1: Oo, yes. Yung mga ganun, kailangan mo talagang pag-iwalayin kasi magkakos din ng gulo, 'di ba?
0: Oo. So, tsaka even death.
1: Oo. So even kailangan death, talaga importante sa isang referee yung naiintindihan mo yung laban, marunong ka rin ng jiu-jitsu, marunong ka rin mong striking. So, hanggat maaari. So, kaya ako nila nakuha.
0: Sa atin ba may ganyan? May mga ano ng referees, parang school of referees. Kasi yes, sa boxing, yes, alam ko, meron eh.
1: Yes, meron. Na sanction siya ng GAB. So, pro siya. Yung Elite Association of Filipino Mixed Martial Arts Officials. Yan.
0: Pero yung sabi mo nga, kailangan may alam ka rin sa
1: hanggat maaari.
0: Hanggat maaari. Pero hindi siya required. Pwedeng hindi naman, pwedeng pwede rin. Pero mas prefer yung may alam.
1: May alam. So yung hindi pa masyadong may alam, hindi pa ganun kaaral, sometimes nilalagay sila sa pagja-judge naman.
0: Ah, iba pa
1: pero
0: yung
1: nasa baba. Mahirap, mahirap din yung mahirap din mag-judge. Mm-hmm. Mahirap din mag-judge.
0: Kasi hindi mo alam kung kailan mo bibigyan ng minus yung babawasan ng puntos yung fighter sa hindi, di ba?
1: Oo, oh, tsaka minsan, lalo na pag dikit yung laban, sobrang hirap din.
0: Mm-hmm.
1: So, mahirap din maging officials ng MMA.
0: Pero ito, Ronald, di ba? Kanina, sabi natin, pagiging MMA fighter, kailangan physically fit ka din, di ba? Para,
1: exactly.
0: Lalo na, yung resistensya mo, mahaba.
1: Yes.
0: Sa mga referees din ba, kailangan, ano rin ka, physically fit?
1: Yes, dapat. Dapat din. Ako, active pa rin ako hanggang ngayon. Nag-train pa rin ako ng jiu-jitsu. Nakikipag-spar pa rin ako ng jiu-jitsu. So, active pa rin ako ngayon.
0: Kasi hindi ka pwedeng, hindi ka dapat maulang mapagod doon sa mga fighters.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Exactly.
0: Pero yung isa, sa atin na lang, bulong mo na lang sa akin. Walang makakasunod na iba. Yung ba pagiging referee na yan, yung profession na pagiging referee, does it pays well as maganda ba siyang, alam mo na, trabaho?
1: Okay rin naman. Pero kasi, hindi siya, yung mga event kasi ng MMA dito, hindi siya ganung kadami, hindi siya ganung...
0: Oo. Depende rin siguro sa, kumbaga sa fights. Like, halimbawa, kung UFC yun, malaki yun.
1: Oh, syempre. Diba? Iba pa rin yung UFC. Oh.
0: Iba pa rin yun. Oh, oh. Or, pag may mga, depende rin siguro sa, kasi yung mga ganyan ba, tama ba ako, Ronald? Yung mga ganyan, depende rin sa production team eh.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Yung katulad ng UFC, maraming sponsors. Yung
1: yes,
0: yung
1: yes.
0: One FC, ganun din. Marami rin sponsors. So, of course, yung bayad sa referee, depende rin yun sa laki ng
1: event. Depende. Depende sa nag-organize ng event.
0: Pero yung kanina na pag-usapan natin, Ronald, when we were off the air, narinig ko sa Asian Games meron ng MMA. Dati wala eh, di ba?
1: Yeah, dati. Nakakatawa nga kasi nagkaroon na rin ng MMA doon. And may mga
0: pero hindi sa octagon, walang octagon doon.
1: Hindi sa octagon. Hindi sa parang match lang siya.
0: Oh, and tapos may limitations, hindi pwede yung bare knuckles or hindi pwede yung full contact na ginagawa nila kumbaga sa TV,
1: so, yung
0: mga
1: ako, TV. Yes, oo. Hindi ako masyadong familiar dun sa rules
0: ng mga Asian Games, oo.
1: Ng Asian Games. Pero, yun nga, MMA siya eh. So, alam ko may mga suntok din siya sa mukha.
0: Oo.
1: And may sipa din, may submission din.
0: Pero syempre, hindi ka tulad dun na papanood natin sa UFC or sa
1: UFC.
0: Hindi.
1: Pero,
0: malayo. Malayo sa ganun.
1: Ang nakakatawa kasi lumaki na yung MMA buong mundo. And yun, pumasok na siya sa Asian Games at meron na rin tayong mga Pilipinong pinapadala doon.
0: Gusto masali ba na?
1: Yung unang medal natin, nakuha yata natin doon.
0: Oo.
1: Tama ba?
0: Bronze ba? Bronze, oh.
1: Parang bronze. Unang-unang medal. Parang
0: oo, si Jean-Claude Saklag.
1: Saklag. Saklag.
0: Oo, Pero yung bang mga ganyan, yung pwedeng sumali ang pro sa ganyan, yung mga sumasali sa 1FC
1: pero
0: pwedeng sumali
1: si
0: sa Asian Games.
1: Jean-Claude Saklag is pro MMA siya, alam ko.
0: Talaga?
1: Yan, so, then nakakalaro na siya ng 1FC.
0: Mm-hmm.
1: So, I think may mga pro din na nakakatali.
0: And eventually, pag nakita ng IOC, ng Olympics, pwedeng ipasok yun sa Olympics o sa mga susunod na?
1: Pwede siguro. Hindi ko lang, hindi natin alam. Pero baka.
0: Pero yun nga sinabi mo, lumaki na siya talaga. Kasi
1: lumaki na,
0: para magkaroon ng MMA sa Asian Games.
1: Eh,
0: hindi na siya basta-basta. Nasa mainstream na siya.
1: Yes. Nasa mainstream na yung MMA.
0: Ano bang plano Sabi mo nga, retired ka na. Ano pa ba ang plano mo sa future? Are you still training athletes? You still coaching para sa mga susunod na mga henerasyon? May pambato tayo sa MMA.
1: Yes. Ngayon, active pa rin ako na nagtuturo. Nagtuturo ako ngayon ng jiu-jitsu dito sa may Antipolo.
0: Layo mo naman kasi sa akin.
1: Yeah, layo ko na eh. So, ayun. And may mga scholar kami rito, mga teens, yan, lalaki, babae, na tinitrain namin sa MMA. Na, yun, may ibang teens nakalaban na sa MMA.
0: Mm-hmm.
1: May mga nakalaban na.
0: You're talking about teenagers. Gano'n ba ka dapat nag-aaral ang isang bata at ang isang tao ng MMA? Dapat ba bata, yung bang mga katulad ko, hindi na pwede?
1: Pwede. Katulad mo, pwede pa rin. Basta na sa coach na lang yun, sa instructor, kung paano niya. Kasi iba-iba rin yung mga estudyante. Meron talagang yung fighter talaga na training. Meron yung mga hobbies lang. Meron mga may edad-edad na to. So, depende sa coach, yung approach niya sa training, kung paano niya i-handle yun. So, actually, magkakaiba siya.
0: So, it doesn't, yung age hindi naman nag,
1: Hindi naman.
0: Hindi naman problema yung age.
1: Hindi problema ang age.
0: Oo. Isa pang tanong ko, gender. Kasi may mga, karamihan ng mga nakikita natin dyan, of course, parang pang lalaki yan eh. Pero yes, may mga kaibigan ba tayo ng mga LGBTQ
1: yes, meron.
0: Friends,
1: na yes, dito meron kami nga, meron akong mga teens na mga
0: LGBT, oh.
1: Yeah, oh, na tinitrain namin nga.
0: Lesbians and
1: yes, gay, ang lalakas nila. So, yun. Wala kaming ano.
0: Kasi pwede dito, yan ang isa sa mga ano eh, no? Yan ang isa sa mga, well, tradition na ano ng mga ano. Hindi, pag martial arts kasi, pag mga ganyan, panlalaki yan. Hindi yan pwede sa... Hindi.
1: Actually, sa, meron kaming teammate na sa jiu-jitsu na blue belt na lumalaban din siya sa MMA. So, ano siya? Gay siya.
0: Oh, so, all gender.
1: Pero malakas siya.
0: Oh.
1: Nahihirapan ako sa kanya.
0: Ah, talaga?
1: Nag-spar kami. Nahihirapan ako sa kanya.
0: Kasi yan ang madalas na tinatanong. Pwede ba kami dyan? Yung, lalo na yung mga sa LGBT community. Yung iba, parang naiilang eh. Pag nakakita na ng mga... Ngayon, dati kasi ganun eh. Pero yung dapat ang inaano natin nga, katulad dun sa inyo, maraming possibility na pwede talaga maging ano, isang ganap na MMA fighter.
1: Oo, pwede siya. Pwede siya kahit kanino.
0: Diba sa Thailand, merong kickboxer na...
1: Yes.
0: Diba? Okay, pero ang lakas umipa.
1: Yes, yes. Diba? Meron yun. Nakalimutan ko yung name niya. Pero
0: so, may picture kami nun. Viral sa YouTube nun, sa Facebook yun eh.
1: Then, may movie siya.
0: Ah, talaga?
1: Nagkaroon siya. Beautiful Boxer.
0: Ah, okay. So sa totoong buhay.
1: Yes.
0: Okay. Oh, wow.
1: So next yan time yung meet ko, sasuggest ko i-interview mo rito.
0: Sige. Oh. Yan isa yan sa gusto namin ano kasi
1: actually napalaban siya sa kalye, parang kinorsonada siya.
0: Oh, talaga?
1: Oh, yun.
0: So nagamit niya yung alam niya.
1: Nagamit niya.
0: Oh, that's nice. That's ano. Sige, ano, i-schedule natin yan. Yan naman, ano. Sige, bro, invite mo sila sa gym mo. Sa, or kung saan ka man nagtuturo. Alam ko, hindi lang naman sa gym mo ikaw nagtuturo, kundi meron ka din pinagtuturo.
1: Yeah, oo. Yung gusto mag-MMA, dito lang sa may Antipolo, yung hanapin nyo na lang yung, ano, yung Alpha One. So, yun, may MMA kami ron. And then, meron din akong jiu-jitsu class doon. And then, dito lang sa ML Quezon, sa may Antipolo, meron din ako sariling gym, yung Grappler Zone.
0: Sige, i-ano natin dito sa Sports Lockdown, i-post natin dito para sa mga gusto mag-inquire. Especially, yung sa mga uso ngayon ng bullying, di ba?
1: Yes, yes.
0: Kailangan yan.
1: Importante. Actually, sa mga bata, importante rin. Mga babae, importante rin.
0: Saka yung mga nangyayari ngayon sa ano, yung mga shooting incidents sa iba-ibang
1: sa
0: eskwelahan.
1: school, oh.
0: Diba? At least, kaya yung depensa ng mga sarili nyo. Ayan, si Ronald. Yan ang isa sa mga kaibigan ko noon na ano eh. Pero hindi ako nasipaan yan. Isa naming kaibigan na sumipa sa akin.
1: Oh.
0: Pero kapag ano ko pa parate, kasparing ko yan dati, no? Nag-aaral ako ng IT. So yan.
1: Oh,
0: bro, may Facebook page pa kayo sa Alpha?
1: Yes, yes, yes. Tsaka yung Grappler Zone.
0: Grappler Zone at saka Alpha, tama?
1: One.
0: Alpha 1. Ayan. So if you want to learn the mixed martial arts, ayan, hanapin niyo yung Alpha 1 Facebook at saka yung Grappler Zone.
1: Yes.
0: Ayan. And of course, shout out tayo sa tatay mo.
1: Yes,
0: ko
1: shout out sa father ko.
0: Si Master,
1: Master Monching
0: Gabileño. Master Monching Gabileño. Ayan. Yan po ay minsan i-guess ko dito si Master.
1: Oh.
0: I-guess
1: sabay lang
0: si
1: siya lagi.
0: Dito. I-ano natin. Yan. Si Master Monching Gabileño kasi hindi lang po siya ang second highest rank sa Aikido, kundi siya rin ang originator or founder ng martial arts na Taekwondo. Ayan. So, minsan schedule natin si Master dito sa Sports Lockdown. Bro, baka may gusto ka pasalamatan. Gusto mo i-shout out yung si Wonder Woman.
1: Oh, and then yung wife ko medyo natutulog yata. Hindi, shout out sa ano, sa mga coaches ko sa Halcyon. Actually, doon ako nagtitrain sa may Quezon City Fisher Mall. So, actually, papunta ako ngayon doon. Magtuturo ako ng no-gi class na jiu-jitsu. So, yun. Shout out doon sa mga coaches ko sa Halcyon. Kita-kita tayo mamaya.
0: Halcyon pala ang, ano nun, ang big class nun. Ang tingin, ang basa ko dati doon, Halikon eh.
1: Halika ako din eh.
0: Dati ang basa ko doon, Halikon ni Halcyon pa.
1: Halcyon, oh, Halcyon.
0: Oh, so yun, ayan. Saka shout out sa mga kaibigan namin ito si Ronald.
1: Oo. nagkakalat-kalat na sila ngayon kung saan-saan na.
0: Oo, yung mga kabatch namin. Ayan. Si Umubono Adasa, sila Noymi, yung mag-asawa na yan. Sige, i-share ko sa kanila yung link dito para kung manood sila. Anyway, bro, salamat ha. Maraming
1: oh, salamat
0: sa iyo.
1: Thank you.
0: At saka congratulations sa mga achievements mo. I've seen you from since Aikido days natin and nakikita kita minsan, napapanood kita nagre-referee kaya sabi ko ba? Ano, dami nang na-attain nitong si Ronald and congratulations, bro. And
1: thank you.
0: Sa mga sumusuport sa iyo. Kaya kita dito in-interview dito sa Sports Lockdown. Ayan ha, pag kailangan nyo na ano, gusto nyo matuto ng MMA, kung hindi nyo makontak si Ronald, kami ang kontakin nyo dito sa Sports Lockdown and i-coconnect namin kayo kay Ronald. Ladies and gentlemen, let's give it up for Master Ronald Gabileño, isang MMA fighter and MMA referee. Ayan. Thank you, bro.
1: Thank you. Abuhay
0: ka.
1: Salamat.
0: And again, before we go, we would like to thank our station manager Miss Cecil Kimlat at ang ating foreign correspondent dyan sa Aichi Nagoya si Miss Judith Karinga na nandyan ngayon sa Asian Games nagbibigay ng fresh updates sa atin sa mga kaganapan dyan sa Asian Games. And of course, sa lahat ng bumubuo ng Sports Radio 918, lalong-lalo na dyan sa dalawang master control engineers dyan sa station. In behalf of my co-host, Ms. Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying, have a safe weekend and we'll see you again next week here in Sports Lockdown sa Sports Radio 918. Good night!
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Sports Radio 918 AM.

Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, kakuan mansana sa tubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
8: On your mark.
9: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
10: Game ang lahat.
8: Get set.
9: All set.
10: All set na.
9: Panalo to.
8: Go.
10: Sports 918.
9: Sports 918.
11: Philippine Standard Time, 3 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Saturday and special edition ng Sports 918 here on Sports Radio 918 AM. Yours truly, Aaron Bayata po. Samahan niyo pa kami for an hour, mga kaibigan, to focus on the campaign of our Team Pilipinas sa ongoing at penultimate day or penultimate night ng 2026 Asian Games.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
13: Mula September 19 hanggang October 4.
12: Sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
11: Alright, Philippine Standard Time, 4 minutes after 6 p.m. Yours truly, Aaron Bayata. And again, good evening to everyone, mga kaibigan. Sports Time, when a special edition po sa pagtutok natin sa Asian Games. Live po tayo dito sa 4th floor of your media center building sa Visayas Avenue, QC. Shoutout kaya mabilisan na kina Boss Gemart, Boss Winson, Executive Producer Timmy. And we're going to Aichi, Nagoya, mga kaibigan. Judith Caringal, our senpai correspondent dyan po sa Aichi, Nagoya, to cap off perhaps a remarkable campaign for our Team Pilipinas dito po sa 2026 Aichi, Nagoya Asian Games. Konbanwa, Miss Judith, kumusta ang naging kampanya for today? And of course, siguro, whole assessment na rin ng ating Team Pilipinas for the 20th edition of this quadrennial Asian Olympics. Kumbaga.
6: Yes, maraming salamat, Aaron. So about to finish this 20th edition of the Asian Games. Bukas, tama nga naman, today is the penultimate pa kahapon kasi halos tinatawag ko na penultimate, not knowing that tomorrow we have at least one more participation in equestrian where Colin Sikia made it to the finals of that show jumping individual, but that's in Tokyo. Ano? So titingnan na lang natin ang online results and of course, our officials from the Equestrian Association of the Philippines nandun naman to give us the results. But we are in number 16, pending, syempre, the completion of the equestrian. We have 4 gold medals, 9 silver medals, and 16 bronze medals for a total of 29 medals. So ito nga yung tinitingnan natin. And ayon sa kasaysayan, para sa akin, ay ito yung pinaka-the best since 1966. So exactly how many years? So ibig sabihin 60 years. Kasi 1966, we had 7 gold, 6 silver, and 24 bronze medals for a total of 37. Yung una kasing sinasabi, nung 1962, 1962 yung 7-6-24.
11: Total. Correct, na tama. 1962, tama.
6: Oo. Pero nung 1966, Aaron, we had 42. Di ba mas madami yung 42 kaysa dun sa 37?
11: Yes.
6: Pero 2 gold medals, 15 silver, and 25 bronze medals. And after that, hindi na tayo nakalagpas dun sa 42. So, ang pwede nga natin sabihin na this year, ito yung pinakamarami natin at 4,916, di ba? Equals 29. Kasi 2022, we had only 18. 2018, we had only total of 21. 2014, we had 15, di ba? And so on and so forth. 16 lang ng 2010. 2006, we had only 19. 2002, ilan lang? 26 ng 2002, di ba? So, yan yung mga total na meron tayo. At yung mga sumunod, medyo mas mababa pa. So kung 1966 at 42, tapos 2026 at 29. Tama? Tama ba, Aaron?
11: Yes, double checking. For Aichi, we had 29 total. 1958 yung pinakamarami by far. That was in Tokyo, 47. Yung nag-host tayo, 45. Correct sa 1966, sa Bangkok, 42. Jakarta is 37. Total mga kaibigan, total medals yung pinag-usapan natin. At ito siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Fifth all time, kung total ang pag-uusapan, itong performance natin sa Aichi, Nagoya, 29.
6: Yeah. Fifth all time, but the highest since 1966, ano?
11: Correct.
6: Not 1962, definitely.
11: Yes.
6: So, sakto pala na 60 years, di ba? 66 and 26. Tama ba?
11: Correct, okay, correct, 7,
6: 8, 9, 10. Okay, oh, tama. So, kanina kasi, nagulo na ako dun sinabi ng officials natin na 1962, di ba, we had a press conference with Chairman Pato and sinabi niya na 1962. So, para sa ating nakita na mga total numbers, it was 1966 naman pala. But still, nevertheless, yan yung maganda sa pagtatapos. And of course, happy naman, lalo na ang Philippine Sports Commission sa naging performance. Kung titingnan nga ay yung mga silver medals natin, either way na yan, talaga, pwede na talaga yan maging gold medals. So yung sinasabi na 8 gold medal output, unang projection, talaga namang naging posible, di ba, para sa ating Team Philippines. Yung nga lang, may mga hindi inaasahan na pangyayari, marami ding nabawas talaga dun sa mga paborito, di ba, ng mga campaigners natin. But at the end ay hanga at saludo ang ating mga officials, ating mga Pilipinong atleta. Naging sample pa ni Chairman Pato yung inilaban ni Tatiana Manging sa minus 49 kilograms, yung kanyang panalo doon sa taga Japan noong semifinals, which is a second leg. Lamang pa yung Japan by 2 points, isang roundhouse kick ang nagbigay sa kanya ng panalo, di ba? Para makapasok doon sa finals, okay? At eventually, natalo naman siya doon. Okay, so 4-9-16-29. Okay, syempre, nasa unahan talaga ay ang China. Halos ikalawang araw, ikatlong araw pa lang naman itong competition dito sa Nagoya, Japan, ay talagang China lording it over. And until the end, hindi na sila nahabol pa. 167 gold medals as of this time, 87 silver and 80 bronze medals, total of 334. Japan, very much behind at 79, but in second place yung 79 gold medals, 89 silver and 88 bronze medals. Korea number 3, 37, 43, 67. Uzbek, 21, number 4. India, in number 20, in fifth with 20 gold medals. Thailand, very consistent, doon sa fifth, doon sa sixth. Ngayon, sixth with 18 gold medals. Ang Iran, 16 gold medals at number 7, 8. Ang Kazakhstan with 12 gold medals. 9, Bahrain with 11 gold medals. Hong Kong in number 10 at 10 gold medals. Ang number 11 na Malaysia, just outside the top 10 with 9, okay, gold medals. Okay, so yan. Yung Indonesia nasa number 15, naka 5 gold medals, 11 silver and 23 bronze medals. Philippines, closely followed at number 16, pero syempre, yung 1 gold medal difference, di ba? Ang naghiwalay talaga sa kanila. Vietnam in number 19 at 3 gold medals, 3 silver and 19 bronze medals. Singapore nasa 21st at 297.

0: China. Ganun ang nagiging ano yan, ang ranking, world or Asia. So another heartbreaking fourth place finish para sa Blue Girls, 2-12 ang nalasap na pagkatalo kanina sa kanilang bronze medal match laban sa Taipei. Okay, hindi na tinapos pa the whole match or the whole game, 4 innings lang via the run rule, napakalaki ng lamang, kaya naman bronze medal para sa Taipei. Fourth consecutive fourth place finish para sa Blue Girls, simula pa, ibig sabihin simula pa ito noong 2014, Incheon, di ba, na halos ando na. Diba, ando na, pero 2013, 2018, and 2023, plus this one. Ganyan. So, sabi naman ni Coach Ana, alam niya, binigay naman ng Blue Girls ang kanilang best, pero talagang talo sila. And Taipei is a better team against the Philippines. So, moving forward, they will find a way to become better daw the next time around. Pinasalamatan ng PSC, ang POC, pati na si John Henry Louvillier, ha, na nandito talaga sa...
1: Alam, may pa dyan!
0: Aaron. Yes. Talagang nanood siya ng mga matches, naglalagari din softball to tennis. Kasi alam mo naman, si Sir John Henry talaga namang into tennis din yan. So, but still, alam mo yung performance na pinakita nila after back-to-back losses to China and Chinese Taipei nung unang mga araw. Eh, parang, I mean, good para sa ating girls. Ano? They bounce back with that... 7 runs, 6 inning to stun South Korea, 7-3. Tapos na-dominate nila ang Thailand, 7-0. Singapore, 10-0. And then natalo sa China, tapos bumawi ulit. Nanalo sa Hong Kong para nga makapasok dun sa fourth, third place match or bronze medal match. So, salamat Philippine Blue Girls. Okay, so sino pa? Yung ating paddle, ang sport na nag- debut dito sa competition. Sa center court sila nakapaglaro dun sa paddle venue dyan sa Nagoya City Higashi Sports Center. Sina Dana Abad and Josea Malazarte. Pero talo po sila dito kina Novella Potria and Beatriz Gumulya. At wala silang naging score, no, dun sa 2 sets na yan. So, fourth place para sa ating mga paddle, ano. So, siguro with this fourth place ay in a way, justified yung pagpunta nila dito sa Asian Games. Okay, so tingnan natin, dun pa sa ibang mga larangan, we go to the golf. Naku, alam natin, ito talagang...
1: Yan ang ano, sayang din, no?
0: Yes, kasi nga, natambakan ka agad sila eh. Hindi ko alam kung bakit the past 4 days, di ba, hindi gumanda yung pulso nitong mga veteran and mga professional golfers natin. Still at the end, it was Rian Maliksi, former world number 5 amateur natin, and talaga namang US NCAA Division 1 na sabihin natin stand out. Siya yung best Filipino finisher in golf competition dahil siya po ay nakatabla sa pang-5 ha with 275 total. Yes, oh, 275 total after today's 67. Okay, pero siya po ay 8 strokes behind yung sa naging champion dito sa competition na taga India at 15 under 265, tayo minus 6274 lang. And Bianca Pagdanganan finished only 15th at plus 3 ha, 3 over 283. Yung isa si Pauline Del Rosario, hindi na siya nakalaro dun sa huling rounds, 2 rounds kasi na-cut off na siya, masyadong mababa yung kanyang performance. And then in team competition, number 8 lang tayo at 556. Ang China ang champion dito, 538. So, 38. Grabe yung inilamang sa atin, ano? Kung 56, 16 plus 2, 17 strokes, diba? O, 18 strokes. Okay, doon naman sa men, tingnan natin naman yung sa men natin, men's competition dito nga sa golf. Sina Miguel Tabuena ito eh, pero... maalat din ang kampanya. In fact, ang naging top finisher sa men ay si Justin De Los Santos, katabla sa 15th place with 3 under 285 total. Okay, tapos ang winner naman dyan ay 18 under 262 taga Korea, si Ju Young Kim. Miguel Tabuena was in a share of 27th at 2 over 282. Carl Corpus nasa tabla sa 31st at 4 over 284. Ang lalayo. The Philippine men's team finished 9th at 7 under. Okay, 21 strokes behind champion China. Diyan yan sa Kasugay Country Club. So, malungkot na resulta para sa ating Philippine Philippine golf. Okay.

0: Samantala, dito naman sa kinukonfirm ko kasi Aaron itong sa ating ano sa ating equestrian kasi katext natin si Michelle Barrera. Michelle Barrera was part of the team which won silver in 2002 Busan Asian Games the same year na nag-gold si Mikey Kowanko-Jaworski. Okay, so we have Colin Sipia in the final. He is currently ranked 8 going into the final. So, ang tanong ko kasi dito, individual A, yung heights kasi ng tatalunin nila ay 1.4 to 1.50. Tapos individual B, yung height nila ay up to 1.55. So, sabi ko, dalawang events man show jumping A and show jumping B, di ba? Kasi ang tataas doon sa individual B. But, anyway, walang confirmation as regards to that, but as far as individual A is concerned, running 8 itong si Colin Sikia, yung kanyang effort today, meron siyang 2 penalties and that's in time. Sumobra sila sa oras, Aaron. Kaya meron siyang penalty for today's competition. Wala siyang walang nahulog na whatsoever hurdle sa kanyang pag-jump pero mabagal yung kanyang oras. Kaya binigyan siya ng 2 penalties para dito sa kanyang event for today. So siya ay may 82.68 points. Colin Sikia aboard Hocus Pocus. Yun ang pangalan ng kanyang horse. Okay. Taga Kingdom of Saudi Arabia si Al-Mubti ang nag-top dyan sa elimination 74.38. No penalty yan. Anyway, so tomorrow, abangan natin.
1: Ma'am Judith, Miss Judith, may idea ka ba kung bakit Hocus Pocus yung pangalan ng kabayo? Interesting eh.
0: Oo nga eh. Wala ko idea kung bakit.
1: Sige, alamin natin pagka after ng competition. Natin.
0: Pero yung Hocus niya, Hocus Pocus, P, diba? Hocus, okay. Alamin natin kay Colin Sikia. Sana naman makamedal ito. Who knows, diba? Anyway, wrestling muna tayo. Edmund Gasso sa men's freestyle, 57 kilograms na agrang natalo. Unang laban pala niya kay Zhu ng China. Okay, via technical superiority. Okay, without any points scored. So, ayan. In that match, kaya tinigil na rin kaagad yung laban. Superiority ang panalo nitong Chinese. Si Rhea Grace Cervantes naman natalo din. Via fall doon sa kanyang nakalaban dito sa unang araw ng unang round pa lang ng wrestling competition. Okay. Hindi tayo pinalo talaga dito sa wrestling competition para sa ating Team Philippines at talaga namang hindi natin naramdaman yung pag-usap nila kasi yung ibang sport at least nakakapunta sa quarterfinals. O kaya sa semis, diba? Pero tayo bigo talaga para sa ating wrestling. Anyway, dun pa sa iba, ito, yung pinakamagandang resulta natin for today, syempre, ay dun talaga sa jiu-jitsu. Akala ko, mababawi na ni Alex Enriquez. Akala ko kung natalo yung isang Alex Iala dun sa tennis, another Alex will deliver.
1: Okay, nakaready na rin kami.
0: Another Alex pala, no? Ang magbibigay ng gold. Pero hindi rin eh. Kapos pa rin si Alex Enriquez. Siya isang Asian Beach gold medalist, Alexandria yan, Luz Alex Enriquez ang pangalan, nakabase ito sa Georgia, USA. She settled for the silver in the women's 63 kilograms, minus 63 kilograms, dyan sa Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Mat 2. So, siya po ay natalo doon sa kanyang kalaban, okay, taga-Thailand, parating taga-Thailand. Kay Annie Ramirez, Thailand din ang tumalo, ha. Thailand's Orapa Senatang, doon sa kalang 6 minutes and 56 seconds na laban na parang nagpakiramdaman muna dyan sa women's minus 63 kilograms. Walang naka-point doon sa regulation na yon at by advantage lang nanalo itong Senatam. So, ang sabi nga nitong ating okay, tingnan natin kung ano yung sinabi mismo ni Alex Enriquez, yung pinaka-short niyang quote. Basta sa interview na POC Media, sabi niya, sayang, sobrang close. Okay, I had a pretty dominant run. No points scored on me. 3 submissions pa naman siya leading to the finals. Yung lahat ng tinalo niya via submission, ha? Pero dito sa finals, yun, tinalo lang siya via advantage, diba? So, galing din, ha? A performance yun. And then sabi niya, and then I face a really tough opponent in the final who I face already. Nagharap na pala sila sa Beach Games. Eh, siya yung winner ng Beach Games eh. Pero nag-training din daw sa Amerika itong Thai opponent na ito. So, she came back with a vengeance. Binawian pala siya. Ano, mula dun sa pagkatalo sa Beach Games, dito binawian si Alex. Talaga namang humanga si Alex doon sa kanyang kalaban. Hats off daw for getting the win this time around. Si Alex ay pinanood ng kanyang parents at syempre ng kanyang fiancé na mula sa Amerika ay nagpunta pa dito. So she's still proud and happy sa kanyang performance dahil ibinigay daw naman niya ang lahat-lahat. So that's according to dito nga kay Alex Enriquez in that particular finals, okay, final match. Okay, so yun yung pinaka magandang performance natin for today in that finale, okay, kasi yung iba natin mga pambato hindi naman na nakalusot. Okay, so tingnan lang natin yung iba pa na mga performance. Mayroon pang isa kanina, di ba, na halos nakarating doon sa bronze medal match. Pero kapos din, si Lau, okay. Filipina bet Andrea Lois Lau.
1: Andrea Lois Lau, okay. Yeah.
0: Oo, sa minus 63 women's. Pero meron siyang dating advantage dito. Pero yun na, eventually talo pa rin siya sa taga-Mongolia. Yun na nakalaban niya. At kapos siya para sa bronze medal. So walang sumunod doon sa bronze medal finish ni hindi siya nakasunod sa bronze medal finish ni Jenna Kyla Napolis nung isang gabi, di ba? So ang jiu-jitsu ay nabuwi ng one silver and one bronze medal sa pagtatapos ng competition. Siyempre gusto natin sana kalimutan yung kay Annie Ramirez, women's 52 kilograms, ang kanyang pagkatalo doon sa taga Thailand, di ba? And then yung din pagkatalo ni Kim Custodio, okay, nung isang araw sa 48 kilograms naman laban sa taga UAE na eventual gold medalist. So yun yung masasaklap na mga natamo natin lusuta sa larangan ng jiu-jitsu. Okay, may na-miss pa ba tayo? Well, sa volleyball, syempre sa volleyball.
1: Yung volleyball di pa nagsisimula, panalo tayo. Nag-withdraw yung Kyrgyzstan, nagulat kami. Nasa ano, pa-commit kami pa, na ako pa uwi, nagulat ako. Oh, nanalo tayo. Akala ko bukas, oh, yung pala yung Kyrgyzstan nag-pull out na. So, yan.
0: Kaya, we'll get that. Nag-register pa rin sa atin, di ba, na ano yon na pangalawang panalo, di ba? So, kahit na yung isa lang talaga ang score na panalo natin, yung Uzbek, di ba, 25-19, 25-15. Hindi, tama, yun yung unang panalo natin.
1: Yes,
0: yung,
1: Uzbekistan.
0: Uzbek, 25-19, 25-15, 23-25, 25-17. Eh, ang sabi, eh, syempre, hindi naman nakakahiyang resulta for this team. Pero aminado ang kanilang koponan, lalo na yung team manager na si Ronwald Di Bakulangan na plenty of hard work or work to do and then, of course, moving forward. So, yun daw alas, kahit papano, may brilliance na pinakita dito, kahit limited time, yung kanilang training together, ay, kumbaga, hindi naman ganun kahiyahiya ang naging performance nila. So, preparation lang daw talaga, like training camps, ang kailangan nila para mas maging maganda naman ang performance nila sa ganitong klaseng level of competition. Alam naman natin, Aaron, ang dami nagiging problema itong ating Philippine volleyball.
1: Naku, Ma'am Judith, itself, feeling ko may isa pa silang aabangan na kailangan din nilang paghandaan. Eh. Most likely, they're gonna have some tours, literal tours sa ating mga legislators.
0: Yun nga eh, mukha nga daw may investigation, tama ka dyan, Aaron. So,
1: mag-observe lang tayo na, alamin natin kung ano mangyayari dun.
0: Yes, okay. So, hihintayin natin. Yan ngang usapin na yan ang pansamantalang parang in a way din, parang advice by the officials na let's finish muna this games, the games, bago pumunta dyan sa mga usapin na yan. At tingnan natin kung saan yan hahantong ang usapin patungkol sa ating Philippine volleyball. Okay, so may na-miss pa ba tayo for today? Ay, si Labadan. Okay, yung sa ating gymnastics. na inabagan din natin, di ba, nung isang araw, ang rhythmic gymnastics. Okay, so just checking tayo.
1: Yeah, unfortunately, Ma'am Judith,
0: hindi siya nakapasok sa finals, no?
1: Mababa yung score ni Ate Brianna, 95, overall 95.450. From Uzbekistan si Binibining Takima Ikromova, and then two Chinese gymnasts, 2 and 3.
0: Yes, okay. Okay. Kasi nagkaroon sila ng individual, so sa individual nagbigay na sila ng ng medal at doon siya naman umabante. Tama, yung isa kasi ongoing ngayon all around, no? 10th and last si Brianna Labadan, okay? But at least, pumasok siya doon sa top 10 dahil nagkaroon din niya ng eliminations, di ba? Bago pinili talaga yung magpa-finals in that competition. So, ayan, tapos na ang ika-20 edisyon ng Asian Games, okay? Isa na lang. Meron ba tayong huli sa mga surfing natin?
1: So surfing negative natin. Negative na tayo sa surfing. Wala na.
0: Number 4 lang yung si Denver Castillo matapos ang 11th races. Malayo din siya kasi ang nangunguna dyan na Hong Kong ay 13 points. Net points ay tayo 34. So masyadong malayo sa boys windsurfing. And then tingnan pa natin yung isa. Alam mo, hindi natin masyado lagi napapansin yung surfing kasi nga,
1: layo eh.
0: Sila naman yung malayo parate.
1: Parang diba? Nasa harbor sila eh. Ang pangalan ng venue, Cayo Yacht Harbor.
0: Yes, Cayo Yacht Harbor. Mm-hmm. Doon naman sa isa, si Moreno, Lorin Moreno, and that's in girls windsurfing, pang last, number 6 doon sa standings. Taga Hong Kong din, ang nangunguna, net points na 9, Asia 46, diba? Mm-hmm. From race 1 to race 11, ganun yan. At saka oftentimes yung sport na to, yung napopostpone yung nare-reschedule, diba minsan walang hangin, o kaya, yung mga ganun. So, wala din tayo sa sailing. Okay, so yun yung official na pala yan. Official na. Wala nang lalaruin pa dahil natapos na yung kampanya nga natin. After 11 races. Yung iba kasi after 12 races. So may mga na-postpone. Di na siguro tinuloy. Besides, medyo malinaw na kung sino talaga yung nasa top of the standings. Okay? So, that's it. 4, okay? 4, 9, and 16 ang ating medal tally. Bitin nga lang, hindi pa natin masabi talaga. But for the meantime yan, kasi para yung tomorrow, yun na lang talagang idadagdag para mabigay na rin yung total nito. And well, besides, the whole games naman, talagang bukas pa maglalabas ng final standings kasi nga meron pa natitira na competition. So, salamat sa 400 plus athletes who represented the Philippines. Salamat sa mga coaches, salamat sa staff na nangalaga dito sa ating team Philippines. And syempre doon din sa mga iba, hindi man member ng delegation, pero talagang gumasa sila, Aaron, para pumunta dito sa Japan, itaon yung kanilang bakasyon sa Japan. There are LGU officials, there are others na mga kaibigan, diba, nitong mga atleta o ng Team Philippines na itinaon nila ang pagpunta sa Japan na meron sila para makapanood nitong games at magbigay ng suporta sa ating Team Philippines. Masakit yung mga pagkatalo ng mga atleta natin sa maraming larangan na kung saan nga paborito tayo. Pero katulad ng panawagan ni Chairman, sana maintindihan ng ating mga kababayan kung ano din yung hirap na ginawa ng mga atleta. Natural, hindi naman nila gusto din matalo. Diba? Gusto nila manalo, training sila na matagal-tagal din na panahon eh. Parang katulad ba ng panawagan ni Carlo Paalam, kasi isa sa nasubaybayan natin talaga yung mga boxer natin. Kapag sinasabi ni Carlo, in every interview, sana lang po, huwag kayong mang-bash, huwag nyo kaming i-bash, hindi po yan nakakatulong sa amin. Kailangan po namin suportan nyo at yung mga panalangin. And speaking of Carlo Paalam, kanina nasalubong ko siya, naglakad lang tayo from that press con of chairman, daan natin sa may headquarters hotel kung saan nandun ang Philippine Olympic Committee ay mula sa malayong hotel ng boxing kasi ang boxing 1.5 hours from Nagoya City lumipat na dito sa mismong headquarters si Carlo kasi isasama siya sa closing ceremony sa parade bukas na kung saan nga papangunahan ni Yape ang ating gold medalist, Jayus Yape sa Taekwondo. Siya yung mauna para sa parada para sa ating Team Philippines dahil nga sa maganda niyang panalo, diba? Kasama siyempre, pati na yung ating mga medalist in Taekwondo, Mangin, Fort Barbosa, pati yung girl, okay, na nagtala ng silver medal finish, si Juliana J.M. Mikhail Candelaria. No? Sila yung mauna sa parada bukas. Wala kasing confirmation kasi kung nandito si EJ, kung si EJ kasama pa rin sa parada kasi after that awarding for Alex Iyala's bronze medal, doon natin nakita si EJ. Tapos wala na, hindi na natin nakita this morning or the whole day. Wala malinaw kung asan si EJ at kung nandito pa ba siya or at kasama pa rin siya doon sa mismong parade ng ating mga atleta. Dahil alam naman natin, Aaron, na highlight ng participasyon ng Pilipinas, highlight ng panalo ng Pilipinas, yung EJ Obiena's gold medal and of course, that
1: Asian Games record.
0: Yes, Asian Games record. Ano, talaga naman, balik nga, sabi ko, definitely he's back. Sabi niya, no, I'm better. It's better than the previous EJ, yun ang sabi ni Obiena. So, let's see kung ano ang susunod para kay EJ. Kung sabi niya, he's better. Okay, so we do expect Olympics ulit. Tapos, syempre, more medals in coming tournaments. But kailangan niya magbakasyon. Syempre, Carlos Yulo and Eldrew, yan ang mga pagsaludo natin. And sa lahat po ng mga nag-silver at nag-bronze. And sa lahat ng mga Pilipinong atleta. Aaron. Alam natin na iwinigay-iway nila ang bandila ng Pilipinas. Talagang yung pride ng Pilipino ang kanilang dinala sa laban dito. Nga lang, may mga nanalo at syempre, may mga natalo. Okay, so Aaron, yan na lang ang ating may ibabahagi. Ang iba pa natin recap by tomorrow and in the coming days, mga interviews, replay interviews ay muli po natin ibabahagi dito sa Sports Radio. Mabuhay kayo dyan sa base, sa kumpletong mga resulta na ating ibabahagi sa ating mga taga-subaybay dito sa Sports Radio. Kami naman dito, ang Philippine Olympic Committee Media ay tulong-tulong na nabigay din ng mga kaganapan, lalo na po yung mga statements, mga panayam, mga mismong mga reaksyon ng mga atleta matapos ang kanilang kadalaban dito nga sa Asian Games. So maraming salamat sa tulong ng Philippine Sports Commission at syempre ng Philippine Olympic Committee. Ako po si Judy Caringal. Maraming salamat. God bless everyone at hanggang sa muli. Back to you, Aaron. Magandang araw. Magandang gabi.
1: Yes, Ma'am Judith. Domo arigato gozaimasu, Ma'am Judith Senpai and the tremendous work sa inyo pong naging pagtutok sa ating mga bayaning atleta dyan po sa 2026 Asian Games. Thank you very much, Ma'am Judith. Nakalimutan ko yung Japanese word, Ma'am, sa pag-goodbye. Anyway, thank you, Ma'am. God bless salamat. At maraming salamat. Alright, Ma'am. Okay, domo arigato gozaimasu. Judith Caringal po mula po sa Aichi Nagoya sa kanyang wrap-up report. Although we still have one more match tomorrow sa Equestrian. Judith Caringal po from Aichi Nagoya, Japan Media Center ng 2026 Asian Games.
2: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Iyala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
3: The 20th Asian Games.
2: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
1: Again, thank you very much, Judith Caringal. We'll take our halftime break, mga kaibigan, and when we continue, let's have a recap of yung mga days na nangyari, yung mga events that nangyari kanina. And of course, syempre, congratulations sa ating magiging flag bearer for tomorrow's closing ceremony ng Asian Games 2026, si Jayus Yape, o Jayus Yape, Jayus Yape ng virtual Taekwondo. Let's have more of that more insightful interview from Arian Malyari when we continue po dito sa ating Sports 918 Asian Games Edition dito po sa inyong Sports Radio 918 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang mga o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Team up. Sports discussions na ayos na ayos. Sports 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
3: Alright, Philippine Standard Time, 40 minutes after 6 PM, Sports 918 po. So Sports Radio 918 AM. Kanina po, Arya Malyari was able to speak to our upcoming closing ceremony flag bearer na si Gio Siape. Gio Siape getting the stunning gold, mga kaibigan, sa virtual taekwondo sa kanya pong event kahapon. Let's have more of him. And of course, yung kanyang reaction of leading the Philippine delegation sa closing ceremony ng Aichi Nagoya Asian Games. Let's hear it from the Gio Siape.
4: Ang ating flag bearer na si Gio Siape. After nung naging gold medal mo this time, ikaw naman ang napili ng Philippine Olympic Committee. Buong Pilipinas na ang dadalin mo. And with that flag bearer natin, closing ceremony na ng 20th Asian Games, gaano kalaking bagay at gaano ka-special ito para sa'yo?
5: Siyempre po, I feel very honored po. Thank you so much po for ano po for you know sa pag pili sa akin po kasi isang malaking karangalan po para sa akin na dalhin yung matawat ng Pilipinas po para sa closing ceremony.
4: Ito bang flag bearer duty? Ano to? Is it something na parang pinangarap mo din before? May ganun ba sa'yo?
5: Hindi naman po, ma'am. Like, hindi ko rin unexpected.
4: Yes, unexpected, no, for you. Pero syempre, ngayon, paano mong bibit-bitin, no, yung flag ng Philippines? Paano mong pamumunuan ang the rest of the Filipino athletes sa pagsasara na itong 20th Asian Games?
5: Siguro, as a normal person lang po, and as a true Filipino lang po, bring it with pride lang po.
4: Yes, and syempre kapag kapag din ano no, binabalikan mo yung moment no dito sa 20th Asian Games, first Asian Games for you, hindi biro yung mga pinagdaanan mo, one gold mula sa ating mixed individual virtual taekwondo and one bronze mula sa men's pumse competition. Ano yung tingin mo naging susi dito sa dalawang medalya na to? Ano yung reflection na tong dalawang award na to para sa'yo?
5: Talagang naging susi po talaga, ma'am. Super sobra yung kaya nga ng sabi nila, Coach Jordan. Yung teamwork po talaga. Kasi yun nga po, sa when it comes sa PUMSE po, tinulungan po talaga ako ng mga teammates ko po, ng mga coaches ko po na ayusin yung form ko po. Kasi hindi naman po talaga ako... kasi freestyle po talaga ako, hindi po ako sa PUMSE. And yun nga, inayos po talaga nila ako. Kumbaga parang group project po ako nila. So kaya nga sabi nga po namin, ito ay hindi lang po panalo, hindi lang isang panalo, kundi panalo po ng buong PTA, ng buong Pilipinas po.
4: Yes, panalo ng lahat to, no? And salamat, no? Malaking salamat para kay Jeyus Yape mula dun sa panalo na yun. May nakita akong picture mo, no? Nung nanalo ka nung gold medal, talagang itinakbo mo yung Philippine flag natin. Ano tumatakbo sa isip mo nung moment na yun? May nakikita ko, nakita mo ba kung sino yung mga nakapaligid sa'yo? Well, tumatakbo ka habang hawak-hawak mo yung Philippine flag?
5: Hindi ko po nakita na po. Kasi yung naalala ko lang po, inabot na po ni Coach Jordan yung flag po. Tapos sabi ko, oh, tumakbo ka. Tapos sabi ko, Coach, sama kayo, Coach. Tapos yun na lang po.
4: Talagang parang hindi agad siya nag-sink in eh, 'di ba? Gaya ng anong kwento mo. Pero yung family mo, tinawagan mo na ba? Anong sinabi nung family mo from Kainanga, Leyte?
5: Sa Kananga po.
4: Kananga, yes.
5: Yes po. Natawagan ko na po, pero tawagan ko pa po ulit. Siyempre po, unang bati agad ni Papa. Congrats na. Yung po agad. And super happy rin po sila mama, sila ate, and si yung bunso po namin.
4: Yes, talagang happy yung family mo, no? Pero si Jayus, pang ilan ka ba sa family? And bakit bala taekwondo, no? Kailan ka pumasok sa pagta-taekwondo?
5: Pangalawa po ako sa magkakapatid po, middle child po ako. And pumasok po ako sa taekwondo, batang-bata pa po ako na mga 4 years old po. Sabay po kami ni ate kasi si mama at papa taekwondo rin po kasi. So, at nagtuturo po sila ng mga ibang players po. So, pag nagtuturo sila, syempre bit po kami. Syempre napapasama na rin po kami, ma'am. And yun po. Hanggang sa na-enjoy na rin po namin, hanggang sa tinuloy-tuloy na rin po namin ni ate po.
4: Wow, so talagang parang it runs with the family, no? Itong pagta-taekwondo. So, 4 years ka, nagsimula ka sa pagta-taekwondo. Pero kung babalikan natin, 3 taon ka pa lamang na nasa national team.
5: Apo, na mag-4 years na rin po.
4: Yes, mag-4 years, no? And how about school? Napagsasabay mo ba ang pagiging athlete and pagiging student? Nag-aaral pa ba si Jayus?
5: Yes po, nasa UST province. And so far po, nakakaya naman po.
4: Anong course na pinupursue mo?
5: Nasa po ako, IPEA po, Fitness and Sports Management Group.
4: So talagang talagang kayang pagsabayin, no? But of course, itong Asian Games medal na to, again, merong cash incentive na nakaabang dito. And kahapon, nasabi mo, di mo pa alam kung saan mo planong gamitin. Pero ngayon ba, meron ka bang parang yun yung nakikita mo na parang kailangan dun mo siya gamitin? May ganun ba, Jayus?
5: So far po, wala pa naman po talaga. Siguro kailangan ko pa po talagang pag-isipan.
4: Yes, talagang kailangan, no? Kasi syempre, malaki-laki din yung makukuha mo. 2.4 million pesos para dito sa naging panalo ni Jayus Gabriel Yape. But of course, sino ang talagang masasabi mong biggest inspiration mo sa pagpasok mo sa pagta-taekwondo?
5: Syempre po, yung mama at papa ko po. Kasi sila nga po yung una ko pong nakikita na sila po yung dahil nung pat nag-start po ang mag-taekwondo. And syempre yung ate ko po. Kasi yun nga po, simula nung bata po kami, kasi unang-una po, sparring po talaga kami. So si ate lang po, nakaka-partner ko po sa sparring, ganun-ganun. And syempre, yun na rin po yung naging inspiration ko na maging mas pagbutihin po yung pagta-taekwondo ko nung bata po.
4: Ano yung pangalan ng ate mo?
5: Stella Nicole Yate po.
4: Okay, si Ate Stella, for sure proud na proud sa'yo yung ate mo. Pero ito bang pagiging national team, pagdala ng Philippine flag, no, internationally, pangarap lang to sa'yo before? Ito talaga, bata ka pa, kailan mo naisip na parang, gusto ko, ito yung parang serious, no, siseryosohin kong karera para sa'yo?
5: Iko na rin po, alam kung kailan ko po na-start na isipin yun po. Biglang siguro through many ups and downs po. Parang yun din po yung mga nag-push po sa akin na magpursige. Yung mga panalo, yung mga talo, kahit lang yun po yung mga nag-push po sa akin para mas pagbutihin pa po yung sa sports ko po.
4: Yes. Saan mo maihahambing itong gold medal na to mula sa Asian Games? Kasi as I see it, parang ito yung kauna-unahang gold medal mo nang pumasok ka sa ating national team nang maging national taekwondo athlete ka ng Pilipinas? San mo siya maikukumpara? San mo siya... Deus.
5: Di ko rin po alam po, ma'am. Iba-iba po kasi feeling para sa akin po ng lahat ng mga competition. Iba, siguro lahat ng competition, it feels like a first time po for me. So, di ko rin po sure kung saan ko siya ibayaan. Yung masasabi ko lang po is, na kakaiba po siya na feeling.
4: Yes, kakaibang feeling, no? After Asian Games, ano yung next na hahangarin nitong si Jeyus?
5: Siyempre po, next ko pong hahangarin. Di ko pa po alam kasi yung mga upcoming games po, and di ko rin po alam if magiging part po ng lineup. So, siyempre, hahangarin ko po is mapanatili ko po yung condition ko po. And mag-keep up po sa mga sa trainings po and mga competitions.
4: Yes. Na-mention mo kahapon, no? Gusto mong maging world champion din. Nasa pangarap yun, no? And tingin mo, of course, ano ang pinakamagandang lesson din na bibitbitin mo from this Asian Games?
5: Siguro ano po, pinakamagandang lesson is yung training po ay hindi po talaga magiging enough yung kung ano man yung sa tingin mo ay enough. Kailangan mo talaga pasobrahan pa talaga. Training ka ng ano, pasobrahan pa para kasi kasi kailangan po talaga if gusto nyo mag-champion, kailangan pa talaga pasobrahan yung mga effort lahat po.
4: Yes, talagang ano, no, walang enough talaga, no? Kailangan patuloy yung maging training mo. But of course, more than anyone, no, itong panalo mo na to, utang mo din syempre sa sarili mo. Kasi ikaw yun eh, ikaw yung nag-hard work, ikaw yung nag-perform. Paano mo naiisip na i-treat yung sarili mo after nitong Asian Games? May ganun ba, Jeyus?
5: Paano mo ba? Pag-iisipan ko.
4: Yes, talagang ano, talagang hindi pa fully na nagsisink in kay Jeyus eh.
5: Siguro ano po, try ko po mag-akyat ng bukid, parang maganda ko yung
4: place. Yes, uwi ka ba sa Kananga, Leyte? Uwi ka, Jeyus?
5: Depende pa po, ma'am, kasi may pasok pa po kasi ako po pag-work po.
4: Yes, again...
5: Siguro mga December po.
4: Yes, for Christmas na, doon ka na lang magki-Christmas, no. What will be next for you? Of course, Asian Games, hindi pa sure kung ano yung next move, no. But of course, sabi mo mga World Championships, yung Olympics ba? Kung sakali itong virtual taekwondo ay talaga mapabilang doon sa Olympics, tingin mo malaki yung chance natin? Malaki yung chance mo to qualify? Jeyus.
5: I think malaki yung chance ng Philippines na mag-qualify po. Hindi ko lang po sure sa akin. Pero siyempre po, sisikapin ko rin po. Kasi kaya nga po nang sabi ko po, hindi nga po ako yung pinakamagaling sa virtual sa Pinas po. May mga mas magaling po talaga. At sila po yung mga tumulong po sa akin dun sa pag-training po sa Pinas po. So, super thankful po talaga ako sa kanila po.
4: Sobrang humble naman itong si Jeyus, no? Pero siyempre, bakit sa tingin mo, nakuha mo itong panalo na to, kahit na sabi mo hindi ikaw yung pinakamagaling, bakit sa tingin mo ibinigay sa'yo?
5: Siguro po, God's timing lang po and God's will. Kaya sinasabi lagi ni Coach Sheridan sa akin, magtiwala ka, alam mo, iba kong gumalaw si God. God's will, magtiwala ka. And gaya nga po ng sinasabi rin nila mama at papa, trust in the Lord and ask for it and the Lord will make it happen po. Yun po yung sabi na kinina po.
4: At talagang nangyari nga. Again, Jeyus, for sure marami kang mga gustong pasalamatan dito sa naging panalo mo. The floor is yours.
5: Siyempre po, nauna sa lahat, Thank you po sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, PTA, Philippine Taekwondo Association, MVPSF, Milo Sports Foundation. And siyempre po sa mga coaches ko po, Coach Rani, Coach Jordan, kay Coach Dane, and kay Coach Nick. And kay ano rin po, siyempre po kay Coach Dominic po sa nag-alaga po sa akin during the competition sa PUMSE and sa virtual ko po para sa yun, sa problem ko po dito sa nito po. And then thank you din po sa lahat ng mga teammates ko sa nag-correct sa mga ano po kila Kuya Pat, kila Tiki, kila Kuya Kobe, Kuya Da, kila Nicole, kila Paul. And thank you so much po sa mga seniors na tumulong kila Tisaika. And thank you din po sa buong Taekwondo family na nag-pray. And sa pamilya ko po, sa buong family ko po, and kila mama at papa, kay ate, and sa bunso namin, si Baby Rowan. And then, thank you so much po sa lahat ng prayers sa ng taong bayan po. Thank you po, Philippines. Thank you, Pinas.
4: Yes, maraming salamat din, Jayus Gabriel Derrick Yape. Talagang saludo kami sa naging performance mo dito. At syempre, hangad namin ang mas malaking stage pa para sa'yo. Congratulations at mabuhay ka.
5: Thank you po,
3: mabuhay po. That was Jayus Gabriel Derrick Yape or Derrick ano, Jayus Yape. Ang ating flag bearer tomorrow, mga kaibigan, that's around I think we'll get into the closing ceremony tomorrow. Anyway, thank you very much kay Ayong Malyare, and I will take a very quick timeout, mga kaibigan. Let's hear it from yung kanina po, si The Other Alexandria, na muntik ng mga gold medal, si Alexandria Luisa Enriquez. Sa pagpapatuloy po ng Sports 918, just some quick reminders po coming your way.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
3: Alright, Philippine Standard Time. Final 3 minutes, mga kaibigan. Ito, sakto. Alexandria Luis Enriquez, the silver medalist natin sa Jiu-Jitsu Women 63 kilograms. Let's hear what she has to say.
6: Sayang, sobrang close, right? Like, I had a very dominant run, I'd say. No points scored on me. 3 submissions leading up to the finals. And then I faced a really tough opponent who I faced at Beach Games, actually, and was able to get the submission on her. But she came back with a vengeance. She was very strong, and she played a good game. So hats off to her for, getting the win this time around. Pasensya na po for, so close, sobrang lapit, but, just came up so short, like lost by an advantage, and I feel like I was really trying my best to push the action, hoping maybe she would have got called for a stalling or a negative for constantly backing up, but, it's the name of the game. When you're ahead of the points already like that, I mean, I don't blame her, it's like whatever you can do to win. And there's always more that I could have done better. Maybe I could have transitioned a little bit faster to something. But, I'm still proud and happy of my performance. I gave it my all, so there's no regrets. I gave it my all, and I hope that, the nation still supports me. This is not going to be my last Asian Games. I absolutely have loved, and it's a big privilege and honor to be able to represent the Philippines and all the support I've been receiving from the country. So I'd love to be able to continue being a part of the national team for future events to come. Oh, amazing. I'm the Philippine national team for Jiu-Jitsu is such a special group of people. I was able to develop a relationship together through even years past. So I actually got a few of them to come to the States with me to do our training camp for the Asian Games. And I feel like all those competitors, Andy Ramirez, Jolly Cole, and Mark Lim, they had great performances this past week. And, you know, unfortunately, we didn't get all the medals to show off all the hard work and effort they put in, but our team is very strong. So, and other countries can see that. So it's just a matter of time before you see more Filipinos on the medal podium for jiu-jitsu. Oh, amazing. It puts me at ease when they were able to finally come here. You know, traveling by myself, it's not necessarily easy. So as soon as I got here, I just felt right at home and I felt ready to give it my all. And it was so nice. I had my mom, my fiance, my Tita Bella, Tita Eski, who's actually part of a delegate on the boxing committee. So it was amazing. And all my teammates, I could hear each and every one of them through every fight cheering me on. So it gave me a lot of, you know, power to, you know, push through and like sub. So hopefully, you know, that is my goal whenever I compete, is not only to win by just, you know, the hair on the back of my neck. It's just like I want to give a performance that people will always remember. It's something that by competing like that, I feel it gets you invited and to other big opportunities. It gets more spectators, people who have never seen jiu-jitsu, to be more involved and interested in the sport. So that's my goal too, is it's not just be an athlete, but be an entertainer as well. Yeah, soon. Yeah, IMAG in December. That's the goal. As long as I stay healthy, hopefully we'll see you all in Riyadh.
3: Thank you very much, Alexandria, Luz Enriquez, and kahit na it was so close, still a silver medal victory. And with that, we conclude our Sports 918 Asian Games Edition for this Saturday, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Domo arigato gozaimasu kay Judith Caringal. At sa inyo po lahat, at syempre sa ating mga atletang Pilipino, and on behalf of the men and women of your institution in Philippine Sports Broadcast, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, sa panel po natin this evening sa Master Controls ng Engineers Gemma Trajomora and Winston of Winston Racing, Winston Del Rosario, Executive Producer Timmy Tapales, Aaron Bayato po ang inyong lingkod. Also, shoutout Gab Ferreras and Julian Lapid na nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Mabuhay ang atletang Pilipino, at maraming salamat sa naging kanilang pag-represent sa ating bandila sa 2026 Asian Games. Colin Sikia still competing tomorrow, mga kaibigan. Go, Colin! Let's give Hocus Pocus a great run dito sa 2026 Asian Games.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
7: Kabilang sa mga hamon sa Sports Radio. Please na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Music and memories. Music and memories.
8: Light the corners of my...
7: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

mama, she got it sticking in the cameraman.

Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
7: Good

0: Hoy! Kamusta? Kamusta? Kamusta? Pasensya na ako kayo. Medyo na-delay lang tayo ng konti, ha? Medyo marami tayong mga aktibidades nitong Sabado. Kamusta ko kayo? Ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Wala pong iba kundi ang Mabuhay Pilipinas! Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. At syempre tayo po ay naka-livestream sa mga Facebook at YouTube page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre sa Sports 918 AM, at syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa inyong mga Black Box sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Di lamang po kami basta radyo, ha, kundi radyo pa, o radyo na, TV pa. Ayan, ayan. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ha? Ano po tayo makakapanayam ngayong umagang ito hinggil po sa inaasahang El Nino, no? Tama ba ako, Bel? El Nino phenomenon, tama ba? At meron tayong makakapanayam na ukol dyan. At syempre, alam nyo na yung ating, ating lingguhang
1: Silipin ko lang mamaya yung aking bolang kristal.
0: A 4 na po tayo ng October, ha? October na! Aba!

street. Ay talaga, ilang buwan na lang. O si Isabel, tumitingin na ng kalendaryo. O, tinitingnan niya kung kailan ang bonus. Tama ba, Ma'am Tess, November yun, no? Yung bonus, Ma'am Tess? O, oh, yun, November. O, nakangiti rin si Ma'am Tess. Isang buwan na lang, Ma'am Tess, ha? Ayan, ayan, ayan. Unang bonus daw ni Isabel. Alam mo na, Mark. Magpapakain yan si Isabel. O, unang bonus yan, eh.

0: Ata 13 month pay, syempre. 82 days ang countdown, no? Pasko na. Tama ba, Bel? Yung Pasko, ha? Eh, yung bonus mo, kailan ang countdown? Kaya ba, mga kaibigan, ano? Eh, ako eh, kahapon kasi, medyo sinamahan ko si Commander in Chief, no? Marami na, marami nang nagsisimula na magbili, pamili ng kanilang mga ireregalo sa Pasko. Yung isang pinakamalaking mall nga dito sa Quezon City, alam ni Bel tong tindahan na yung kulay dilaw na may tatlong letra. Oh, alam na, sabi ko na eh. Oo, oh, ang dami nang bumibili kahapon. Oo, oh, kaya naman, naku! Ay, talaga naman. Pila, oo! Oh, oo! Oh. Yan, talaga. Corrected by. Kaya naman ho, no? Eh, tamang pamimili, tamang budgeting lang tayo. Lalo na, no, dun sa mga, may mga malalaking event sa December. Hindi lang Christmas party, maraming mga ano dyan, mga ikakasal dyan. Mga ba ako, Johnny Delgado? Oo, oo. Ikakasal ng December 19, sino ba yun? Oo, oo. Sino man yun, ako, maganda ka na. Pero, tapos na tayo sa Pasko. Back to serious mode na tayo, syempre. Oras natin, 6:26 in punto ng umaga. Pangayon muna natin po ang mga naging aktibidad ng Pangulo. Atid po sa atin yan ng Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito!
1: Araw ng Lunes, ika-28 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang kilalanin ang mga education partners at mga paaralan para sa Program for International Student Assessment of PISA. Dito binigyan pugay ang mga paaralan, mga guro, mga mag-aaral at lahat ng nakibahagi at nagtulungan para sa pagkakaroon ng magandang grado ng mga Pilipinong mag-aaral sa PISA 2025. Araw ng Martes, ika-29 ng Setyembre, nagtungo sa Mandaluyong City ang Pangulo upang makibahagi sa ika-4 na ASEAN Women Leaders Summit. Dito ay sinulong ng Pangulo ang mas malaking papel na dapat ginagampanan ng mga kababaihan sa policy making at pamumuno sa rehiyo. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa 10 awardee ng 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Sinabi ng Pangulo na isa ito sa mga taon-taon niyang inaabangan, lalo't dito nabibigyang pagkilala ang mga natatanging guro, sundalo at pulis na gumampan ng higit pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Araw ng Miyerkules, ika-30 ng Setyembre, nakibahagi si Pangulo Marcos sa selebrasyon ng 2026 National Teachers Month. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga guro sa kanilang mga sakripisyo at dedikasyon. Gayun rin ang panawagan na hubugin ang mga Pilipinong mag-aaral na maging mapanuri at mayroong malasakit sa kapwa at sa bansa. Araw ng Webes, October 1, tinanggap ni Pangulo Marcos ang mga bagong ambahador ng France at Japan na itinalaga sa Pilipinas. Sa katauhan nito ni na Her Excellency Donna Cian Isar at His Excellency Kitagawa Katsuro. Dito nagpaabot ng good luck wish ang Pangulo para sa bagong papel na kanilang gagampanan, partikular para sa pagpapalalim pa ng samahan ng Pilipinas sa France at Japan. Araw ng Biyernes, 2 Oktubre, biyaheng Isabela ang Pangulo upang pangunahan ang mass oath-taking ceremony ng mga bagong promote na guro at principal ng DepEd Region 2. Nasa 4,000 newly hired at newly promoted na guro ang nanumpa sa pwesto sa harap ni Pangulong Marcos. Matapos nito, bumisita ang Pangulo sa Patul Elementary School sa Santiago City. Dito naman binigyan din ni Pangulo Marcos ang pangangailangan ng Whole of Society approach para sa pagsisigurong ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oras po natin sa buong kapuluhan, 29 minutos. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ayan, ayan. Sabi nga kahapon, ano, ay nitong last week, no? Meron tayong, ito ipanawagan lang, ano, sa ating mga kapwa mamamahayag. Ha? Oo, kasi ano eh, ang gusto lang natin ay, meron kasing mga kumalat na news na nagkaroon tayo, na nagkaroon ng isang mass shooting incident dyan sa may ano, sa isang malaking universidad, no? Ayoko nang banggitin yung universidad. Basta sa Dasmariñas, kung ito, itama si Isabel pala, taga ano to eh, taga Tecabits to eh, no? Alam mo na, sa Dasma, di ba? Yung pinakamalaking universidad doon. Etibac pala. Tecabits tuloy. Taga Etibac to eh, no? Alam mo na yung pinakamalaking universidad sa Dasma, di ba? Okay. Alam ni Isabel, nagigets mo ako. Pero kasi kumalat na yun nga, no, na fake news na mass shooting incident. Diyan nga, diyan sa pinakamalaking, ano, pinakamalaking universidad diyan sa Dasmariñas. Na, syempre, may nag-ulat, no, na ating mga kasama, no, sa pamamahayag. Ako'y nananawagan, ha? Nananawagan ho ako sa mga tao na nasa likod niya na iwasan ho nating magbigay ng pangamba at panic sa ating mga kababayan. Eh yung mga nagpapakalat na yan, ano? Mga nagpapakalat to. Sige, sabihin na nating fake news. Kayo ang makaranas niyan. Yung anak mo nag-aaral doon. Bigla mo mababasa online. Bigla mo maririnig sa radyo at sa TV, you know? Well, of course, alam ko naman, mga kapatid natin sa media, we're just doing yung kanilang trabaho. Pero, yung mga nagpapakalat naman ho nito, ay sana po. Kung kayo man ang lumagay sa mga magulang na yan, eh, mangangamba rin ho kayo. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Ang hirap po nung ganyang kalagayan, ha? At doon naman sa mga kapatid natin sa media, no? I-verify din muna ang impormasyon bago tayo magpakalat. O bago tayo mag... hindi naman pakalat sa atin, eh. Kasi tayo po sa broadcast media, syempre the whole media itself, kapag naka-verify, hindi pa nga verify, kapag nakakuha tayo ng ganyang impormasyon, ay dapat ho mag-verify ho tayo sa mga authorities bago natin ibalita, no, yung mga ganitong klase. Napakainit ng ganitong sitwasyon, tama ba, Ben? Yung tipong, halimbawa, ikaw ay isang magulang, nabasa mo yung eskwelahan ng anak mo ay merong ganong insidente. Di ba, Bella? Ano ba mararamdaman mo? Magpapanik ka. Diyos ko, kahit siguro tiyahin ka pa lang eh. Wala ka pang anak. Tita ka pa lang. Tapos yung pamangkin mo nandun, abay talagang sugod, di ba? Sugod ka doon sa eskwelahan na yun. Kaya nga ho, both doon sa mga nagpapakalat at syempre, doon sa ating mga kapatid sa pamamahayag. I'm not single outing any person nor any groups. Maging careful lang po tayo sa mga binibitawan nating impormasyon. Na kung alam man natin magbibigay ng pangamba at panic sa ating mga kababayan, iwasan po natin yan. Okay? Okay ba tayo dyan? Oras natin, 6:33 ng umaga. Dako muna tayo sa report sa ating, sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Trenta y cuatro en punto. Makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ngayon muna natin tong report ni EJ Lazaro. Mababang air quality sa lungsod ng Maynila. Posibleng kaugnay sa nagpapatuloy na wildfire sa Indonesia. Kung bakit, alamin natin kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Patuloy na nakararanas na mababang kalidad ng hangin ang ilang bahagi ng Maynila na posibleng may kaugnayan sa usok at haze mula sa mga nagaganap na wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Ayon sa Department of Environment and Public Services ng Maynila, mula hapon hanggang alas 7 kagabi ng Oktubre 3, dalawang air quality monitoring sensors sa Anda Circle at Raja Sulaiman Park ang nagtala ng FAIR na Air Quality Index o AQI. Samantala, tatlong monitoring station sa Pure Gold Tayuman, San Sebastian Residences at Santa Ana Hospital ang nakapagtala ng antas na unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Posibleng natatangay umano patungo sa Pilipinas ng prevailing winds ang usok at transboundary haze mula sa mga sunog sa Kalimantan. Pinapayuhan naman ang mga kabilang sa sensitive groups, partikular ang may respiratory conditions gaya ng asthma, mga bata, matatanda at buntis, na limitahan po muna ang matagal na pananatili o aktibidad sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito, ayon sa ulat ng Meteorological Agency ng Indonesia na BMKG, pinalalala pa ng Super El Nino ang mga wildfire dahil sa mainit at tuyong kondisyong dala nito na nagpapadali sa pagkalat at pagpapatuloy ng mga sunog. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, DJ Lazaro. Maraming nagulat po dyan sa lungsod ng Maynila. Ito naman po, yan. Actually, Bel, hindi lang ano yan eh. Hindi lang sa lungsod ng Maynila. Kabilang dyan yung mga lungsod sa southern part ng Metro Manila. Kasi medyo facing kasi sa dagat itong mga lungsod na ito. Na isa nga yan, ano, sa nakikitang... Nagbibigay din ng pangambayan. Pero medyo mababa nga rin ang air quality, no? Diyan sa mga nabanggit kong lungsod na yun, sa southern part, no? Kaya naman na abiso, no, sa ating mga kababayan. Ha? Abiso, magsuot muna ho ng face mask pansamantala. Ayan. Kaya naman dapat hindi maingat din tayo kasi respiratory ano yan eh, respiratory system natin 'yan. So dapat medyo meron tayong mga protection kahit papano. Ayan. Ito naman, no, halos nasa ano, ha? Nasa 500 million na shabu. Aba, nasa Batsa na Ia Cargo Facility. Ayon po yan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. May ulat sa atin si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
4: AJ, nangarang ng otoridad ang tinatayang 73 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 476.4 na milyong piso sa Ninoy Aquino International Airport Cargo Facility sa Pasay City. Isinagawa ang operasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group katuwang ang PDEA, Bureau of Customs, PNP at iba pang ahensya. Sa ulat ng PDEA, na-discover ang droga sa isang inbound parcel mula Mexico na idiniklarang pelletizing machine na katago sa loob ng industrial machine ang ilang pakete ng white crystalline substances na hinihinalang shabu. Ayon sa PDEA, may kabuang gross weight na 73,002 gramo ang kontrabando. Nakakonsign ang parcel na ito sa isang individual na taga-Paranaque City. Isasailarin sa forensic examination ng PDEA Laboratory Service ang mga tasapap. Kaugnay ito, inihanda na rin ang kaso paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa consignee. Para sa Super Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. Gulat po yan, permanente mula sa lungsod ng Quezon. O, shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin, ano? Ito si, sa live streaming, walang iba syempre ang aking amahin, si Jess Ignacio. At si Jim Olier, nagpapabate. Good morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma at happy birthday kay happy birthday, no? Mula sa Alcala, Cagayan, si Mayor Cristina Tin Antonio listening from Tamban, Alcala. Ayan. Hey, Mayor Cristina, oh, shoutout sa iyo ha. Happy birthday. Oh. Pinababati ka ni Jim Olier, ayan. Shoutout na rin ano, sa mga nagbe-birthday, no? Noong October, sino ba? Meron bang babatiin kayo dyan sa October? Ayan. Unahin ko na, permanente nag-uulat ako ha, ng happy birthday, no? Sa aking lola. Siyempre si Angelita Nicolas Dizan, happy birthday!
5: Happy birthday!
0: Pasensya na, yung una nga po mo, hindi naka-attend kahapon. Oo, oh, dahil busy sa kasal eh. Oo, guys ng souvenir. Oo. Oh. Ayan, happy birthday Nanay Baby. Oh, Angelita Nicolas Dizan, happy birthday.
5: Happy birthday!
0: At syempre, ito naman si Director, ay, kung nga pala ha. Director Dennis Napuli ng National Press Club, oh, birthday ng October 2, tama ba, Dites? Nung Friday. Ayan. At syempre, sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong October, isayin ko na kayo, ha? Isa-isa na, oh, ayan. Ha? Sino pa ba magbe-birthday sa atin ng October? Basta, ayan na, sa lahat na may birthday ngayong October, oh, isang batian na lang, happy birthday sa inyo. Happy birthday!
5: Happy birthday!
0: Ang oras po natin, 6:41 in punto ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Mabuhay Pilipinas para sa morning good vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publico
14: Radio Pilipinas
15: and Capital 104.3 Collab.
16: Sports Radio Radio Pilipinas
17: World Service.
18: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
23: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko.
26: Radio Pilipinas
27: and Capital 104.3 Collab.
28: Radio Pilipinas
29: News Nationwide.
30: Trending issues
1: news na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
17: sa mahalagang kaganapan.
23: 66 Impormasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
27: Sports Radio. 918.
28: Radyo Magazine. 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
47: Mabuhay! Pilipinas!
48: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
49: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po muli ang Mabuhay Pilipinas ang oras natin sa buong kapuluan. 6:45 na umaga. Ito na. Siyempre, ikaw lang. Natawa ka dun, ha, Mark. Ha? Alam mo ba yun, ha? Alam mo, trending dyan sa boot nyo yung ano, yung kanta na yan. Lagi ko naririnig yan eh. Pinatutugtog lagi daw, ni, request daw lagi ni Isabel. Pagkatapos ng mark in, mark out, no? Siyempre, ikaw lang. Anyway, bago tayo, ano, dumako sa iba pa nating mga usapin. Ikaw lang. Oil price muna tayo, mga kaibigan. Ha? Bibigay ko na ho yung final price estimate po natin para nga sa lingguwang oil price adjustment, ha? Dahil magkakaroon tayo ng up!
50: Wala na. Finish na.
0: Finish na kasi ho, dagdag bawas ho tayo sa presyo ng produktong petrolyo para ho sa susunod na linggo, ha? Ito po yung ia-anunsyo ng Department of Energy bukas, ha? O, shoutout sa mga taga Department of Energy at syempre, no, sa ating kaibigan, walang iba ang director ng Oil Industry Management Bureau, walang iba kundi si Sir Director Rino Abad. Yan. Ha? So ito na. Unahin muna natin ang ano unahin natin? Kerosene. Magkano? Drum roll, please. Kerosene, magkano? Up!
51: Oh, my God!
52: Oh, no!
0: Ayong kerosene, ho, ay posibleng tumaas ng 1 peso and 18 centavos. Yan. 1 peso and 80 centavos. Siyempre, ikaw lang. Yeah. Ikaw lang. Okay. Ito, dito na tayo si gasolina. Magkano naman? Ay, hindi. Wag mo na gasolina, syempre. Eh, surprise na natin. Sa diesel, magkano? Drum roll, please. Syempre, ikaw lang.
52: Oh, no!
51: Yay!
53: Wow!
0: Yay! Joke lang kasi ang diesel ay posible hong bumaba ng 1 peso and 15 centavos.
53: Wow! Yay!
51: Thank you!
0: Siyempre, ikaw. Tatawa ka, Mark, ha? Hindi pa tayo maano niya, hindi pa tayo maka-copyright niya. Kinakanta ko lang naman ng pabulong, eh, diba? Siyempre, ikaw lang. Ayan. Ah, ito na, sa gasolina na tayo. Magkano? The drum roll, please.
1: Up!
52: Oh no!
1: Wala na. Finish na.
51: Oh my God!
0: Eh talaga mapapa-oh my God do ako dahil posible ho ang gasolina ang tumaas ng 1 peso and 85 centavos. So sa mga gasolina, sa mga may gumagamit ng gasolina ha, medyo unahan nyo na, papultang na ho tayo. Posible yung tumaso kasi ang gasolina ng 1 peso and 85 centavos. Ulitin ko ho ah, 1 peso and 85 centavos. Sa kerosene naman, tataas ho ng 1 peso and 87 centavos. At sa diesel, rollback ho tayo ng 1 peso and 15 centavos. Ayan. Shoutout ha kay June Malyare. June Malyare, magro-rollback na naman. Ha? Makarga ka na sa Martes. Eh, Kakiko Flores, yan. Yung mga alam kong gumagamit ng diesel engine, ayan. Si Alex Agbalo, yung bagong miyembro ng Adventure Club nila, Alex at si June Malyare. Si Rodel Kalilong. Oy, Rodel Kalilong, belated happy birthday nga pala sa'yo.
2: Hey! Happy birthday!
0: Oh, September 30. Oh. Nagpa-pizza yan eh. Oh, nagpa-pizza. Hindi ko lang naabutan. Oh. Sa mga gusto mag-shoutout, ha, comment down below lang kayo, ha? Oo, oh, oo. Oh, oh. Nga pala, shoutout no, sa mga tropa natin nakikinig dyan. Ha? Yung gawa ng sapato sa Marikina, Bell. Yung ano, Bayani Shoes, oh, nag-PM sa akin, oh, nakikinig sila sa atin sa radyo habang gumagawa ng sapatos. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Ah, walang binigay ng sapatos sa akin yan. Ah, nag-PM lang. Habang gumagawa daw sila ng sapatos, nakikinig sila, no? Sa Bayani Shoes, ayan. Oras natin, 6:51. Medyo nagkakaano tayo, hindi natin makontakt yung ating guest, ano? Medyo nasimangot na yung dimple ni Isabel, lumulubog, nawawala na. Oo, oh, di ba Mark na? Siyempre. Stinger ka ba nun, Mark? Wala. Gawin mo nga, Mark, no? Para mapangiti naman natin si Belle Belle, ayan. Mano-mano. Oh, ganun talaga tayo dito sa Mabuhay Pilipinas. Siyempre. Ayun na nga, dako muna tayo ha sa mga nakalap na balita no ng ating himpilan. Alas natin at 6:51 ng umaga. Inaprobahan nga po ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARSC ang karagdagang humigit kumulang 28.36 billion para sa mga programa ng Department of Health o DOH sa 2027 National Budget. Pinakamalaki rito ang nasa 24.965 billion na dagdag sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAFIP. MAFIP. Nadagdagan din ng nasa 1.549 billion ang Health Facilities Enhancement Program o HFEP mula sa panukalang 4.47 billion. Kasabay nito, binigyan din ng BARSC ang malaking backlog at mababang utilization ng mga naunang HFEP allocation kaya hiniling sa DOH na magpatupad ng catch-up plan para may isa katuparan ng mga proyekto mula 2025 at 2026. Tinalakay din ang panukalang special provision para magkaroon ng mas malinaw na qualification at prioritization criteria sa pagpili ng mga health facility na popondohan sa ilalim nga ng HFEP. Ayon sa mga miyembro ng BARSC, may mga primary care facility, super health center na hanggang ngayon ay kulang ang kagamitan at hindi pa rin fully functional. Kaya kailangan tiyaking mapupunta ang pondo sa mga pasilidad na higit na nangangailangan. dagdag na 1.8 billion naman ang inilaan para sa nationality procured commodities para sa prevention at control communicable diseases, habang 50 million ang idinagdag sa OSEC operations ng DOH Hospital. Alas natin, 53 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Pinagtibay ng Pilipinas ang kakayahang pinansyal nito na harapin ang mga panganib na dulot ng kalamidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Disaster Risk Financing at Parametric Insurance Program. Tinalakay ni Finance Secretary Frederick Go kasama ang mga kinatawan ng Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility ang mga hakbang para mapalakas ang financial resilience ng bansa laban sa mga natural hazards gaya ng baha, bagyo at lindol. Kabilang sa mga nakipagpulong si kay Secretary Go, sina Cedric CEO Benedict Singer at Philippines Implementation Lead Shannon Nicole Chua. Dumaludo rin sa nasabing pulong si National Treasurer Sharon Almanza ng Bureau of Treasury. 6:54 ng umaga, inalakas nga ho ng Manila Water Philippine Ventures o MWPV ang pag-aanda nito sa inasang very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa PAGASA, abot sa 85 na probinsya o 85 probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions, dry spell at drought mula Oktubre hanggang Marso. Sa Cebu, kasalukuyang naghahatid ng MWPV ng 30.3 milyong litro ng potable water kada araw at may karagdagang kapasidad na 7.5 million liters. Kabilang sa mga hakbang, ang pagmamanman at rehabilitation ng water sources, preventive maintenance at pag-aanda ng water tankers, mobile treatment plants at standby deep wells. Nag-aanda na rin ang kumpanya ng bagong water facilities na inasa makakapagdagdag ng hindi bababa sa 12.5 million liters ng tubig kada araw para sa Metro Cebu. Nga pala ha? Oh, babati muna ako. Oh, sa lahat naman, hindi naman to happy birthday ha? Ito ay bilang pagpupugay sa lahat ho ng ating mga guro, no? Kundi ho dahil sa aking mga guro, syempre. Sa akin muna, ha? Sa akin muna. Oh, hindi dahil sa aking mga teachers. Ay, walang AJ Ignacio rito sa Radyo Pilipinas. Ay, unahin ko na rin, syempre, yung aking El Profesor, no? Dito, no, sa Lyceum of the Philippines University, Manila. Oh, produkto ho ako kasi ni Alan Alyanige. Oh, ang ating OIC, ng Presidential Broadcast Service Officer in Charge, no? Ayan, oh, syempre, downwards na yan, pababa, sa lahat ho ng mga naging professor ko sa Lyceum of the Philippines University, no? Na umubog sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging high school teachers ko. Hindi ko nakalimutan ko na isa-isa. Si Ma'am Donato, first year, ang advisor ko. Sino pa ba? Si Ma'am Pearly Perez. Ayan. Third year ko naman, si Ma'am Bernadette de la Cruz. Fourth year ko, si Ma'am Amor Jasmine na Nieto. Ayan. Ayan. At siyempre, mga iba ko pang teachers. Ayan. Si Ma'am Vanessa Ramos. Ayan. At pinababati naman ni Isabel ang kanyang mga naging guro. Si Ma'am Lynn Masongsong. Ayan. Manongsong pala, no? Kamag-anak na teacher pala ni Belbel. Aba, tita, oh. Tita at ninang pa. Social pala si Belbel. Kumbaga, lahat ng mga, no? Lahat ng mga kawani ng pamahalaan, may kamag-anak pala ito. Binulong sa akin to niyan, eh. Ayoko na sabihin, baka sabunutan ako ni Belbel mamaya. Si Lynn Manonsong, Happy Teachers Month po, ma'am. Si Ma'am Rina Supilio, ma'am. Good morning din po, Ma'am Rina. At syempre, si Ma'am Cherry Magbu. Ayan. Ayan po, isa sa mga... Eh, alam mo, Bel, ano talaga? Abu. Oh, yan. Magbuo pala. Okay, sorry. Ma'am Cherry Magbuo. Yan. Pinapabati po kayo ng nanay ni Isabel na si Luz Vanessa Silang. Ayan. Ah, sino ba? Nanay ko. Sina Luz Vanessa Alonso. Ayan, sino pa? Si Christian Martin. Ayan. Si Chrissy Villapando. Ayan. At Catherine Rodjean. Ma'am Villarreal. O, ayan. Sir Rosmito Rodriguez. Ayan. Mga teachers. Ayan. Mga teachers daw po at principal po. Uy, mga principal pala to. Sorry. Baka mga principal sa office tayo nito dito, ha? Happy Teachers Month po. Okay? At syempre, no, yung... tama ba ako, Ma'am Tess? Mga kapwa lingkod bayan din natin sila, no? Magkaiba lang po tayo ng sektor. Syempre, tayo sa sektor ng pamamahayag. Sila ay sa sektor ng edukasyon na napaka-importante ho. Dahil wala ho nga mga professional nga ho dito. Sinasabi ko sa inyo, walang AJ Ignacio, walang Isabel Silang, walang Tess Ramirez kung wala ho kayo. Ha? At syempre, no, wala ho ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung wala ho kayo. Ayan. Maraming salamat sa sakripisyo nyo. Ito, pahabol na bate, Fernando Maria Guerrero Elementary School o Silay sa ng Katarungan Special School at Rafael Palma Elementary School. Ayan. Happy Teachers Month sa mga kaguruan. Ayan, na mga nabanggit kong eskwelahan. Oh, pati yung Professor ni Isabel, pa-shoutout na rin daw si Prof. George Arsenio. Oh? Ng research, ayan. Professor po yan si ano. Siyempre si Prof. Alan Alyanige, ha? Marami yung nagtuturo dito. Si Professor Art Cruz, ayan. Nagtuturo din ho yan. Sino pa ba? Wala na, nag-retire na, you know? Ma'am Tess, si Tita Mimi Boncan. Oh, nagtuturo din yan, no? Ako, future na ano. Ito, si Professor Johnny Delgado. Ayan, nagtuturo din yan. Saka si Prof. Mark, tahimik lang. Ayan. Okay, dito na po tayo nagtatapos, ha? Wala na akong habon na shoutout dyan sa ating live streaming. Wala na. Shoutout sa'yo, Rodel Balangkit, ha? Congratulations sa safe delivery ng asawa mo. Baby boy daw, balita ako, ha? Congratulations! Yehey, ha? Safe delivery. Binabati ko rin, ito dumarating. Si Chris Zologo Abad, nakikinig sa atin. Si Roger Ramos. Sino pa ba? Si pangalan nito? Si Daniel Alegre. Ayan. At si Benji. Ayan, si Benji, ano? Si Benji. Muta ko yung apelido ni Benji. Benji Puentes, ayan, nakikinig sa atin. Good morning. At syempre si Boss Toto, the great, nakikinig sa atin. Salamat po sa lahat ng mga nakatuwang sa ating technical side. Walang iba kundi si Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At syempre si Mark Bukiron, tahimik lang. Syempre ang ating nag-iisang executive producer. Ay, dalawa po pala sila, no? Dalawang executive producer. The one and only Tess Ramirez. At syempre. Walang iba kundi si Isabel Silang. Ayan. Susunod na po ang programa Celebrating Life. Makakasama po natin, syempre si Ninang Cecil Kimlat. Muli ako pong ilingkod, always at your service, AJ Ignacio. See you next week. Bye-bye you. I love you all. Bagong Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati...
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Okay, good morning everyone. Ito po ang Celebrating Life slot. Pero bago kami mag-umpisa ni Pastor Charlie Opina dito po sa ating programa, agaran po ay tutungo tayo sa Nagoya, Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon po kasi ang pagtatapos ng 20th edition ng Asian Games. Siyempre po, andun ang ating sports radio correspondent, si Miss Judith Karingal. So Judith, magandang umaga sa iyo dyan sa Japan. Please come in.
10: Thank you. Thank you very much, Cecil and Pastor Charlie. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Yes, matatapos ng Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Matagumpay, nauuwi ang ating Team Philippines mula dito sa 20th edition ng ating Asian Games. Dahil tayo ay nagkopo ng 4 gold, 9 silver, 16 bronze medal. Meron tayong total na 29 medals. Mas mataas dun sa 4-2-12 o 18 total na naitala doon sa Hangzhou Asian Games. So bagamat hindi natin nakamit ang target na 8 gold medal. Ang 29 medal na ito ay isa sa pinakamarami na nakuha ng Pilipinas, lalo na mula noong taong 1966. So that was 60 years ago, nagkaroon tayo ng 42 medals at ito na yung 29 ang pinakamatagumpay. Kahapon, pinilit ng mga atleta na madagdagan ang medalya natin, subalit bigo ang jiu-jitsu fighter na si Alex Enriquez. Naging silver medalist lamang matapos matalo sa Thailand sa women's 63 kilograms final, kung saan naka-bronze ang kanyang teammate na si Andrea Lau. Isang atleta na lamang ang lalaban sa araw na ito, at yan ay sa equestrian si Colin Sikia aboard Hocus Pocus. Siya ay 8 going into today's final round sa individual show champion sa Tokyo, Japan po yan. Ipinagmamalaki na ni Chairman Pato Gregorio ng ating Philippine Sports Commission ang mga panalo ng mga atleta na, sabi nga niya, buong tapang at buong giting na lumaban para sa ating bayan. Bagamat may ilan nakapos, si Alex Fiala sa larangan ng tennis, Carlos Paalam sa boxing, ang mga world champions natin sa jiu-jitsu, ganun din yung mga inaasahan sa e-sports.
9: Yes.
10: Sa tingin naman ni Chairman, ay lumaban talaga yung mga Pilipinong atleta at napakatibay nila, katulad ni Tatiana Mangin sa Taekwondo, a come from behind victory in the semifinals against a Japanese to fight for the gold doon sa finals. Kaya lang, kapos po ang performance ni Mangin. Ano? Taekwondo rin ang tumapos na pinakamatagumpay na NSA natin dahil may one gold, 3 silver, at 1 bronze sa pamagitan ni Jayus Yape na gold sa individual virtual Taekwondo, bagong event Judge, dito sa Asian Games. Yes.
9: Yeah, itong event ni Yape, alam natin, hindi ako pamilyar dito sa virtual na ito. First time ba in the Asian Games?
10: First time to nilaro. Malaabot.
9: Debuting, yeah.
10: Oo, okay. Parang kang may kalaban, nagsisisipa ka, nagsusunta
9: parang,
10: ka.
9: Parang shadow boxing, kumbaga.
10: Yes. Shadow Taekwondo.
9: Shadow nila. Taekwondo, right. Okay.
10: Bronze din siya sa men's individual pumse. So, ibig sabihin, a gold and a bronze, di ba, para dito kay Jayus Yape. Okay, at siya ang tatayo bilang flag bearer mamaya sa closing ceremony para sa ating Team Philippines. Surprise talaga yung naigawa na panalo ni Yape, no? Na dumagdag nga sa mga gold medals ng aking mga Olympians na paborito talaga, Carlos Yulo in gymnastics, 2 gold medals, in floor exercise and vault, and of course, si EJ Obiena successfully defending his men's pole vault title.
9: Ikaw, Judge, in your own perspective, sino pinaka nag-shine na Filipino athlete sa Asian Games? In your own perspective.
10: Eh, syempre, wala pa rin tatalo kay Carlos Yulo, di ba? Dalawang gold medal ang nakamit ni Carlos.
9: Hindi lang sa Olympics, ha? Asian Games pa to, kaya nagawa niya.
10: Yes, ano yung nagawa niya sa Paris Olympic Games, no? In spite of all mga happenings, di ba? Alam natin, maraming concerns, but iba yung Carlos Yulo. Going to the final, hindi siya yung paborito, lalo na dun sa vault.
9: Sa vault.
10: Kung saan bumagsak pa siya.
9: Sumemplang. Diba?
10: Sumemplang. Lagapak siya dun sa elimination.
9: Una puwet.
10: Yeah. Akala natin hindi siya papasok sa vault. But
9: ganun yung nag-Olympics na. Ganun yung nag-Olympics. Talaga. They can readily recover from a very bad performance.
10: And of course, second pa rin si EJ Obiena. Sinong hindi hahanga kay EJ Obiena?
9: Grabe.
10: Obiena rather. A gold medal. And then,
9: a record.
10: Record.
9: Yes.
10: Performance.
9: Oh, target na target.
10: His own record.
9: Tsaka
10: 5.91
9: meters. Yes. Chill na chill lang siya eh, no? Chill na chill lang siya.
10: Yes.
9: Anyway, okay. So,
10: siyempre highlight din ng kampanya, yung mga first. Historic first for Team Philippines. Napakarami. Inumpisahan ng ating soft tennis women's team. The very first for soft tennis. Ang first din ng basketball 3x3, mga kababaihan.
9: Congratulations.
10: Women's team. Yeah. Of course, the beach volleyball for women. Nag-bronze din dito sa Asian Games. Nandiyan din ang sepak takraw na unang naka-silver. Unang
9: dumuntong
10: sa finals. Diba?
9: Yeah.
10: Oo, women's doubles. Naka-medal din sa kata. Kauna na ang pagkakataon. Team kata. Yung karate natin. Mga kababaihan din. And then, of course, archery. Ang veterano na si Amaya Paz.
9: Amaya Paz Cuhuanco.
10: Almost won the gold medal in the women's individual compound. Sa surfing, meron din bata tayong atleta na nag-bronze. And syempre, yung mga promising athletes natin, Eldru Yulo in gymnastics.
9: Yes, bronze medal.
10: nagtakaano na ang pagkakataon sa pagsali niya sa Asian Games, a bronze medal for Eldrew. And of course, ang weightlifter, ang ating flag bearer during the opening ceremony na si Ian De Los Santos, di ba? Bronze din yung
9: yes.
10: bata na yan.
9: Very promising. Sa mm-hmm.
10: Yes, sa ngayon, halos ano na, mahigit 36 million pesos na. Base sa Incentive Act, ang sabi ni Chairman Pato ay kanyang nakwenta at kanyang nai-report na sa Malacanang ang may bibigay sa mga Pilipinong atleta. It's more than 36 million pesos. You know, the Incentive Act, sinasabi 3 million to the gold medalist, 1 million to the silver, and
9: hindi
10: of course, 400,000.
9: Hindi ba 2 million?
10: 400, hindi ba?
9: 2 million, 400. 200, no, 2 million, 1 million, 400. Yun ang alam ko.
10: Okay, 2 million, 1 million, and
9: 400.
10: Yan, yes. Na-mix up na tayo. Yes, oo, okay. Baka mag-abono pa, no?
9: Mag-abono
10: so,
9: ka.
10: So, alam na yan. Oo, ako ang may kasalanan. Alam na yan ng Philippine Sports Commission na i-report na sa Malacanang, lalo na din sa PCO sigurado, i-schedule na ang pamimigay ng gantimpala dito po sa mga atleta natin. Sa pagtatapos ng Asian Games, namayani sa standing syempre ang China, 169 gold medals, may 89 silver, 83 bronze medals. Lubhang napakalaki ang lamang. Sa host Japan na nag-second lamang, may 83 gold medals. Kasunod ang Korea na may 39 gold medals. Taas na pa rin, napaparada ang mga Pilipinong atleta. Kahilera ang... Yes,
9: pangilan ng Thailand? Pangilan ng Thailand? Thailand?
10: Ang Thailand nasa... I think number 7 sa standings.
9: Galing ng Thailand.
10: So, napakarami ng Thailand na kinuhang medalya.
9: Galing.
10: 18 or 19 gold
9: yes,
10: medals.
9: Yes. Oh,
10: diba? Even Malaysia, more than 10 gold medals.
9: Kapit-bahay kasi natin yan, eh, no? Kaya tinatanong
10: Asian
9: natin.
10: Asian Games sa Hangzhou, nakauna tayo sa mga bansa na ito. Oh. But definitely this time around, hindi. Hindi tayo naunahan. Diba?
9: Tama, number 7. Number 7 ng Thailand, yes. 18 golds.
10: Yes.
9: Malaysia at 11. With 9 golds.
10: Yes, yun. Kita yun. Mo sa dami ng mga nakuha nila na yes. mga sport.
9: Galing,
10: and
9: galing.
10: Surprisingly, ha, marami silang nakuha sa mga sport like tekball. yung Thailand, bagong sport. Anyway, taas na ko pa rin napaparada nga mamaya mga Pilipinong atleta kahit maraming ang namintisa na mga gold medal. Yape will be leading the parade at the Team Philippines as the flag bearer. Kasama din po yung sina Tatiana Mangi, sina Kurt Barbosa, naka-silver medal din sa Taekwondo. Siyempre, si na Carlo Paalam. And I do believe EJ Obiena because EJ Obiena is back here dito sa Nagoya. After a short visit sa Philippines, bumalik dito, nakipagkita pa kay Alex Ayala during the awarding ceremony for Alex Ayala. So, ayan, muling magaganap po ang Asian Games 5 years from now. Bakit matagal? Ito'y every 4 years. Dahil po sa Olympic Council of Asia, nagdesisyon, gusto na nilang i-synchronize ang Asian yeah. Games at ang Olympics
9: a year before
10: the Olympics. Olympics. Kaya saktong-sakto that the Asian Games will serve
9: 28.
10: As qualifying, di ba? For the LA Olympics. Yung
9: yes.
10: Continental Games ay qualifying para sa Olympic Games
9: okay.
10: na magaganap. Susunod yan, 2032 sa Brisbane, Australia. Okay, so
9: wow.
10: maraming salamat. Mabuhay Team Philippines. Salamat dahil walang major injury, major concerns for the athletes.
9: Thank diba? God. Thank God.
10: Thank God talaga for the whole team delegation at maayos na makakabalik sa Pilipinas.
9: So, see you tonight. See you tonight, Judith.
10: Yes, see you. Maraming salamat. Siyempre, sa pamagitan po ng ating Philippine Sports Commission, sa buong staff din natin ng Sports Radio, yung kabilang himpila natin, at syempre, sa ating Philippine Olympic Committee, kami isang grupo, isang team, Philippine
9: POC
10: Media, POC Media,
9: pool.
10: Na nagbigay servisyo po para sa ating buong koponan, 400 plus athlete delegation for Team Philippines. At maraming salamat para sa Radyo Pilipinas. O so, nga po, sa tulong ng PSC, Philippine Olympic Committee Media, Judy Caringal. Maraming salamat, magandang umaga. God bless everyone.
9: Yes, thank you very much, Judith. Good morning to you and job well done. Congratulations to you. Para sa atin, Pastor, gold medal si Judith. Hanggang alas 12 ng ating gabi, nasa labas yan.
11: Wow.
9: Gigising ng alas 6 ng umaga for the past 2 weeks.
11: Mm-hmm.
9: Hindi po madali mag-cover ng sports at multi-sports ito. Kaya salamat sa Diyos, Philippine Sports Commission, salamat POC. Dahil lagi kaming kabahagi ng mga malalaki, SEA Games, Asian Games, And baka sakali naman na IMAG, andyan din kami sa Saudi Arabia. Alright?
11: Wow.
9: So anyway, magkakaroon lang ako ng konting stinger and then tuloy-tuloy na kami ni Pastor Charlie Opina.
12: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
9: Okay, nagbabalik po tayo. As we said, kasama natin si Pastor Charlie Opina. And ating weekly topic ay what God wants us to know. Pastor, una sa lahat, magandang umaga po.
11: Ganun din po sa inyo, Sister Cecil. Magandang umaga rin.
9: Yes.

0: yan ang ating Diyos. Ipinapakita rin dito yung ano eh, no? Yung dating yung panahon, igagather niya lahat ng kanyang mga lingkod. Parang ano to eh?
1: Masama.
0: Kung saan ay, ito yung panahon na kung saan ay lahat ng kanyang mga anak, lahat ng naniniwala sa kanya, ay kanyang titipunin sama-sama at magpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa huling kapanahonan. Kaya napakaganda nito dahil gusto ng Diyos na makilala natin siya at para malaman natin siya, malaman natin kung sino ba siya sa buhay ng bawat isa atin.
1: Ang ganda, no? So, himay-himayin na natin, Pastor, ano, dito na tayo sa ating introduction. Ano ba yung message na gustong itawid ng verses na ito? Okay, simulan na po natin. Itong salmo na to ay nagre-remind sa atin ng ilang mga bagay-bagay na let's reflect this morning. Pastor, go ahead.
0: Amen. Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, eh, yung pag-aaralan natin, makikilala natin kung sino siya sa buhay natin.
1: Amen.
0: Tignan po natin dito sa letter A po, sabi nga, God wants us to know about His righteousness. Dapat nating malaman yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Kaya siguro magbabasa tayo ngayon dito. Sa mga awit chapter 50 verse 5 hanggang 6, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay titipunin silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay na hayag na ang Diyos isang hukom na matuwid kung humatol ay
1: maayos.
0: Kaya mapapansin po natin dito dahil siya ay matuwid, lahat ng bagay para sa kanya inilalagay niya sa kaayusan.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung isang pagpapakita ng kanyang katwiran, ng kanyang pagiging matuwid, ng kanyang pagiging kabanalan.
1: Amen.
0: Sabi nga doon sa letter A natin yung God wants us to know about His righteousness. Under po nun, God always does right.
1: Tama, oo.
0: Lahat ng bagay, tama yung ginagawa ng ating Diyos.
1: So, hindi nagkakamali.
0: Walang kamalian. Mm-hmm. Kasi yun yung ano, yun yung kanyang katangian. Banal ang ating Diyos.
1: Kasi matuwid sinasabi ng iba, nagkamali sa akin ang Diyos, hindi ako ito eh. Iba ang gusto kong katawan eh. Di ba? Hindi ako nagkakamali. He tama always does right.
0: Okay. Yung iba naman, yung kala nila, yung nangyayari sa buhay nila, parang mali ito.
1: Parang
0: diba?
1: Mali.
0: Hindi maganda yung buhay ko, parang mali ito.
1: Pero may purpose.
0: Lahat ng bagay.
1: Behind
0: opo.
1: All that.
0: Kaya alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin.
1: Mm.
0: Kung ano yung nakagaganda sa bawat isa sa atin. Kaya normal na tanungin natin ang Diyos, pero minsan yung katanungan natin sa sarili natin walang kasagutan. Eh.
1: Yes.
0: Pero lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay ginagawa ng Diyos kung ano yung tama para sa atin.
1: Amen.
0: Dahil siya ay matuwid at makatwiran.
1: God is good all the time. Naniniwala ka doon, Pastor?
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Always good. Kahit hindi mo lang naman wini-worship si Lord pag maganda yung nangyayari sa'yo. Pag healthy ka, pag marami kang pera. Hindi ganun yun eh. Minsan sa kawalan, doon lalapit ang Diyos sa'yo eh.
0: Tama.
1: Doon siya magpapakilala sa'yo eh. Diba, Pastor?
0: Tama po yan. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na ano yun, na hindi natin maintindihan at maunawaan yung mga kaganapan. Pero bandang huli, nare-realize natin. Unang-una nga, tama ang Diyos. Di ba sinasabi natin ganun? Tapos nare-realize din natin, mabuti ang Diyos. Buti na lang, buti na lang hindi inadya ng Diyos sa akin yan. Yun yung ano eh, yun yung nakikita natin sa ating mga sarili. Kala natin pangit, pero yung kahuli-hulihan pala nito, may magandang ginagawa ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay mabuti.
1: Yes.
0: Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar na kung saan nandoon po tayo.
1: Yes, we are limited. Kaya minsan, pag hindi natin maintindihan, sabi nga, no, lean not on your own understanding. Itanong mo na lang, Lord, I don't understand this. Pero Lord, I still trust you.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi pag hindi ganun ang mindset natin, burden, mabe-burden ka, ma-anxious ka, no? Na ganyan minsan ako,
0: apo.
1: Warrior ka, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero when you trust God, ano ka lang, kumbaga, tawag dito, be still and know that I am your God.
0: Wala naman pong problema yung sa pag-aalala, tinitignan natin mga negatibong bagay, pero ang nagiging problema, yung mga puro negatibo, no? Nagpapakilala lamang na hindi natin kilala ang ating Diyos.
1: Yes, oo, tama.
0: Kaya napakaganda ng ano, ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig. Kasi doon natin siyang lubusang nakikilala eh. Para bang yung isang kaibigan,

0: Tama.
1: Makikilala mo siyang mabuti sa pamagitan ng lagi mo siyang kasama. Mm. Lagi mo siyang pinakikinggan. Di ba? Lagi ka rin nagsasabi sa kanya. Yun yung kagandahan ng fellowship sa ating Diyos.
0: Open kayo sa isa't isa.
1: Yun ang pinakamaganda.
0: Ngayon, pag naglihim ka na,
1: mm-hmm.
0: Yan, bakit? O, diba? Bakit?
1: Oh, yun. May mga problema po. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Ay, sa pamagitan rito, ma'am, no? Ipinakita niya rin yung kanyang katwiran, mm-hmm. yung kanyang kabanalan, sa pamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
0: Yes.
1: Na kung saan, ito yung naging kabanalan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, tayong lahat, ang tawag nga sa atin, ma'am, eh, the living saint.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabing the living saint, hindi tayo mismo ang gumawa ng ating kabanalan, kundi
0: sa pamamagitan
1: ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yung kabanalan ng ating Diyos ay napa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ginawa rito.
0: Dapat makipag-isa tayo kay Kristo.
1: Yun ang,
0: para maging matuwid talaga tayo.
1: Tama po 'yun. Yung ang tinitignan na ng Diyos sa atin, hindi yung mga kasalanan
0: si
1: natin eh.
0: Hindi si Charles.
1: Hindi, tama po 'yun. Ang tinitignan na ng ating Diyos Ama sa atin, yung Jesus na tinanggap mo sa iyong sarili.
0: Amen.
1: Na napako dun sa krus ng Kalbaryo at Amen. Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Kaya tinitignan tayong matuwid ng ating Diyos at sa pamagitan nun, ipinakita ng Diyos Ama yung kanyang kabanalan sa pamagitan ng krus doon sa napako ang ating Panginoon Jesucristo.
0: So we cannot be banal without Jesus, no? We
1: Amen.
0: Cannot be good without Jesus.
1: Tama
0: no?
1: po yun.
0: Hindi natin mm-hmm. kayang magpakabuti. Kailangan pa rin natin si Jesus kasi meron sinful nature ang tao.
1: Tama po, tama
0: kaya
1: po.
0: Kaya nga mm-hmm. po, kinakailangan natin si Kristo at maging born again.
1: Amen.
0: Para?
1: Opo, kinakailangan diba? Tayong ipanganak
0: muli.
1: Na muli.
0: Yung,
1: opo.
0: Spiritually.
1: Ang ibig sabihin, opo, hindi tayo ipinanganak ng salaman, ipinanganak tayo sa Espiritu.
0: Yes.
1: Kasi yung Espiritu po na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, yun po yung connection natin sa ating Diyos eh.
0: Mm.
1: Kaya yung connection natin sa ating Diyos ay naputol dahil doon sa kasalanan.
0: Mm.
1: Kaya yung kapanganakang muli, kinakailangan mapanumbalik yung dati nating relasyon.
0: Yes.
1: Sa papaanong paraan?
0: Mm.
1: Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
0: Mm.
1: Kasi sinasabi rin sa aklat sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
0: Mm.
1: Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya.
0: Mm.
1: Kaya walang sinabing anumang mga pangalan doon. Ang sinasabi ng Biblia, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus.
0: Amen. Mm.
1: Kaya kung mapapansin po natin dito, yung kapanganakang muli, ang siyang nagdugtong muli.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mapapansin niyo po, Sister Cecil, no?
0: Opo.
1: Dati kasi ang tao, malayang nakakapag-ugnayan sa Diyos.
0: Mm.
1: Kaya nung naputol po yung ugnayan dahil sa kasalanan sa pamagitan po ni Adan at ni Eva,
0: yes.
1: Mismo ang Diyos ang siyang bumaba
0: mm.
1: para makipag-usap kay Adan at Eva.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, kasi nga yung...
0: Face to face sila.
1: Opo, yung ugnayan dati, wala namang ano yun, nakakapag-ugnayan ng tao eh.
0: Mm.
1: Kaya sa panahon naman natin, o sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng ugnayan ang tao sa ating Ama
0: nanumbalik
1: sa pamamagitan ng ating Panginoong
0: Jesucristo.
1: Kaya sa panahon naman natin ngayon, para magkaroon yung ugnayan natin, maipanganak tayo
0: muli.
1: Sa pamamagitan po ng Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya
0: Christ.
1: Kung wala tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, wala pa rin tayong relasyon
0: mm.
1: sa ating Diyos, sa ating Ama, at yung ating komunikasyon sa Kanya, ay putol dahil nga po walang kapanganakang muli.
0: Pastor, paano mo masasabi nga isang tao ay may Kristo sa buhay?
1: Magandang tanong po yan.
0: Di ba? Oh. Dapat may Kristo ka sa buhay.
1: Amen.
0: Ba't naniniwala naman ako sa Diyos ah? Ibig sabihin, wala si... Ang tanong, sumusunod ka ba?
1: Ayaw po yan. Eh, sabihin
0: Trust
1: po natin.
0: Trust and obey.
1: Oh,
0: di ba may kantang ganun, di ba?
1: Sabihin na natin, may mga hindi naniniwala sa Diyos.
0: Mm.
1: Yung mga atheist yan, di ba?
0: Atheist.
1: Pero ilang porsyento lang yan.
0: Mm.
1: Pero lahat ng tao naniniwala sa Diyos.
0: Oh.
1: Pero ang tanong doon, sino yung tunay na naniniwala at nananampalataya?
0: Yun. Magkaiba yun, ano? Naniniwala
1: opo,
0: at nananampalataya.
1: Gaya ng sinabi niyo, Sister Cecil,
0: yes.
1: Nakikita dapat sa buhay ng bawat isa sa atin.
0: Yes.
1: Kahit man si Satan, kahit yung mga demonyo, nanginginig pa nga eh, kilala nila si Jesus.
0: Mm.
1: pero sila ba ay nananampalataya kay Jesus?
0: Hindi.
1: Naniniwala sila, pero nananampalataya? Hindi.
0: Hindi sumusunod.
1: Hindi sila sumusunod.
0: Oh.
1: Gumawa nga sila ng labag sa ating Diyos.
0: Mm.
1: Kaya sila ay napalabas doon sa kaharian ng ating Diyos.
0: Kaya pansin mo yung mga walang Kristo sa buhay. Meaning, hindi sila nananampalataya. Meaning, naniniwala sila pero hindi sila sumusunod. Very ano ang buhay? Magulo.
1: Opo.
0: Walang katahimikan. Di ba?
1: Sabihin na natin, maganda yung buhay nila.
0: Oo.
1: Pero, ibig sabihin, yung kagalakan, kapayapaan na meron sila, temporary lang.
0: Temporary lang. Tama.
1: Masarap yung ano eh, dumaraan tayo sa mga pagsubok, pero alam natin na meron tayong Kristo, meron tayong Diyos sa buhay natin, hindi man tayo na nagana dito sa ibabaw ng lupa, pero merong kasaganahan at naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay, pagkataas ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa.
0: Yes, that's right. Tama ka dun, Pastor. Ang ganda naman, ano? So, dapat ang panawagan natin dito ay magkaroon po ng personal relationship.
1: Amen.
0: Sa ating Panginoon. Mm-hmm. Surrender, submit, and obey.
1: Amen.
0: Because obedience is the biblical meaning of love in the Bible. Kung hindi ka susunod, talaga, Diyos mo ba siya? Hindi naman eh.
1: Tama diba? Po yun eh.
0: Diba? Naniniwala naman ako, pero parang tatay ka, naniniwala sa si Cedric. Pero pag sinabi mo, Cedric, ganito, hindi ka susundin. Matutuwa ka ba?
1: Hindi, siyempre.
0: Ganon din si Lord, diba, ang ating Panginoon.
1: At hindi tayo magiging ano, lahat ng naniniwala kay Christian, sabi lang, Christian sila. Kasi pag sinabi mong Christian ka, dapat follower ka ni Christ.
0: Christ nga eh.
1: Opo, diba?
0: Oh.
1: Diba naalala niyo po yung ibang mga artista, may mga followers sila eh.
0: Mm.
1: Halos kopyahin yung boses nila, kopyahin yung itsura, diba? Pati yung
0: pananamit. Pati haircut, pati yung parang Korean look.
1: Opo, diba?
0: Oh.
1: At kung nasaan yung kanilang artista na kinikilala, alam nila yung buhay.
0: Sinusundan-sundan.
1: Opo, naalala ko tuloy si Tristan, di po ba? Meron siyang isang singer, foreign singer na.
0: Elvis Presley.
1: Oo, sabihin mo sa kanya kung sino si Elvis.
0: Alam niya
1: lahat. Ikikwento niya.
0: Yes, oo nga. Anyway, Pastor, balikan natin yan ha. Magbe-break lang tayo. We will take a break. Dito po sa Celebrating Life, babalik kami ni Pastor Charlie Opina.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: 7:34 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life with Pastor Charlie Opina. Pastor, tuloy natin. Kanina is yung God wants us to know His righteousness. Tama ba? Yun yun. Ngayon, tuloy tayo.
1: Opo, yung letter B naman po natin, God wants us to know about His resources. Dito, nagkakaroon tayo ng malaking problema dyan. Ano? Lalo ko yung sinabi nyo kanina. Parang mahirap pang hawakan. Ano? Yung sinasabing, masdan mo ang mga ibon kahit hindi... Ah, masdan mo ang mga ibon.
0: Ibon, tsaka mga isda. Ganyan.
1: Hindi sila nagtatanim. Yes. Nagbubungkal na lupa. Hindi sila naghahasik.
0: Pero nabubuhay
1: pero,
0: sila.
1: Pero nabubuhay sila. Minsan, pang, ang hirap paniwalaan. Ano? Kasi tayo, ilalagay natin sa ating mga sarili. Kami kinakailangan namin magbungkal. Kinakailangan namin magtanim. No? Para kami makain. At kung hindi kami, kundi namin magtatrabaho,
0: magugutom kami.
1: Magugutom kami. Yun yung on natin eh. Pero dito, pinapakita po dito na maraming resources ang ating Panginoon na siyang ibinigay niya sa bawat isa sa atin.
0: Yes.
1: Kaya tingnan po natin yung dito sa mga Awit chapter 50, verse 9 hanggang 12. Bagaman ang mga toro'y hindi ko nakakailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyan, hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas. At ang lahat ng may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako'y may nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Kaya kung mapapansin po natin, sabi nga, every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills. Lahat ng bagay na meron sila, sa Diyos yun. Kung bakit sila nagkaroon, dahil sa Diyos.
0: Yes.
1: Dahil ang Diyos ang siyang lumikha niyan. Ang totoo niyan, wala tayong pag-aari dito. Sabi nga ni Job, isinilang siyang hubad, babalik din siyang hubad. Kumbaga, yung lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi tayo ang nagpagal niyan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos.
0: Yes,
1: kung ikaw naman ay wala, ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Kumbaga, kung mapapansin po natin, ang ginawa ng Diyos, nilikha niya muna ang lahat ng bagay.
0: Kakailanganin natin.
1: Bago niya nilikha ang tao.
0: Ang
1: ibig sabihin dito, yung pangangailangan ng tao,
0: yes,
1: ginawa muna ng ating Diyos, nilikha muna ng Diyos, para meron tayong magamit.
0: He knows what we need.
1: Amen.
0: Right.
1: Amen.
0: Right. Eh sabi, naniniwala ka ba sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa?
1: Tama na rin naman po yan.
0: Oo. Ilan nga naman nakakalagyan. Opo. Siyempre naman, binigyan ka ng mga ganyan, mga puno, magtanim. O, diba? Bibigyan ka naman niya ng wisdom.
1: Opo.
0: Wisdom naman yun. Yun yung sinasabi natin. Kaya, magtiwala tayo kasi sa kanya naman lahat yan.
1: Tama po. Kung ikaw ay magugutom, eh nasa sayo yan. Bakit tamad ka?
0: Parang sabi nga ng iba, pag ikaw ay ipinanganak na mahirap, hindi mo naman kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan
1: mo yon.
0: Parang ganun.
1: Kasi binigyan tayo ng lahat ng resources ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ito, linangin natin. Pagyabungin natin.
0: Linangin.
1: Pagyamanin natin.
0: Yes. Maging masipag. Ang dami-dami kayang nag-umpisa sa ano. Kapagpaaral na mga anak, nakapagpatapos, nagkabahay. Pero,
1: tama po yan.
0: Masipag eh, di ba?
1: At ang pinakamaganda dito, si Sister Cecil, umasa ka sa Diyos.
0: Amen.
1: Di ba? Kumbaga, yung lahat ng mga pagpapagal mo, ginagawa mo, ipagkatiwala mo sa Diyos na, Lord, palaguin mo po ito.
0: Yes.
1: Pagyamanin mo po ito.
0: Yes.
1: Dahil ito yung pinagkukunan ko ng aking pangailangan.
0: Yes. Tama yun, no? So, third aspect.
1: Okay, sinasabi rin dito, ma'am, na, sabi rito, ano din natin, our Lord owns everything, di ba? Kaya nga sabi, why then do we weary about how God will meet our needs, di ba?
0: Yes.
1: Minsan, ano din yan eh, ano ba yung kakainin ko mamaya? Ang ganda ng binigay ng panalangin ng ating Panginoong Jesucristo dun sa kanyang mga alagad, yung bang, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Di ba? Yung panalangin yan, hindi lang yan kinakabisado. May mga laman yan eh, di ba? Na yung bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, kung bakit binigay sa atin ng ating Diyos, para araw-araw lumalapit tayo sa Kanya,
0: dependent
1: araw-araw humihingi tayo sa Kanya.
0: Yes.
1: Kung mapapansin din natin dito, sabi dito, the one who feeds the birds and clothes the flowers
0: yes.
1: will care for us.
0: Amen.
1: Alam nyo, nakakatawa, no? Ako minsan namamangha ako eh, yung mga kakayop, ang gaganda ng mga kulay, di ba?
0: Yung mga birds.
1: Opo, di ba?
0: Di ba na iba't ibang klase? Iba, iba.
1: Pati yung mga bulaklak. Minsan isip mo, paano nga yun? Sabi nga ng mga diver, Sister Cecil, pag ikaw daw ay nag-dive, tapos marami kang mga corals, mga ano sa ilalim.
0: Mamamangha ka?
1: Mamamangha, para karoon na sa ibang planeta na pag nasa ilalim ka na.
0: Mm.
1: At dun mo makikita yung talagang, yung kagandahan, kabanalan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, na mamasasabi mo, wow, talagang merong Diyos.
0: Sa underground river ng Palawan, hindi po man-made yun, pero kitang-kita mo yung sa loob. Wow. Parang may katedral, parang may... Parang kakaiba talaga, mangha, diba? Nakakamangha talaga. Kaya every time we thank God for the plants, we thank God for the sun, for the rain, lahat yan galing sa Kanya.
1: Kasi doon binasa natin, hindi niya naman kailangan yun eh. Hindi niya kailangan. Kasi bago pa ang lahat ng bagay likhain, nandoon na ang Diyos.
0: Yes, amen.
1: Kung bakit nilikhaya ng Diyos para sa atin.
0: Yes, amen. Precisely para sa atin yun.
1: At punta naman po tayo sa letter C, no?
0: Third point.
1: Sige po, ang sabi po rito, God wants us to know about His response to our call. Tignan po natin sa mga awit chapter 10, verse 15. Sabi po rito,
0: 50 verse 15. Yes.
1: Sorry po. Kung kayo ay may bagabag.
0: Anxiety.
1: Normal yan eh. Di ba?
0: Oo naman.
1: Ako lagi ang
0: tawagin.
1: Yes. Yung po yun eh.
0: Utos ano?
1: Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong
0: pupurihin. Amen.
1: Huwag tayo muna assuring, no? Huwag muna tayong lumapit dun sa may payong at may motor, no?
0: Nag-isip ako.
1: Nag-isip ko ba yung kakatap? Sa amin, araw-araw yun.
0: Araw-araw
1: eh, no?
0: Ba yun?
1: Huwag muna tayong lumapit sa... Normal po yan, meron tayong lapit ang tao eh. Kasi instrumento rin
0: gagamitin
1: po ng Diyos yun.
0: Gagamitin din naman ni Lord
1: opo,
0: sila.
1: Opo. Pero ang dapat nating unahin, ang ating Diyos. Kasi yung sinasabi sa atin eh.
0: Hmm.
1: Kung may bagabag, di ba? Siya ang tatawagin. Yun po yung sinasabi rito. Kasi nga, kung mapapansin po natin dito, yung ating ginagawa, yung ating mga solusyon, minsan, nabibigo tayo.
0: Yes, tama. Totoo.
1: Yung mga taong nilalapitan, minsan, binibigo tayo.
0: Mm.
1: Pero ang Diyos,
0: yes,
1: hindi niya tayo bibiguin. Yung kanyang pagtugon, ay kalikasan din ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagiging matuwid. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon kung bakit po tayo nababagabag. Hindi tayo kasi naniniwala at nananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin.
0: Kulang ang pagtitiwala, no?
1: Opo. Yun po yung nagiging problema natin eh. Kaya nga sabi nga, here is a double promise. Four times of trouble. Kumbaga, di ba? Tignan natin yung pangako
0: niya
1: dito.
0: Ang ganda ng
1: kanya
0: mga pangako talaga.
1: Di ba?
0: Call upon me
1: yun,
0: in time of trouble. Yun na yun. Di ba? Anything na meron tayong mga concerns, challenges po, eh, si Lord talaga yung una nating tatawagin.
1: Alam niyo, Sister Cecil, no? Hindi ko alam kung ikaw ang nag-preach nito eh. Yung widow.
0: Ako.
1: Ayun. Pansinin niyo po, ang sabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo ang tinapay. Wala kami tinapay. Anong meron ka dyan? Meron na lang kami rito ngayon eh.
0: Kapirasong harina at konting oil.
1: Opo, isang dakot na harina at saka ilang patak ng oil. Di ba? Sige, ipagluto mo muna yan. Gawin mo tinapay, bigyan mo sa akin. At pagkatapos kayo kumain, inuna ni Elijah yung sarili niya. No?
0: Oo.
1: Pero ang ginawa ng widow, naniwala siya dun sa Diyos ni Elijah.
0: Mm.
1: Ano nangyari? Habang sa panahon ng taggutom, tagtuyo sa panahon na yun.
0: Na-sustain sila.
1: Tama yung sinabi niyo dun eh, Pastora Cecil, Sister Cecil. Ano
0: na ba talaga?
1: Nalaman nila, Pastora pala to si Sister Cecil. Hindi nawala ng langis at hindi nawala ng harina doon sa kanyang sisidlan.
0: Pero hindi talaga pinaapaw, di ba?
1: Opo.
0: Hindi pinakitang ano, pero hindi nauubos.
1: Opo. Yun, diba? Yun yung provision ng Lord eh.
0: Mm.
1: Kumbaga tayo, no? Pag-pray mo lang yung lagyan ng bigas mo, Lord, wala na yung bigas. Pag-pray mo.
0: Yeah.
1: Di ba? Magugulat ka. Alam naman ng Diyos kung tamad lang tayo.
0: Dapat pare, pag-pray natin, Pastor Charles and Pastor Jean, yung ating mga wallet.
1: Yan. Opo. Totoo po yun, ma'am. Kasi alam niyo po, marami siyang kaparaanan eh. Marami mga nagpapatotoo. At saka yung salita ng Diyos, marami rin siyang pinapatotoo.
0: Pinapatotoo.
1: Si Elijah, para makain siya, pinakain siya sa pamamagitan ng uwak. Isipin po nyo yun.
0: Diba? Pinadala yung uwak, no?
1: Kaya pagka-breakfast, Elijah, yung uwak ang nagbibigay sa kanya ng ano, ng tinapay na kanyang kakainin.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo po ay lalapit lang sa ating Diyos, ang Diyos ay makatwiran, banal, para tugunin niya yung ating pong mga pangangailangan.
0: What about yung ano ng iba, claim ng iba? Nagdadasal naman ako eh. Pero ang tagal ng sagot, parang hindi kami naririnig ng Diyos. Natutulog ba yung Diyos? Kaya minsan may mga ganun, di ba, Pastor? Ano? So sa mga hindi pa nasasagot, sabi nga tatlong uri ang sagot eh. Yes, no, and
1: wait.
0: At saka pag humiling tayo sa Diyos, not according to our way and according to our time. Dapat kay Lord. Lord, basta I trust you. Tuloy lang ang buhay.
1: Pero tignan niyo yung maangal, Sister Cecil. Buhay pa rin.
0: Buhay pa rin.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: May nagpa-fasting na mga ilang days, buhay pa rin. Di ba? Kahit man si Jesus Christ na experience niya, yung lahat ng bagay na, ang ating Panginoon, nauhaw nga eh. Nagutom din yan.
0: Yes.
1: Di po ba? Kasi nung panahon na nag-fasting siya, alam ng
0: inakso siya.
1: Opo, alam ng Panginoong Hesus yung kahinaan ng tao at yung pangangailangan ng tao. Kaya concern siya sa bawat isa atin.
0: Yes. At naririnig niya ang bawat hinaing, hinagpis at tawag natin sa kanya. Basta sabi nga hindi lang po maniwala, dapat magtiwala at manampalataya. Yan ang sinasabi
1: nito.
0: Yes. Go ahead, Pastor.
1: Oh, sige po. Sabi nga, the disciple found his true in a storm of the Sea of Galilee. Alam niyo ito po eh. Alam niyo, minsan, di ba, minsan hinakangaan natin yung mga lingkod ng atin, yung sila Pedro, no? Sila Paul, at yung iba pang mga ano niya, mga lingkod niya. Pero alam niyo po, dumaan sila sa matinding mga pagsubok. Dumaan sila doon sa mga sakripisyo. Tayo, praise the Lord. Tayo may mga, yung mga lingkod ng Diyos ngayon, may mga sakripisyo. Pero hindi katulad ng sakripisyo ng mga lingkod ng ating Panginoon.
0: Sino ba yung mga namatay ng patiwarik?
1: Parang si Peter.
0: Ipiniako sa krus ng
1: si patiwarik.
0: Ang ulo nasa ibaba.
1: Opo. Kasi ayaw ni Peter na mamatay siya o ipako siya sa krus ng katulad ng ating Panginoong
0: Dahil
1: sa Kristo.
0: Hindi niya deserving
1: yun. Opo. Kaya,
0: Ba't ganon?
1: Eh, ayaw niyang, hindi niya kayang tapatan
0: Ba't
1: talaga.
0: Ba't nagiging tragic ang ending ng mga sumusunod kay Kristo noong araw?
1: Pero pansinin niyo po, yung sila ay nabubuhay, pinakitaan talaga sila ng himala ng ating Diyos. Alam niyo kasi, Sister Cecil o Pastora Cecil, ano, minsan ang tao sumusunod lang dahil sa himala. Minsan sumusunod lang dahil sa may mga blessing na natatanggap.
0: Yes.
1: Paano kung dumadaan na tayo sa mga sakripisyo?
0: Paano pang nayayanig na yung buhay natin? Yun, o inaalog diba? Na tayo? No?
1: Diba? Sabi nga sa kanta, kung ang lahat ng kayamanan ay maglaho ng gana,
0: parang kundi mo. Diba?
1: Masasabi mo, kayang Diyos salama.
0: Wow, galing. Para kasi ano, Rick Manrique Jr.
1: Hindi mo ba? Alam niyo, doon po tayo nakikilala ng ating Diyos kung talagang tayo po ay tapat at naniniwala sa Kanya. Pag dumarating tayo ng mga pagsubok.
0: Doon makikita yung malago.
1: Amen.
0: Doon makikita yung isang Kristiyano na hindi lang nag-worship kay God during good times, di ba? Good times. Bad times or anything, nakatingin pa rin siya kay Jesus o sa Diyos natin dahil naniniwala siya, may purpose kaya nangyayari, di ba?
1: Kaya nga po yung mga lingkod ng Diyos, kahit na yung buhay, yung kapalit, ay maglilingkod pa rin sila sa atin.
0: Tsaka excited sila kahit na kunwari, may sakit o kaya ano sabi nila, at least I will see God face to face. Diba yan ang laging kinikilala
1: nila. Ayan po yun. Kaya kung mapapansin natin, ano, Pastora Cecil, na yan yung Diyos sa atin. Kaya kung kilala mo siya, alam niyo po, ang sabi, kung ano daw yung dapat nating ipagmalaki,
0: kilala.
1: Hindi yung ating kayamanan, hindi yung ating kalakasan, hindi yung ating karunungan, yung kilala natin ang ating Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mababu... Nandoon. Pero alam natin...
0: Siyempre, nag-aalala ka pa rin, opo, nalulungkot ka pa rin, pero hindi ka magtatampisaw, opo, in those negativity.
1: Tama po yun. Yeah. Alam natin, yes, na sasaluhin niya tayo, aalalayan niya tayo. Hindi niya sinasabing, hindi tayo magkakaroon ng problema. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yung problema.
0: At ang buhay sa mundo, hindi perfect.
1: Amen.
0: But the best thing, the good news is that we have a perfect God.
1: Amen.
0: Diba?
1: Wow. Tama po
0: hindi
1: yan.
0: Talaga perfecto. Lahat ng problema nandito, di ba? Pero magsaya tayo, magalak. Mm-hmm. Kasi meron tayong Diyos na maawain.
1: Amen.
0: Di ba? At yung mercy niya, biyaya niya, sukdulan.
1: Amen.
0: Wala limit.
1: Opo.
0: Di ba? Basta tingnan mo siya, kilalanin mo siya, magtiwala ka sa kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa atin.
1: Ang pinakamaganda dito, Pastor Cecil, darating yung panahon na yung lahat ng kanyang mga lingkod
0: mag-iipon-ipon
1: ay kanyang titipunin.
0: Mm.
1: Wala nang pagluha, wala nang kagutuman,
0: at wala nang hinagpis.
1: Wala nang hinagpis, wala nang karamdaman. Mm. At ang pinakamaganda, wala nang kamatayan.
0: Amen. Wala nang death. No? Nasa ano po yan? I-check nyo, nasa Revelation 21.
1: Wow. Yan.
0: Tama ba yun? I-check mga pastor.
1: Oh, sige po.
0: Anyway, yun yung ang ganda eh, no, 'di ba, na minsan dito sa buhay sa mundo kasi kailangan kilala natin ng Diyos kasi madali po tayong madi-discourage. Madali tayong madi-discourage sa mga nangyayari sa atin. But if we know God, no? Kasi sabi nga nila the greatest adventure journey in life is knowing God. Habang kinikilala mo siya, lumalawak yung perspective mo sa buhay. Hindi ka agad na di-discourage. Nagtitiwala ka higit sa lahat sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi sa'yo, diba? Yun yung pinaka-importance.
1: Pastor Celso, para may maganda, no? Pag tinignan mo yung business mo, madi-discourage ka. Kasi ang dami, diba? Pag tinignan mo yung ibang tao, madi-discourage ka. Kasi nga, baka hindi ka nila bigyan ng pansin, ano? Pag tinignan mo yung sarili mo, ako, pag tinignan ko yung sarili ko, nadi-discourage din.
0: Sa bagay, hindi kita masisi. Joke lang.
1: Pero pag tinignan mo ang Diyos.
0: Amen.
1: Hindi,
0: tsaka ganito. Tsaka pastor, tama ka doon. No? But tingnan natin yung lahat dito sa mundo in the eyes of God. Yung mata natin, hindi yan ano, hindi maganda standard niyan. Diba?
1: Opo.
0: Kailangan in the eyes of God. Sino tayo sa harapan ng Panginoon.
1: Wow, amen.
0: Yan ang pinaka-importante. Opo. That's integrity.
1: Opo.
0: When no one is watching you, wow, sino ka?
1: Tama, diba? Po yun. Tama po yun.
0: Kaya yung mga mali-mali tayong wallet dyan, ewan ko lang ha, kung saan kayo pupulutin. Diba? Napakahalaga po talaga na tayo ay kaisa ni Kristo.
1: Amen.
0: Para talaga kung may mga gagawin tayong kapalpakan sa buhay, ay marirebuke agad-agad tayo. Hindi, amen, tayo magtatagal doon. So Pastor, anything na take away natin ngayong umaga sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa ating topic na what God wants us to know?
1: Dahil sa pinag-aralan po natin, pinakilala ng Diyos kung sino siya.
0: Amen. Yung kanyang sovereignty,
1: amen,
0: yung kanyang power,
1: oh, yung kanyang and kabanalan, grace. Opo.
0: Yes.
1: Ngayon, bilang nakilala natin ang Diyos, panghawakan natin ito. At kilalanin natin siya sa panahon na dumating tayo sa lahat ng mga bagyo ng ating buhay.
0: Kumbaga, no, pag may mga nangyayari, Pastor, huwag kayong kakapit sa patalim.
1: Oh,
0: dapat kakapit ka sa Diyos.
1: Nako, masusugatan ka. Masasaktan ka.
0: At lahat na ng pain. No? Pero iba kasi ang daming pangailangan. Eh kasi pag hindi ako nagganito, ganyan. Where is your trust? Where is your faith?
1: Diba? Ang problema, Pastora Cecil, sa tuwing nananangan tayo sa ating sarili, bumabagsak tayo.
0: Bagsak. Parang si ano yung naglakad sa tubig?
1: Si Peter.
0: Si Peter.
1: Opo.
0: Andun yung pananampalataya niya, lakad, nagagawa niya. Nung may biglang alon, natakot siya. Lumubog. Yun. So, ano ibig sabihin nun? Dapat, ano, tiwala. Buo. Diba, Pastor? Wow, ang ganda ng topic natin, ano? Pati tayo na-bless.
1: Oo nga.
0: Nakaka-bless, no? Dito sa conclusion natin, sabi, have you been wondering if God will do right? Abay, wala namang Diyos yun eh. Talagang perfect,
1: diba?
0: God, no? Walang kasalanan. Kahit nung naging tao siya, si Kristo, wala siyang kasalanan.
1: Kaya kung sino nilalapitan mo, yung perpekto.
0: Yes. Si Perfecto. May mga pangalan Perfecto. Wag yun. Yan, isa lang ang perfect. Si Lord. Si Lord lang. Have you been worried about meeting some pressing need? Wag na daw tayo mag-worry, no?
1: Amen.
0: Posible ba ito? Hindi ka mag-worry?
1: Nag-worry tayo, pero wag natin hayaan yung...
0: Na lamunin tayo.
1: Lamunin tayo, no? Kasi walang mangyayari sa buhay
0: hindi
1: natin.
0: Hindi ka makakatulog. Hindi ka makakain. O, kawawa ka naman.
1: Minsan, pinadadaan tayo ng Diyos diyan para makilala natin siya ng lubusan.
0: Yes. Meron ako kaibigan, talagang nagpa-test siya. Gusto niya malaman kung negative or positive, di ba? Big C. Hindi siya nakatulog. Lahat sabi ko, magdasal ka lang.
1: Apo.
0: Malay mo, sayang lang yung pag-aalala mo. Talagang matagal niya hinintay, 3 weeks, namayat siya. Anxiety, lahat na, nilamo na siya. Bigla sinabi, ay, naku, congratulations po, ganun-ganun. Talaga? O, di ba? Sabi sa'yo, sayang lang eh, yung pag-aalala mo. So,
1: ako dumadaan din ako doon eh, no?
0: Ako din.
1: Mga ganun eh, no? Pero yung ang pinakamaganda, minsan yung mga akala natin, mali.
0: Mali.
1: Dahil meron pa rin tayong
0: Kaya pa na lang, minsan, Lord, iwaksi mo sa akin yung pag-aalala.
1: Amen.
0: At maghari sa akin ang pagtitiwala ko sa'yo.
1: Wow.
0: Kasi di ba ang hirap, yun, hindi ka mag-alala, tao lang tayo.
1: Opo.
0: Pero, yun na nga, mag-seek God always in all aspect of your life. Call out to God and find Him sufficient for you today. Ang Panginoon ay sapat na.
1: Amen.
0: Di ba? Mabuti po ang Panginoon at siya lang sa buhay natin, sapat-sapat na. Alright? So yan po. At kami ay magpapaalam na dito sa unang oras. Mamaya po sa pangalawang oras ay makakasama natin. Suki ng Celebrating Life, si Pastora Emma Yonson. Pastor, anything to announce? Ang alam ko, anniversary natin this month.
1: Kasi kanya-kanya tayo. Opo.
0: Ilan taon na tayo? Sana alam mo.
1: Oh, naku, bumagal na naman ako, no?
0: 10 years? Or what? Mga ganon po. Tinan niyo, Pastor namin, nakalimutan niya ako ilan taon. Ako rin. Anyway, senior moment. Anyway, thank God as always dahil nandito pa rin tayo. Maraming salamat, Pastor Charlie. God bless your heart at ingat ka.
1: Amen. Maraming salamat din po, Pastora. Tignan niyo po, parang wala kayong sakit, ha?
0: Siyempre, si Lord ang ating pinag-uusapan, kaya nakakalakas talaga. So mga kaibigan, babalik po kami sa ikalawang oras. Diyan lang kayo, huwag kayo aalis.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa.
18: ano ang sunod?
16: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
20: Ang palaya!
21: Ang palaya!